hi tlangela hembe lula nga ku va u tshintshekelile wa tata hi kombisa matshamela ya xifuntshwa nkulu Maputo, matshamela ya tiku hi ndlela ya madzungula wa chibyi komba ku va hi na 5 hours na 5 minutu za tikweni hinkwaro bya Mozambique. Na ko sungula lexi yenge xa mitirho hi fambana xone wa ku tshintsheka hi ta yima na hi vona kusuhi swinene nsimbi ya 10 hours hi hine Faustinus Dumo, Mirandolino Matimbi na Damio Mutapi, ntlawa lowu pfukeleke ku va u wa ta longoloko na wena. Ku nga li kale hi ta kuma nongonoko ta vudzimi.

0: va ni tintlhazi, va bekeliwe mati, va ni vutivi ni vuswikoti bya ku landza ntizo lowu hi laha swi fanekeleke ha kona leswi nga ndlela ya ku va kurisiwa ni ku endlelatiwa a bindzu masin'wini na mbi lomu swibaleni.
1: Hi mina Christina Manuel Magaya. A ku tumbuluka ka projeto leyi hi pfuneke minchumu ya yinyingi, a nga va ku mati ngopfungopfu hikusa hine vana hi xaniseka hi mati, a tihomu a ti xaniseka hi mati, maji swoswi hi nga kuma laha a ha xaniseki hi ntamu, ha hlantswa, ha chetela lomu masin'wini, a tihomu ti nwa be ja hi kume kona hi tshamisekile, a swa ha fani ni nkama lowu mpiki ku xanisekiwa, a hi famba mpfhuka wukulu pfura ku ka mati.
2: Hi nga hlayini hi makungu lawa ma khensa ma tsaka
1: futhi hi nyoxa swinene, hi nyoxa swinene hikusa loko hi swi vona swi ku ta swi hi pfune minchumu yinyingi, a nga va ku fuya, a nga va hine vanhu vatsongwana, a ha ha fani ni leswi a hi lexi swone a khale hikusa khale a hi xaniseka hi ntamu.
3: Angelina Vasco,
2: hi chini xiyenge xa ntirho lexi vulandzaka xona ka projeto?
3: Ni vona hinkwaswo, xitofa, vubyali, swi hi pfunile, mati, hi pfunekile lamo.
2: A mi xaniseka ngopfu hi mati?
3: Hi mati. Maxingamba va nga hi bekela mati, hi tsakile, hi da salada, makofu, sinora, rapoyi. Hinkwaswo
2: swo hi swa xonga swa huma ka
3: swa huma ma swi pfunisela ni mpfula loko ku ni mpfula a mpfula leyi nga veko lembe byi nga hela yi ve ni venenenyana u swi vonaka swi xongi bema xi hi ti karhatile.
2: Ncina mi navela ku mi xiyantswisiwa ka projeto
3: leyi? Swi nyingi mama, swi nyingi, ha ha swi julaka ku va ha ha poyariwa ha swone, mimovha, xipiritana, ha swi jula hambi hi swa ku vona hi ta kuma ku beka leswi swi gaka swi nga para swi nga boli loko hi ni magezi.
2: Vovo xena vito
4: Celeste Muyanga.
2: Hi nga hlayini hi makungu lawa ma mi pfuna hi ndlela mu
4: ya laha nkopfuni ni mambo lani nkopfuni ni le ku vuta leswaku swa ku hi pfuna swa ku kumbe swa mahanyelo swa ku laha hi kumeke koho laha ka hi kuma laha hi kumelana hi xaniseka a ka hi la khofu hi ya bovole hi ya xa khofu hi heta masiku na hi pambula hi rin'we khofu hi tlateka hi ku hi durha leswaku hi ta xa masiku na hahandza kambe ku fika ka ku va hosi ra hini ri hi rhandza ri tata hi vekele xihluvuci hi ve ni ku nyuxa hikuva a khofu a ri kuma hinkwaswo byi hi swi byalaka laha swa hi pfuna etihomu ta hina ti nwa mati laha hinkwaswo a hi xaniseki ku fika namuntlha hi lwa na xoho ya xavisa yo leyi xavisaka yo hi pfuniseke ku va hi za hi lunghisa masolare ku swi a nga tata hi vekela n'wa hosi swi game swiboletswa swa tinsimbi se na hi veketela mali liyana hi gama hi ti lunghisela exihlovo xa hina swi nyingi swi lunghiseke ka muti wa hina hi kolaka ku tata hi pfuna ehosi byi hi hambele swa ku xonga ku fika namuntlha hi tata ka vona swa ku xonga hi kombela swa ku a vuhosi byi nga hi cukumeti a ku ve phambili hi ku hi pfuna na he hi tipfuna hi matirhela hikuva ka vo hi pfuna na he hi nga chukumanyi hina hini hi lwa ku kota hi ta kuma bindzu hi ya hi navela leswaku exiya va hi vekeleke hi lwa exi hi kombelake ku va va hi pfuna ku hi engetelele emati emati i ku va hi kumexa ku xichele mati man'wanyana ya ku ya hala hikuva ematanki lawa i matsongo leswaku hi ta bindzula hi ya phambi laha hi navela leswi swa ku a swi hi pfuni leswaku ematimba ya ku hi kumi matimba ya ku hi tirha mara leswaku xihlovo xa hini xi nga fi swi xi taka kuma xoho u kota xi pfunisa ka xihlovo xa hini.
5: Mina Eliza a ndzi xi kumanga xikhipa mina wa famba a ku na ku karhata wo karhata ku mati matsongo leswi maxamba xa ma nga makulu mati matsongo a mayini le kuchela loko mapfuli wa machela seni ya lomdzini a mangeni mm
2: xa munavela va mengetela
5: mm
2: tlhela ntirho wa kona maulansa hambi loko swikara
5: mm ha famba ha tirha ha tirha so i mati so mati ni mangera perché mangera loko mahiseni leti ta seni ya tinsimu a ti kume ku chelela mm
0: imazito ya vatshami vale axikubulana ka malwana ka manyisa loko va kombekisa ku nyosha kwavi kwala ka makungu pro cava pro dap na pro peshi maseketeliwa ka nhlangano wa uniyan europeya wo kala wu nga lombi mfumo wu vitiwaka fida kumixana fundo international de desenvolvement agricola na fundo international de economia azul maseketelaka xitshungu xa lomu migangeni ku landza a milawu ya madizela manene masin'wini ku landza milawu ya vutshivi hi laswi fanekelaka kone nakone ku landza milawu ya vufuyi bya swihazi a migangeni. Julio Mavota na Afonso Magulu va ve na wene va le kuda hi ku yengeta.
6: Ta vurimi ni vufuyi.
7: Nongoloko wa Emission Provincial de Maputo, o homem lhe saca a mentijo e a bubinjo lhe milanjuaca e vai aqui tico.

0: Se humela leso na wachi kutan zikomba kuva hina 5 horas na 42 minutos já e kumeni matimia 5.
1: Matimu ya siku.
2: 31 kamaure kutlela kupatsa na matiku ya Alemanya Federal na Alemanya Demokratika. E 31 kamaure wa 1990, República Federal da Alemanya RFA na República Democrática Alemã RDA vathela vapatsana ndzhaku ka malembe yo hlawa va hambanile hikola ka ndzelekano wa khumbi la Berlin lowu nga hachiwa khumbi la tingana. Ku patsana ka matiku lawa ku sangule a ku voneka ku heleni ka lembe la 1980. Laha hi 1989 ku sanguleke a ku vonaka a ku karhata ka mahanyele ka khale ka RDA. Maka yi gameke hi ku susiwa a xitshan'wini ka Erich Honecker ni swirho swin'wana a mfun'wini ni vurhangeli la Partido Socialista Unificado da Alemanya. Hi maendlelo lawa a ku sungula mahanyele mantshwa ka matimu ya RDA, laha hi xihatla ku susiweke ndzelekano leswi swi pfuxeke a vupfukeli ka matlhelo yo hambana ya Alemanya wa le vuxeni ka lava va nga ha seketela a ku patsana ka matiko amambirhi. Hikwalaho ka mhaka leyo, Chancellor wa RFA Helmut Kohl a kombisa ka huvu yikulu ya tindota hi November wa 1989 makungu ya ku patsana na RDA. Ka makungu lawo a kombisa laveko wa ku vumbiwa ka swirho swa vurhangeli ka matiko hamambirhi, makomite ya vuvoneleli ni swirho swa huvu yikulu ya ku boha milawu atikweni na swilumba RFA na RDA. Hi Dezembro wa 1989, Helmut Kohl hi kambela ku sungula a endzela República Democrática Alemã lomu a yamukeliweke hi holobye nkulu wa tiko Hans Modrow, lweyi va twananeke hi ta ku vekisa mabulo ni ntirhisano ka matlhelo hamambirhi na ku humelerisiweke swiyenge swa ntumbuluko ni vukosi. Nkarhini wa kona, Helmut Kohl a londzovotile liendzo lakwe a RDA ku va a kombisa makungu yakwe ya ku lava a ku patsa a matiko hamambirhi. Hi nyenyanyane a nga February wa 1990, a RDA ku voneka vupfukeli bya xitshungu lexi xi nga ha seketela a ku patsana ka matiko hamambirhi. Ndzhaku ka ku susiwa ka swirho swa vukaneti ka mfumo wa Erich Honecker, ku endliwile nhlawulamani hi Nyenyankulu a nga Mars wa 1990. Ka nhlawulamani leyo, 93 wa tiphurosentu va kumekile ka mpalwa lowo. União Democrática Cristã, CDU, a nga ha ni vuseketeli byinyingi bya República Federal da Alemanha a humelelile. Ka ndhawu ya vumbirhi, ku kumekile Partido Social Democrático, li nga ha seketeliwa hi Alemanya wa mpela dyambu ka nhlawulamani leyi. Ku tumbulukile mfumo wa mpatsano lowu sanguleke a ku tirha hi April wa 1990. Hi ku vumbiwa ka mfumo wuntshwa, se a ku tlakuka a tindlela ta ku tiyisa mabulo ya ku patsana ka Alemanya. Mpatsano wu humelelile hi October wa 1990. Matimu ma vula leswi swaku ka ntirhisano lowu handle ka ku hlengela ka mimfumo ya RDA na RFA, ku kumekile munhu wa matiko lawa ma nga ha phange Alemanya ku gameni ka yimpi ya vumbirhi leyikulu hi xiyimo xa matiko ya misava. Trinta y un kamauru wa 1923, Rwanda na Burundi va sangula ku fumiwa hi Belga. Matiko lawa ya Rwanda na Burundi, lawa namuntlha ma vitaniwaka Rwanda na Burundi, ma khonzisiwile hi vukolonyi bya Alemanya loko ku sangulile yimpi ya ku sungula leyikulu hi xiyimo xa matiko ya misava. Ku fambeni ka yimpi leyo, Rwanda na Burundi va tsavukanyanile ka mfumo wa Belga. Ni ku twanana ka matiko ya misava, Xipfumelelano lexo a xi yalisa a vuxavisi bya swikarawa, swibamu ni byala. Bélgica a ti bohela a ku xixima a swigotso swa vayakitiko ni ku hlonipha a tlhela a nyika a mfanelo ya ku tirhisa titshomba. Hi ku cinca maendlele ya Alemanya, Bélgica a sangula ku landza tindlela tintshwa ta madyondzisela. Ku dyondzisiwa lerimi lin'wana laha se ku nga ha hlengela a vukhongeli la katolika. Matimu ma vula leswaku ku kumeka ka Belga ku sikiselile ku ya fika ku hueleleni ka nkhululeko wa matiko hamambirhi hi Judlu wa 1962. Kama timu ya siku namuntlha hi tsundzukile a ku patsana ka Alemanya Federal na Alemanya Demokratika. Mhaka yi humeleleke hi 31 ka Mhawuri wa 1990 ni ku va Belga a sangule a ku fuma matiko ya Rwanda na Burundi hi Mhawuri wa 1923. Nongonoko lowu wu lulamisiwe u tlhela wu kombisiwa hi José Ariel Makwakwa, kasi Tomas Buruma a ve mukhomiseli wa marito ni mimpfumawulo.
1: Metuile matimu ya siku, nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: mapilapila vunanga byite na gegele byihi byi hlawuleki ku va a va byone vunanga bya vhiki wa xiedrile hi na 8 horas na 36 minutos ku nga le khale hi ta pfula tincunga a ku va hi bula kambe ku ni ta nkoka leti hi navelaka ku va hi ku dzimixa tone namuntlha 31 ka agosto ku tlangeliwa siku bya medicina tradicional africana kutani siku lebyi byi bekisiwile swanga siku bya ku nyika kumbe ku hamba xihluwa valandzi va ta vudhawu hi ku tirhisa mirhi ya ntumbunuku nakone mfumo wu vona siku lebyi a ku va wu nyika mukhandlu wa leswaku ku va ni mabulo lama kongomaka ku va ni ntirhisano makaxi ka vudahu hi ku tirhisa mirhi ya ntumbunuku ni vudahu bya ximanguvana lawa a nga medicina moderna kutani siku lebyi i siku lebyi byi hlawuliwiki ku va matlhelo hamabedri ma tshama ehansi ma kombisana ndlela yinene ya ku va ma longoloka na nkongometo a le ku va ku dahiwa vutomi bya vanhu nakone siku lebyi i siku lebyi ku tlangeliwaka siku bya tintlazi leti ti hanyelaka a ku bekisa ta madela manene hi kanela hi siku bya va nutritionista lomu tikweni bya kwezu a Mozambiki inaka i swinyingi leswi swi humeleleki a sikweni bya ku fana ni lebyi ku fana ni nkhululeko wa tiko bya Malaysia wa hweleliwile hi siku bya 31 ka agosto wa lembe la 1957 nakone Trinidad y Tobago a huelele a nkhululeko lana faka a le vukhumbeni bya Reino Unido hi siku bya ku fana ni lebya ve hi 31 ka agosto wa lembe la 1962 hi siku bya ku fana ni lebyi kambe hi lembe la 1963 Singapura a huelela nkhululeko wakwe na ye Singapura fa a nkhonzisiwa hi Reino Unido i nkama wunene sosi wa ku va hi bula kutsongo ni vayingiseti tanilaha n'weti va ka ha kone madzungula ma hlayaka ha kone namuntlha halahaya a rikatla ku pfuliwa Feira International de Maputo kumbe Fasin ka xiyenge 2026 i khambi bya vuntlhanu wa makume kume byin'we ni lembe byin'we 61 edition ya Feira International de Maputo yi landziwaka namuntlha yi pfuliwaka namuntlha halahaya a rikatla xifundzeni xa marakweni lomu xifundzankulu Maputo hi navela ku va hi twisisa ka vayingiseti vezu lava va longolokaka na hina leswaku xana Fasin lweyi lembe byin'wana ni byin'wana a yenciwaka a na lisima muni hi byi ni lisima bya ku va lembe byin'wana ni byin'wana ku landziwa Feira International de Maputo kumbe a Fasin 82 3480 na 84 3480 hi navela ku va hi twisisa ka vayingiseti vezu leswaku xana byi kone lisima bya ku va ku hambiwa Fasin inaka Fasin lweyi wa hambiwa lembe byin'wana ni byin'wana ku kongomiwa yini hi mapimo ya muyingiseti tanihi laha u tivaka ha kona loko hi sungula mabulo hi ma sungula hi ku va hi makamba hi mahlela kambe loko hi tlhasa vugan'wini bya vhiki hi va ni ntlhazi leyi telaka ku va ya tata hi pfuna ku kuma a yangu leyinene muyingiseti a mpfhukeni hoyohoyo byi xile hi na mani ku sukela kwini
1: na kokwana boa
0: kokwana n'wamunyingi a bowana minjhani kokwa
1: ahenhloko
0: henhenhenhlo
1: a hi tluli munhu mazi na hina hikoko
0: hi swona kokwana hi ya hi tluli munhu kambe a hinkwavo va hi tlulaka inaka fasi lweyi a sunguleke ku va a haxiwa lomu tikweni bya mozambique hi 1964 a Lorenzo Marques hi mapimu yenu a na lisima munhu
1: a ni lisima bya byikulu
0: hi pfulele xifuva xa ku kokwana
1: hi pfuka a dzunisa a tiko la hina mina ni nga ni tivi ni ya ni ya kombisisa kwala yani mina ni nga ni leswi ni swi endlaka ni ya kwala yani swi zama swi voniwa matiko hinkwawo swa ku a mifambisa bindzu bya yena hi leswi a tiko bya ku kaza bindzu bya byona hi leswi mazina swi fikela laha fasila o va na mbihile swi ni swekaka byala loko no va ni matimba ni famba
0: ya
1: a tiko hinkwaswo byi nga ya swi tiva swaku n'wamunhu a hamba leswi
0: the boys a hi byela ku va hi tlhasani kolani ka ku xana loko ho famba i nje hi nga xi kuma xindere xa kokwana n'wamunyingi
1: a ni na mimenge a ni na movha n'wananga ni vaviseka swinene leswaku a ni ta fana ni tiviwa swaku n'wamunyingi a tiyekela leswi va vabyela va swi twa ku nandzika va matiko mazi epa swi humelelini mazi byi ni lisima fasini kani mambosi duri a wa ha twali
0: mina ni yingela wena kokwa
1: ni ku byelile lisima lebyi nga nato fasini
0: ni tlangela hi mbilu kokwa ku va u ni pfulele xifuva xa ku ha swona
1: na wena ni famba u ya kombetisa rabi la wena ni pfumala loka
0: yebo
1: sala kola
0: bye bye o dzumuxa vayingiseti leswaku Fire International di Maputo a ta va a sungule ku haxiwa a ku ni muyingiseti yaleyo hoyo hoyo
2: a wu xini va fasheni xidou
0: byi xile hi na mani ku sukela kwini
2: una julu sa mamukambe ka khongoloti ba swidumu
0: u kone mungwambe
2: mele ba swidumu
0: na menentso
2: na swivona
0: hi byele mungwambe kasi fasini lweyi a na lisima muni vuton'wini byeswi hine
2: a fasini a na lisima likulu la tikweni
0: ya
2: nyika matiko ya van'wani hala handle hala hikuva Mozambique a tiveka ngopfu ka vamatiko van'wana hi kona ka fasini
0: ya
2: a leswi a bindzulaka leswi a nga na swona swa pingela misava kwa hinkwaswo swa mi swa mahoro swiyilini swi tiveka hi kona ka fasini na wena munhu ndzi wena u nga ni mabindzu ya wena laha tikweni loko u ni swa ku karhi famba fasini u ya kombekisa va ta swi tiva vamateswaku hi manyana bindzu swa ku karhi se a na lisime mhaka leyi va swidumu
0: hi tlangelele ku va mi hi pambulele xa nchumu a hi na mungwambi ka khongoloti na yena a hi byelaka leswaku nawu a vona lisima ka Fire International di Maputo hikuva tiku bya kwezo a ku ri muyingiseti la hoyo hoyo
3: sidomaxe
0: byi xile mama
3: tani mama
0: minjhani
3: ane kola kaya no a fasin
0: mama na bete
3: papa
0: ehe a me tlhamshela talisima dza fasin
3: a fasin ni le sima de pois desta vez ni nyo acha porque kalera vatongwana na vali mafera ku sa loko vatongwana vali mafera va dinga swa ku kaza a hi mabindzu ntsena i ku kumbana ka matiko ni hina vamufambikana leswaku va ku kombekisiwa leswi hina hi swi kotaka ku kotisa vamufambikana ni va vamatiko va papa hi kombekisa leswi va swi tizaka entawna hi nga tlhasanga ka halana swo swa ku ku yenciwa leswi ni leswi ni leswi entaw mi chuma lisima ngopfu swinene swa ku loko a wu swi kota hinkwezo tsundzekelo swinene ngopfu porke ya dyondza michumu ya ku xonga
0: hi swona
3: ntawu man'wavo lava va nga ni njhambaku va va ta famba na monta na tema de 6 de dezembro. Então, chine de cima.
0: E tem aquela chinene que vai me repulher e chuva cheio, me reci ela chanchou uma ela no Nefeira Internacional de Maputo.
3: Islou, nene.
0: Yebo. Feira Internacional de Maputo tem lá que a cor, né? Atava a sungule kuva landziwa lomu tikweni dza kwezu hi 1964 a khale ka Lorenzo Marques lomu namuhla ku vitaniwaka Maputo. Hoyo hoyo.
4: Hey, kana mambo tatana sido.
0: He bula na mani ku sikela kweni.
4: Una albino novela bawola xifukuni.
0: Mhm.
4: Ne lanza lesoko. Afasin zin le sima ngopu shinene.
0: He dzene le sima dza fasin.
4: Al sima dza fasin le soko. Hambi loko unga tivi le soko atikwe dza ukazi. Kuna yini. Loko ku tsasa afasin. Amatikula wa manyingira wa mabeka asilo swa wone. Leswi lawa leswi amatikula wa matieka a shone ka ku bindzula utani loko wa tsela ya utiva swa ku kasi a Brazil va bindzula leswi a Inglaterra va bindzula leswi a Captain Card kuni leswi a ma provincia hinkwawo ni matiko ya le handle va kombisa leswi va hanyaka ha swona swi nga ni lesima a timban'wini tavo kutani loko ku yanceka leswo hi lana ku nga no a ntengo kona lava navelaka va xava ku twala a vito byaku nambiloko humelela a fela prepara vexi a michumu swa ku swi xavisiwa mine hi mhaka ku vabya sembere mafasini loko nambe ka inauguration ni ve kone na ni xelisa michumu ni va ni xelisela a presidente Gebuza michumu ni delegação zake za sendi sima ngopfu
0: hi tlengelele swinene a ku va ku sukela ka xifukundzi mi ninghenile mi hi pfulela xifuva xenu ha swona
4: kani mambo swidumu tirha hombe
0: yebo. 8 horas na 49 minutos a tikweni kwa dza Mozambique. Hoyo hoyo kan'we ni mitlhasiki hi lunkama hi le ka nongonoko gingiri ka Maputo lana hi navelaka ku va hi tiva ku n'wina leswaku wu nga va wu tlanga phela mfumo wa tiko loko lembe byin'wana ni byin'wana wu yenca afasi kasi loko mi pima swini lesima ku va fasin lweyi a va kone hi byini lesima bya kone bya fasin lweyi. Hoyo hoyo muyingiseti. Hoyo hoyo. Allo a dyo vutile lweyi muyingiseti vuzongo byinene. Hi lembe la 1960 ku ri muyingiseti. Hoyo hoyo. Dishi le hi xisalama na
5: Lorenzo Xavati Barugumini va Sosimole.
0: A bunyisa Sosimole hi Xavati minjhani
5: ikore matali kona ngowena
0: ina ka Xavati a lesima la fasi hi mapimo yenu heli hi lako
5: a fasi yi na lesima swinene proke matiko ya kutana lawa mata kombisa leswi lin'wana lin'wana li bindzulaku swona swi endla leswaku ni vamanya mabindzu wa hina na vona va susa swa vona va kombisa leswaku a tikweni ku na leswi ku na leswi swi ni kumeka ni na lisima leswi ni fikaku na rimuka swa ku hi stenda hi nazo alna ke vidi aba nikela lona leswaku tindhawu le ya kuveni va hungata vanhu va famba ma restaurant yini na ka halifazi ka kuva swi kona swa manisoso if you could be a whole city, he must have made a damn thing down there. Soon the Kakapu, Sasekapu, Sakisapu, Matiguan, Solomon, the Lava, Maranta would pass a dive.
0: Yebu,
5: Kanmambo.
0: Cancel it, Shabbat. Watch it, Julinas. 8 horas na 51 minutos a tiko ningwa dra Mozambique konge nkama u sungula ku va u hi kameletela kamba hi hantswi swekile ku va hi amukela vuyingiseti hi ndlela ya 82 34 80 na 84 34 80. Ku ni nhlangano wa van'wamabindzu van'wamintengo u landziwaka hi xiyimo xa matiko ya misava hoyo hoyo.
6: Rishile muhashe.
0: Bzishile hina mane.
6: Lana babanyoni una Tony Mahanjani akapotsa.
0: Minjani ke Mahanjani?
6: Hawo. Babanyoni ha chovela ifa mfuka sona.
0: Isa le sima leso na hina hi tuli munhu kamba hi nkova hi tulaka.
6: Muhashe afase hina le sima hosiyanga.
0: Ya.
6: Ya yamtakusa amsambike imsusa madakeni yimuveka kufaseni.
0: Mhm.
6: Hambi lava vataka heleni twaliwa ka kona makeze mananga hala va hala ni mazi ya vona leswi va endlaka swona.
0: Ya.
6: Vatani makheve ni mabodlela ya timongo ni minkwakwa ni yini munhu ni munhu ni mun'wanyana ni mun'wanyani a swi handle ka tiko maswazi. Malaya.
0: Ya.
6: Asofiani ke babanyoni sini le sema swa hitakusa lomu Mozambique ni va matiko vaya vatata vata jonza ku vona Mozambique ku tisa mabusiness ya vona vata makombisa laya Mozambique swingeni sa nchumu ankwameni wa mfumo lowu swi endla ku leswaku rila rila ku hi swona va swi kota ku hi pfuna ku tsongo wa yendlela lomu migangeni ku xonga hi mhaka ya leswi swinghenisa anticheminghenisa nchumu afase hi na lesima tatana muhaxi
0: hi tlangelile swinene mahanjani aso
6: sala kalo anunyona
0: babai ahi le kampochiana hi bula na mahanjani anga nomolo makhala vatla makone ya ku va mata hi le ka Gaza akuva mata kombisiwa hi konta ya swoleswo fasi ani le sima ku nga le khale hi ta pfala le xiyenge xa ku va hi yingela swifuva swa vayingiseti enhleni ka Faire International de Maputo fasi lweyi namuntlha a ta ka khanguliwa hi ximfumo a ntirho wa kona wu ta ka zhangela hi muzhangeli wa tiko Daniel Chap alahaya a rikatla xifundzeni sha marakweni a hlalisa ku fasinwe a hundzuki xizu xa União Internacional de Feiras hi 1969 manyingi matikula wa mataka de facto matata kombisa swiyenjo hi ku hambanahambana ka swona ku fambeni ka minongonoko leyi hi ta n'wi tisela tin'wana ti yelanaka ni matimu ya fasi lweyi hi kalelaka hi yene namuntlha hi navelaka ku va hi twisisa hi vona a lesima byakwe kumbe bya ku landziwa kwakwe lomu tikweni bya kwezu a Mozambique leswona wachi byi komba ku va hina 8 horas na 55 minutos a tikweni kwa bya Mozambique 84 80. Ntsaku ka ku va ku wiliwile nkhuleko wa tiko bya kwezu Mozambique hi 1975 fasini lweyi a sungule ku va a kunguhatiwa kutani a haxiwa ndzeni ka mfukanyana lomu a tikweni bya kwezu Mozambique tani leyi hlayeka kona leswo a ve hi 1900 a haxiwile kutani hi ntlawanyana wa van'wamabindzu va nga tshama ehansi va vona leswaku ku ni laveko wa ku va va tuletana vutashi masungulele ya kona ave holawo ya kutano ku hweliwa nkhuleko wa tiku dza Mozambique fasi aya mahlweni a ava kone na kusuka vanwa mabindzu vakuva vata hele matikweni ya le handle ku tumbuluka vanwa mabindzu vana va tiku dza Mozambique kutani na vone vanhenge na makene ya konele ya kuva vahamba a swikombiso swa mabindzu ku hamba hamba na ka wone lawa ana mabindzu la wone nkamini wa kone holowo kuteta sungula yimpi ya vaka xin'wana hi lembe la 1977 yimpi leyi fambile ku yetlhasa 1992 loko ku sayiniwa xipfumelana xa ku zula halahaya a Roma inaka nambi silitano ndzeni ka mpfhuka wolowo wa yimpi leyi tekeke 10 bya malembe 51 Fire International Maputo kumbe Fasin a ta va a tiyiselile muyingiseti namuntlha swi byinganile mundzuku hi ta tlhela hi va ni mukhandlu wa ku va hi kanelisana hi kamba tin'wana ta lisima swinene ti yelanaka ni mhaka leyi byi xile.

0: byixile hinkwaswo swi tshamisekile a ku va namuntlha ku sungula mintirho ya vukombisini vuxavisi hi xiyimo xa matiko ya misava afasim 2016 emugangeni wa rikatla exifundzeni xa Marakweni. Holobye wa vukosi a yindzele endhawu leyi tolo ku halandziwa kona entirho lowu a ku va a ya vona hi kusuhi ni ku hexa ematshamela ya landziwa kona entirho wa kona. Basil Mwata endzele mapavhilo hinkwawo lomu a nga ha bula ni mintlawa ya vululamiseli leyi yi nga vula yi vulaka leswaku a mintirho yi karhi yi fika evugan'wini. Kasi sweswi hi ku nguma ku afasi ya kumanana na kulori Alberto Paulo a ku va a hi chumbutela mayelano ni leswi swi endliwaka ka nkarhi lowu ku va ku ya ku pfuliwa emintirho leyi yi nga ta pfuliwaka emurhangeli wa tiko Daniel Chapo. Albert Paulo byixile u nga hi byela yini sweswi mayelano ni mixi lowu ku endliwa kona emintirho leyi ya fasim 2016.
1: Rasile Fernando Sidumo ni vayingiseti ku nga ri khale murhangeli wa tiko Daniel Francis Chapo ta va a rhangela ntirho wa ku pfuliwa ka fasim 2016. Ntirho lowu u ta endleka ndzeni ka minkarhi yitsongo swinene ndzhaku ka swona murhangeli wa tiko a ta va a kuxela mapavinyanu na standi hinkwawo hi makomisaka bindzu ro hambanahambana ra lomu tikweni hambi ni handle ka tiko a ta ku endla sweswo kumbe ni ka tixo hinkwawo lowu wa namuntlha lani a fasi mahungu ma pfuliweke ma ka vusiku bya tolo hi Clive Zimba a nga murhangeri wa APX ku vulavuliwa hi ntsengo wa ku fika 2,000,000 wa vakombisi ni 28 wa matiko. Tiko ra Brazil murhangi wa nkulu a ka fasini 2016. Xifundzankulu Maputo xi ni pavhilyanu ra xona bindzu ra xifundzankulu Maputo hinkwaro kumeka ndzeni ka pavhilyanu ri lulamisiweke andhawini leyi i pavhilyanu leri ri veke ri pfuxeliwa kumbe masiku hinkwawo lawa hi murhangeli wa xifundzankulu Maputo Mangala Ntuli loyi na yena se a kumekaka kola a ku va a vona ku pfuliwa ka fasini 2016. Hi leti Fernando Sidumo ni vayingiseti ni nga ti vulaka kusukela a fasini a ri kahle xifundzeni xa Marakweni Albert Paulo Rasile.
0: Ku nga ri khale mitirho ya radio Mozambique yi leyi ta tshama yi endla ni ya ntena national hi vulavula hi lana a yimisiwa provincial loko a ku va hi kuma empfumawulo wa ku pfuliwa ka fasim 2016 ta ni lavula hi kona Albert Paulo i ntirho wu nga ta landziwaka hi ku khangula hi presidente wa tiko la Mozambique Daniel Francisco Chapo. Presidente wa Tribunal Supremo Adelino Mushanga mixiwa namuntlha a rhangela entirho wa ku pfula emagovela ya ku vulavula hi mintirho yi chiwaka ofisina espiral ma nga ta landziwaka a Centro de Formação Juridica e Judiciária. Tanihi laha tivaka kona ku karhi ku landziwa Festival National la Majogo Desportivo Escolar a xifundzankulu Nyembani namuntlha hi siku la vunharhu kasi a ku va hi kuma i nkatsakanyo ni mintirho yi nga ta landziwaka namuntlha hi rhamba na kulori Rigoberto Xisano a ku va a hi chumutela mayelano ni mintirho leyi ya Majogo Desportivo Escolar Nyembani 2026. Rigoberto Xisano byixile.
2: Byixile Fernando Sidumo xixile vangiseti wa radio Mozambique na kunene ya phambeni ya mitlangu ya Majogo Desportivo Escolar namuntlha a xifundzankulu Maputo xi ta nghena ka mamodaladi ya ku hambanahambana ku patsa ni modaladi wa atletismu wa ku a aunge se sungula uta sungula namuntlha ka maxikalawo hinkwavo wa manharhu ti nga hlaya primary segundo tiseni xikalawexi va nga ta sungula namuntlha nakone ku ta sungula namuntlha a xitutu industrial Eduardo Mondlane ku ta sungula nakone a modaladi wa gymnastica xifundzankulu Maputo xi ta kumeka ni 4 gymnastas namuntlha mixiwa namuntlha ku sungula ntlangu wa Maputo Provincia ni manika ka ntlangu wa bola laha ku kha ku hanimayengeia ntlangu lowu endleke a Campo Municipal Valdemar de Oliveira ka Mancinci lani adresa la Nyambani nga kona sweswi Maputo Provincia a ta bela ni xiveketete ka handball ka vanhwanyana ka rambu ra xinuna ta beliwa handball Maputo Provincia ni Zambezia volleyball Maputo a ta bela na Capo Delgado ka basketball namuntlha kuni ku humeliwi ntsako ka tolo a xifundzankulu Maputo xibile a xifundzankulu Maputo xexo xibi a Nyambani i 24-32 ka rambu ra xisati ka rambu ra xinuna Maputo Provincia a ganye a Nyambani 78-8 ko tolo ka mitlangu wa handball Maputo Province andani inyambani zinti kilinto zinji. Koka basketball kana bila shimono kani shaku Maputo Province apili inyambani sente uwezi. Kana tidumu maungu ya kutala kami zengu liyajon kushkolarish. Tabiana yona kanka maungu ya.
0: Inkomu Rigoberto Tshisane vulile ngwa khale leswaku president wa Tribunal Supreme Madeleine Mushanga mishona munhla arangela entirho wa kupfula emagovela ya ku vulavula hi mintirho ichiwaka Officina Espiral mangatendliwaka a Centre de Formation Juridique et Judiciaire ya kolomuka matsolo na kulori Stelio Manyisa akumeka ka ndhawu leyi Stelio Manyisa byixile hi ntshimantshima amagovela lawa makongoma yini
3: rixile hi ntshimantshima amagovela lawa makongoma ku wupfisa ni ku lulamisa nhlengeletano ya wunharhu yi nga ta patsaka tinhlari ta xiyenge xa ta vululami ta matiko ma vulavulaka xiputukezi CPLP nhlengeletano leyi yi kongoma ku va ku lukiwa makungu ni ku va ku wupfisiwa hinkwaswo leswi nga ta endliwaka ka nhlengeletano liyani hi vuntinene wa ka Cimeira do Conselho de Justiça da CPLP nhlengeletano leyi kongomahatiwaka va yendliwa hi n'hweti ya April wa lembe letaka la 2027 a nhlengeletano leyi endliwaka lana doropeni ra ka matsolo kutani yi rhangeliwaka hi wish president wa tribunal superior lweyi a nyikaka marito ya ku va ku yisiwa mahlweni mintirho ya ku va ku vekisiwa hinkwaswo leswi swi lavekaka swi nga ta tekiwaka swi ya kombisiwa ka nhlengeletano yana ya April kutani hi nkatsakanyo leswi nga hlayaka i nhlengeletano leyi vitaniwaka Espiral Projeto Espiral yi kongometaka kutani a ku lulamisa ni ku vekisa matshamela ku va Mozambique a ya kumeka ka nhlengeletano ya matiko ma vulavulaka xiputukezi
0: inkomu Stelio Manyisa lawa a ve mahungu ya nkarhi lowu man'wani ma vuya hi nkarhi wa ntoloveto mishonene.

0: ma aso kulo se hanta eko autime de hanta le vaxkel
1: kanima musinene itangelin lokutava utima ritu tava ingsetu vaxitile semsor provincial de Maputo.
2: Na kunene zvipita nguvu mariti yemurangeri wa tiko khale ka murangeri wa tiko zvake darkusisana loko vulavula ndzhaku ka kuxile sandleri muti lowu kombise wa ibisoro provincial de Maputo wa radio Mozambique wu kombise lebyi mubindlu wa kala ni ndzeni ka pavilion ra xifundzankulu Maputo, pavilion leri ri pakela tinkupuni nakona to hambanahambana na mbilu swifundza swa xifundzankulu Maputo. Khale ka murhangeri wa tiko Jake Xisano loko a kumeka kona a bula ni varhangeri vangari vangaki va swifundza swa xifundzankulu Maputo. Wun'we ka vona i Tatuna Lazaro Mbambamba hi murhangeri wa xifundza xa Buwana. Buwana a ta na yiteka fasiko lembe ra nyan'waka.
3: Oh, Buwana aka a fela leri ya lembe leya 2026 hi vuya ni leswi hi bindzulaka tiko la hina hi tezo swi tiva swaku a Buwana i tiko ya ku byala mahortikula nakona hi ni a park ya yikulu lomu kunete kompone va tirhisaka ni mozar ni timeni ta tikompone ta tiko la hina park de Belwar. Nakona lani ka perele leya 2026 hi telani a ku ve ni hi kota ku mama pastria hi ku sayela ku ku ve na tiko la hina hluvuka Buwana hluvuka hi kota ku kuma mintirho pala vantshwa. Se lani ka Buwana ka ferele le hi te nakona a ku ve ni hi dyondza ya mama pastria toka experience hi vona swaku encini va mbete va hamaka ku ve ni hi tsutsuma presidente wese tatana Daniel Sharp a hi tirheni a hi tisimeni se Buwana a la ku tirha a la ku tsutsuma a kota a hluka tiko leri
2: ku tekiwa matimba nakona lana ku yiwaka ka festival lombe loyi
3: festival dra hi ta hamba hi DFLC hi le ka Jimpy ku ve ni hi hamba hi kota ku kombisa ka xitsoko xa yena swaku a ka Buwana ku ni vayimbeleri vanene a ka Buwana ku ni swakudya hi nga xuza hi makofu a ximati xa Buwana nakona ku ni a swakudya swa mati a nga tihlantswi ta tilapa ta ku nandzika swi tereka se na muzamba ku ve ni hi DFLC ya stembre hi patala laya mbluzi hi ta tsaka hi kulungela a tiko la hina ya Buwana
2: a ni ta tenda dya swiwana ivona murhangeri wa swifundza seka manyesa tata na mutesi mparuki murhangeri
4: Bankong sinene nyao mayisa ane o tari ane mintiro ngopungopo ikelo la ku benzela mova la ku amba chukela tama chukela leswi hi kurisaka swinene ka mayisa kambe handle ka leswo na swin'wana leswi hi kurisaka swona ikelo la mintirho ya masin'wini hambe u tlhela la ku handle ka mitirho ya vurimi ku na swin'wana leswi kombisaka swa ku fambelana ni machapu leswaku hundzuka swilo swa vurimi leswi kombeka ku ni swi na byaleli kwini ku tirhisiwa lomu mabasari ntan manyisa kona hi ntamu hinkwawo matshamela ma lunghile mi rhamba n'we na vanhu hi tiko hinkwenu a ku ve ni mi ta pfuxela a mitirho leyi yi kombisiwaka hi manyisa.
2: Kanamu tatana murhangeri wa swifundza xa ka manyisa hi tatana Matias Paroke hi leswi swi vita ngopfu swi veke xiswona ni ku vona mi mi tekele swi vita ni ya murhangeri wa emisoro provincial de Maputo wa radio Mozambique ndzhaku ka ku va a pfuxeliwile emisoro provincial de Maputo hi khale ka murhangeri wa tiko Jake Xisano.
1: Hi swona Jake Xisano hi endzelile ta vutisa murhangeri wa imiso provincial de Maputo senhor delegado o imiso provincial de Maputo recebeu uma visita ilustre do antigo presidente da república João Xisano. Para nós o que é que isso significa para o imiso provincial de Maputo?
5: Bom, primeiro

0: Loko suka ka Msambole ngena ka mimpikisano ya xifundza nkulu Maputsu magamuka vikileri ku beliwe mintlanga ku hamba na mbana ya tintanga kombi ya vabeli va tintanga ta ku hamba na mbana hi sungula hi va initiados a mihandzu ya magamuka viki aveleyi Vona Football Club 0 kasi Association Ximanganini 2 Fundamentes 1 Academica Sorriso do Futuro 1, Matolagar 0, Academia da Machava Nainau 0, Rima Juvenis, União Desportiva UAT 3, AB, União Desportiva Wankobi e 4 a 1, Cassi Nonacons, a Biwili e Bolarinwe, Intlawa Ua Búfalo, Academia Leões de Salala, a Biwili Nainau e Bolarinwe, Intlawa Academia Trevo, Kutane Ingenaka Vanuanyana, Kutane Kavanuanyana, Kuvula Lechaco, Magamuka Vigleri Rihunzeke, Intlawa Ua Clubes Amigos da Matola, UBI, a Associação Desportiva de Linga Muhi, 4 a 1 Matlemele kutani mtlangu xikari ka Matlemele na 17 de maio a u endlekanga kambe na ka vekiswa siku leri swa ku va ntlangu lowu ta tlhela u yendliwa Club de Marraquene ka jornada rolero ra campeonato provincial hi Manonyana Club de Marraquene biwili hi Maninga Football Club hi Mabola Manaro ka lavatsongo anga infantis Serie A Fundamentos A, B, Academia da Machava B e 6 a 0. Academia da Machava, Gutane, Academia da Machava A. Arringanil na Matola Gari 0 a 0. Cassingatela, A, B, União Desportiva OT 3 e 3 a 1. Casserie B, Yalavatsongo, Infantis, Lingamo. A Biwili Clube dos Amigos da Matola e Bola Ringue. Cassi, Gutane, Lingamo B, Yenangapua e Clube dos Amatolas e Bola Ringue. Cassi, Lingamo A. A B Nonankons, ima bola mambiri ya kuyanguliwa a ringwe. Academia Gidu, A B Strela di Tsalala, hi mabola manaru ya kuyanguliwa a ringwe. Isuka ka kutani kami mpikisano ya shi, kutani ya mpikisano ya shifunza nkulu Maputsu a magamuka vikile na kuna ukuyendwe mtlangu wa mea final GV United yena angata belaka final now Vancouver yena angata belaka mtlangu wa final na zona verde e 6 ka setembro lui ataka sungula ka mnzuku mtlangu wa final wa torneio Titanic 2024 e kuba Titanic wa lembeleri wa kunguhatiwa ni kuba alukiwa kuba loko swikoteka kuvula ka vafambisi loko swikoteka hi outubro ele ya tsinzekelaka a kota kuba a fambisiwa Titanic kambe ka hetsiwa xibichi xa 2024 GV kumbe Vancouver a B GV United hi bola rinwe ntlangu wendlweke tolo ntlangu wa meia final a final ta beliwa hi 6 ka setembro ka lavetiliwa a campo lomu kungata yamukeliwaka a ntlangu lo wa final Bob Robson anga Jonas Langa i un'we wa valulamisi wa mphikisano wa Titanic a vulavula hi ntlangu lowu endliweke tolo a nga va ntlangu wa xinghano ntlangu wo tsakisa xipetakulo xi voniweke lana Arena T3 Stadium
1: ai testimonyara a jogo da meia final ingale Vancouver anga la apurado para a meia final ni TV anga apurado é que a fique lhes na rua caso jogo lhes na belo ala a chumen a jogo lhes também a homem depois de 90 minutos a entrava Vancouver o tishi entrava a TV bola de um dom malayangul ele se sente a da monta ali no amganguelo até três já casa o domingo lá tá cá começou o santo lá tá cá Nkamo a 14 horas em ponto ku tabeliwa final entre Zona Verde ni Vancouver. Hi leswi nga ta endleka. A hi kombela ku a vahanyi hinkwavo lava va rhandzaka timhaka ta bola va tsutsuma a tindlela hinkwato ti boha haleni te 3 ra ku ba hi vona a ku pfaliwa ka 3 by Dissau 2024. A ku veni ku tabeliwa a final entre Zona Verde ni Vancouver. Ileshi nyimela ka swona nyimela ku kuveni ku tatwala ngopfu nyimela ku veni antlangu na wona u nyoxisa a bola xo ku dinyoxisa swiendlisa swoswi swi nga endlisa swona namuntlha na u nga na pongo na swi tsakisa hinkwavo lava va nga tsutsumela leno a ti treasurer ka lembe leri byi vele vintage ya hi sungule ku lunghisela leswi nga ta enceka eke hi nyimela ku veni hi pfala a nsocha leya 2024 yi nga yimisiwile desde nkama lowo a te vhiki lebyi nga hundza akuveni loko hi pala a final leswi hi dia stage hi ta gama hi jula siku hi rhamba maekipa hi divulgara a timhaka ta 2017 ra kuveni na segunda quinzena de outubro ku tlhela ku sungula titaniki yi nga 3 years ma primera edição para kuveni hi 2026 hi bela
2: mariti ya u gamu na valaka ku masiya
1: a mariti ya u gamu ku khensa ka xitshungu hinkwaxo lexi xi nga buha haleni xa ku rhandza bola xi nga buha haleni xi ta ta xi vona hi matihlo xi vona joko byi nga bya ku nyoxisa leyi semana passada leswi xi nga beliwa a lwe a gv a ganyi be xi xungile a khaltila a kumeka buya namuntlha a ikisana a lwisana ni Vancouver na yena a ganyile a xoko byi ve limpu a ku veni nga ni makazo xa hi yimela swaku ni bya finali bya pro bya vhiki leswi taka hi domingo byi korhela be a ku veni hi ta pfala a 2024 ra ku veni xa hi ta latara a 2028 hi kombela swaku hinkwavo tindlela leti munhu depois xi ka loko vanhu va igreja hi sonta bele swi nga primer domingo ku ni magreja ku hlwela hi kombela ku duma swaku vanhu va ta tsutsumela haleno a tetreja rena para va ta vona a ntlawa lowu wukulu ya finali amaekipa hinkwawo ya 3 years vedisao mayivelela ti amatovoko ni ku veni va tilunghisela ra ku veni va ta bela 2028
0: kutani marito ya Jonas Langa kumbi Bob Robson umwe wa valulamisi va mphikisano wa tourneyi u Titanic loko a vulavula hi makungu ya ku va outubro wa lembe leri va kota ku va valulamisa a tourneyi edisaun 31 wa mphikisano wa bola layana a mugangeni wa 33.

Maungwen shikani yemi soro provincial di Maputo Michele we Alberto Langa. Murangeli wa tiko Daniel Chapo mishwana muntla arangeli lintiru waku kangula mintiru ya untlano wa makume na kangwe 61 ya ukombisi ni ushavisi ishi mushama tiko ya misava fasin 2026. Ntirulo ulanzi wa kandawu ya ukombisi ni ushavisi amugangeni wa rikatla shifunzeni shamara kwene. Nkarini wa kona, Daniel Chapo akombisi kuna vela kakwe kanlaveko wakuba Musambiki akuchetela kuchincha chincha nzilu wa gezi shangandlela ya kutulela hita ukosi lampalisano ni matiku mangwane. Imaritu mangwane avulalishwa ku murimi wa shifunza shokari lomutikwini akota kushavisa bindzu lakwe kandawu ina hihi hishi mushamatiku ya misava. Loka ya mahlweni avulalishwa ku fasin 2026 ana dwalisi utomi ni matirela ya lava vati hitaku hi kupfula mabindzu lomu tikwini. Tiku la Servia likombisa kunavela kuhoda tikanju ta Musambiki. Kunavela kukombisiwe tolo ka nhlengeletano ya Secretary de Estado a hanyela ku ntirhisano ni mintengo ni matiku man'wana Maria de Fatima Manso ni sungukati la holobye wa taurimi wa tiku la Servia ndzeni ka ku kumeka ka Musambiki ka ku tlangela 65 wa malembe ya nhlengeletano ya ku sungula ya varhangeli va matiko ni mimfumo ya nhlangano wa matiko machiwaku na walinyados. Ntlawa wa Musambiki wu kumekaku ka nhlengeletano leyi yi landziwaku doropeni la Belgrado ntsindza wa tiko la Servia wu rhangeliwa hi holobyenkulu Bevinda Levy hi ku kombisa murhangeli wa tiko. Mfumo wa xifundza xa hinkwabyo xifundzankulu Cabo Delgado wu tihita hi ku kombisa leswi wu nga naswo hi xiyimo xa matiko ya misava swa nga ndlela ya ku hlohlotela van'wamabindzu ni ku kucetela vukosi li tlheliseriweke ndzhaku hi wudumile. Tani hi ku hlaya ka Belmiro Casimiro, administrador wa xifundza xa Ankwabe, ku tlhelela ka van'wamabindzu ka swiyenge swa migodi, gezi ni urimi, swi pfuxeta ku nyimela kunene a ku hambanisela tindhawu ta ku kuma nchumu, ku cincana vutlhari, ku pfula mintirho ni nhluvuko wa muganga. Hi tlhelo ni ntirho wa ku landza makungu lawa ni ku pfuxeta wuceli la migodi, xifundza xi ta londzota matshamela ya lomu xi kumekaku kona ndzeni ka Parki Industrial ya Cabo Delgado swa nga ndlela ya ku lava van'wamabindzu. Mfumo wa xifundza xa Gorongoza, xifundzankulu Sofala, wu pfisa vafuwi va tihlampfi a ku va va tindzuluta ka nkarhi wa ku pfumaleka ka timpfula loko ku tshuka ku ve ni xinkankanka xitaku xa El Nino. Vabindzuli va tihlampfi lomu mathangeni va dyondza mahlayisela ya mati mathangeni. Xifundza xa Gorongoza xi yimela ku va nyan'waka xi bindzula ku tlula 52 ya swidluwani swa muxaka wa tilapia. Mahungu ya matiko man'wana misava. Munhu mun'we ku pimiseriwaka ku va i li murhangeli wa mugodi wa handle ka nawu a dlawile hi xibamu nkarhi a nga lwisana ni maphoyisa tikweni la Afrika-Dzonga. Tanihi ku hlaya ka maphoyisa, munhu loyi a hlengela ngopfu ka mpfilumpfilu yi vangiwaku ka muganga lowuya na wu vangiwaku hi wuceli la migodi handle ka nawu. Afrika-Dzonga a tlhangana ni timpfilumpfilu to tala hikwala ka wuceli la migodi handle ka nawu. Lane wa ntlhanu a hundzeke, ntlhanu mun'we wa vaceli va migodi handle ka nawu va dlawile a xifundzankulu xa Mpumalanga ku fambeni ka ku lwisana xikarhi ka vona. Mito le mahungu ya nhlikani hi Misoro Provincial de Maputo, man'wani ka mahora mataku.

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz.
1: Ngoma.
2: 15 horas na 13 minutos e tlhele ya faxini. Juvita Ngovo, inhlikani, mi byela yini, mi tana yini?
3: Inhlikani, Alberto Langa, loko u ta va u swi kotile ku hi tlhelisela rito. Hakunene ku kumeka haleni a faxini, dos mil i vintes. Lana hi vonaka vanhu vo tala va endzela a tindhawu ta ku hambanahambana lana vakombisi va kumekaka haleno hi karhi hi tirhisana ni vayingiseti va swifundzankulu Gaza na Inyembani hi ntirhisano wa dzongeni ka tiko Radio Mozambique a tihisaka leswaku kwihi na kwihi lomu va kumekaka kona vanhu va tiva hinkwaswo leswi swi humelelaka afasin 2006 mungiseti hi kola ku va hi ku fikisela hinkwaswo leswi swi humelelaka haleno ka nkarhi lowu murhangeri wa tiko a endzelaka mapavhiliyoni ya ku hambanahambana leswaku a vona hi kusuhi leswi swi kombisiwaka leswi hakunene swi tlakuxaka tiko la Mozambique swi ni lisima hi humelelisa leswaku lembe leri ntalo wa tikomponi ti karhi ti tihita leswaku ti tirhisa a switirho swa ximanguva lawa a tikomponi leti ku fana na hina Radio Mozambique hahe swi na byale ngopfu swinene loko ho fika lana hi nga kona swi nga koteka ku va hi telefoni u pompola aparedi hi kamera ntsena loko ku intha u khoneketile mintirho ya Radio Mozambique leswo hi ku kombisa ku kula ka Radio Mozambique ni tikomponi tin'wana leti hi ti endzeleke lana hi voneke leswaku mpela ku karhi ku tirhisiwa ka switirho swa ximanguva lawa ku karhi ku landziwa mintirho leyi yi kongomaka ni leswi swi endliwaka hikolaka ku tirhisa a switirho swa ximanguva lawa. Alberto Paulo, a wu le hala handle u nga hi hlamuxela leswaku hi swihi leswi u swi voneke seni ya
4: enkomunhlikani lexi vita ngopfu enhlikani vayingiseti va switichi swa Miami Toro Provincial Maputo Gaza na Inyambani laha ka nkarhi lowu murhangeli wa tiko ya ka mahlweni hi ku va pfuxela mapavhiliyon yo hambanahambana i nkhuvo lowu hanyiwa ka ndzeni ka mapavhiliyon lawa i vanhu vo tala lava kutani va tsutsumelaka ku va va vona vukombisi byi endliwaka ndzeni ka Fire International de Maputo. Vanhu vo tala futhi va tsutsumela ka mapavhiliyon ku fana ni rori ra xifundzankulu Maputo nambe futhi ni ndhawu leyi ni va ka xifundzankulu Maputo le ka yona kumekaka swifuyu tihomu na vini swiharhi swin'wanyani swa nhova leswi vulavuriwa hi tinyoka ni swin'wanyani leswi ya vanhu va tsutsumelaka lava ku va va swi vona hi tlhelo leri ri lulamisiweke ku va ri amukela xiyenge lexi xa mfuyu nambe ni swiharhi ni makwati lani ndzeni ka Fire International Maputo vo tala nakona va ta ku va va londzo vo tata maswekela va dya swakudya ngopfungopfu swekiwaka lomu xifundzankulu Maputo nambe ni swa xifundzankulu swin'wanyani swi kumekaka lani ka mapavhiliyon ma yamukelaka swifundzankulu ndzeni ka fasi lweyi a ni tumbuluku kona hi ntalo lani ni vukombisi bya ta mayambalela vuvatle vupendi swi vonekaka na swi endliwa lani ndzeni ka Fire International Maputo fasi ku leswaku nkhuvo lowu wu endliwaka lani ya rikata wa khwimba nakona ni muganga hinkwawo wu luvhela wa rikata i vanyingi va ngheneke kata mintengo ka masiku lawa van'wanyani vo sweka van'wanyani va endla ntirho wa ku va hlayisa a mimovha ya nga yingi mimovha leyi kumekaka andhawini leyi hikwalaho ka Fire International de Maputo van'wanyani nakona va landzaka mintengo leyi hi lava vachayeli va switututu swi endlaka mintirho ya taxi hileswaku ma nghenele emugangeni lowu namuntlha ma tsondzoma hikwalaho ka mimovha ndzeni ka swona switututu swa kotisa ku vanhu vo tala va nghena laha hi maendlela yo na byala hikwalaho ka sweswo i swinyingi switututu leswi vonekaka andhawini leyi na swi landza mintirho leyi ya ku ya ntleketlo ku ngheniwa lani ndzeni ka Fire International de Maputo fasting hi leswi Jovita Ngovo ni vayingiseti swi vonekaka hi tlhelo leriya laya handle kuma pavhiliyon na vinika na tindhawu to hambanahambana ti nga kona laha ndzeni ka Fire International de Maputo fasting.
3: Inkomus lana Alberto Paulo swini lisima ku mwingise tativa leswimpela hi nsima nsima swi humelela ku hakunene fasi i mukhandzi wukulu wa ku va vanhu va kuma ku endla mintirho yo karhi hi vona leswaku handle ka lava swithuthuthu ku ni lava va kumekaku na va sweka hala handle i mukhandzi wun'wana wa mintirho ya mitengo varhangeli va radiomusampiki va hi endzelile kola hi ta ringisa ku bula ni varhangeli lava hi endzeleke administrator a va baleka administrator a nga swi lavi ku vula xo karhi ka vayingiseti va hina ku va va tiva leswi radiomusampiki a ti lulamiseleke xiswona mayelana ni fasini 2026 i ta bula na administrator de producer ingi swa karhata ku va hi bula ni varhangeri va radio mozambique mo chavelana kambe marito matsongo yo kombela hi vona leswaku radio mozambique ka xiyenge lexi xa fasini 2026 a kombekisa mintirho yintshwa ya ku hi kongoma ka ku tirhisa switirho swa ximanguva lawa hi vona leswaku mi swi kotile ku hi seketela hi veka switirho leswi loko mun'wana na mun'wana a navelaka ku leketa a yingisa mintirho ya radio mozambique o fika pompola telefoni hi xihatla swinene a kuma mintirho
1: ke ka lembe lela laha nyan'waka yi tilungisele swinene hikusa hi le ka nkama lowu wu vitanaka swaku i digital hi lomu ka nguva ya migration digital entao hina komu radio mozambique nompo di sala ntshaku swi nyingi leswi hi swi tirhisaka sweswi na swi landzelela a thekinoloji ya nyuwana for example hi nga vulavula hi ngoma mozambique a ngoma mozambique sweswi a nga mapalisana ya tinsimu a endliwa hi ndlela ya digital a mavhoto lawayana khale a va tsala hi xipapelana sweswi wo tifonela wo tsala kola ka foni laha u nghena ka platforma u tsala swa ku u lava ku vhota mani u vhota na u tshama kaya ta hinkwaswo leswi komba swa radio mozambique o hluvuka a ya mahlweni hi ku hluvuka
3: inkomu swinene administrator timangu loko u ta va u swi kotile a ku siya marito mwingiseti hi leswi hi nga tshamuxelaka swona hi nga tshamuxelaka swona mayelana ni leswi endliwaka vana kulori na Talio Libombo va karhi va endzela a tindhawu tin'wana va karhi va endzela lana ku kumekaka kona mintirho ya xifundzankulu Gaza ni mintirho ya xifundzankulu Inyembani a ni tivi leswaku se mi kumeka kwihi Natalio na Rostino mali kusuhi mi fikile hi swihi leswi mi nga hlaxelaka vayingiseti mayelana ni leswi xifundza leswi swifundzankulu leswi swimbirhi swi kombisaka swona.

0: ku va kumeka ka gosivanyani leyo ku kombekisa leswi hi xilungu va ngo mapotential that began i ku va hi kombekisa hi ka ntalo wa vana i nga leswi ntsena hi nga lana ka xitandi lexi xa ka Gaza maxita rhamba van'wamabindzu va kota swaku hi tshama ka sala lalikulu hi kombekisa swaku hina ka Gaza hi tshamise ku yini mayelana ni matshamelo ya vurimi loko munhu a ta ka Gaza a nga kuma tindhawu tihi ti fanelaka ku rima hi tshamise ku yini mayelana ni vufuyi hi tshamise ku yini mayelana ni vutsheki kambe ta kumbe hi nga tshamise ku yini mayelana ni ta vuvhakaxi ni swaku a mapulani ya hina ya ku pfuxetela switirati leswi swi nga dilivhiwa hi tindhambi ma tshamise ku yini leswaku vanhu loko va ta va nga kuma mavevukela wani tsembe tindleleni kumbe kuza va kaya ta fika tikweni hina la ka Gaza
1: hi swini leswi nga byela ku lavake va ha titsonaku ku va va tshama le kaya va nga ndzuli kola ku va va ta vona leswi nga malwandla ya xuza ku
0: a ku sungula hi laha ku makhutaza leswaku a nga dyi lana fasin a xa ku sungula loko munhu a titwa swa ku a tswaliwa tikweni la ka Gaza a nga se endla yin'wanyana a ndluli ka xitandi xa ka Gaza leswaku a ta pfuxela a tiva leswaku kasi i ntsini leswi a nga pfunetelaka hi swona ka Gaza ni xilogan leswi hi swi mbalaka leswaku a nga vutisi leswaku Gaza a nga ku endlela yini kambe wena u fanele ku tivisa leswaku ni nga endla yini ku kusa tiko la mina la ka Gaza
1: Gaza eagora swi sukela ka kwini
0: Gaza eagora swi sukela leka ku Gaza i swoswi Gaza i mundzuku Gaza i hilaha ku nga heleki se mun'wana mun'wana la titwaka le mugaza a fanele ku twisisa leswaku hi le ka mfumo lowu ngo sungula swoswi hi hila hi twaka kona guvernadori va nga vekiwa hi muntshwa se kusela ka swoswi i nga le ku lava a va le kona va nga tirhi va tirhile hi tlhela hi va tsakela hi va bela mavoko va nga tirhi kahle kambe ha kombela ku hi ya mahlweni ni tirhanani xitsungu leswaku loko Gaza eagora eke Gaza eagora eufuturu epromisor i te muxitudi bra darser
1: eka sirke mabulo lawa na ri na wona ni murekeli wa xikulutankulu Gaza se u koxetino kuna loyi a ta na a vulavula mayelano ni leswi ke i nga malwandla ya xikulutankulu Gaza mayelano ni leswi swi taka na swi kombisiwa hi xikulutankulu Gaza eka ndzumba lowu yelanaka ni ta vuxavisi kasi na i ri wa 5:10 kumirin'we na rin'we natalio libombo hi kola ku va i tavake na kambe hi pfuna vahlaleli lana lava va taku na va landza a tindzimana ku hambanahambana ka tona nakona hi ta va na tiva ku va hi ta va hi bula lava taku na va hlalela boa tarde está a falar a Rádio Moçambique está aqui a apreciar e gostou daquilo que é a exposição da província de Gaza
2: não
1: vai carregar que vai tiva ku va va ta va bula na Rádio Moçambique kambe hi ta va hi tsutsekelelanaku landziwaku letike telanaku ni ta vuvatli lamapulangu hi vulile leswaku va Gaza hi loyi a taku na a tikombisa hi khinki kaleti telanaku kasi ni vuvatli lamapulangu hi ta vake hi lavetela kambe lana hi vonaku murhangeli wa ta vuvhakachi ni ntumunu kumamana mulaso hi swini leswi u nga va u vula swona eka ntirho leyi yalanaka ni mapulangu yi tshembisaka kambe leswi telanaka ni ntumbunuko hikusa hambi hi vuvhakachi vavhakachi loko va vona leswi swi vatliwaka hi lava va xivaka ku va va ka va va pfutela xikundzhaku le Gaza kambe a hi komba mukomisi u nga va u vulavula Radio Mosadik
3: a ni mambo ngopfu swinene kensile alani hi na swilo swa ku hambanahambana ku ya hi leswi mi swi vonaka ku na swigotso swa lomu tindlwini swi nga swigotso leswi swi fanelaka ku munhu a swi tirhisa swi hi lisima la swona ku saseka hi na swiharhi funtsi a district de Masanjena laha hi nga na mafazenda xibravhiyo lani swiharhi swi kumekaka kona ha gwala a vuninga ha byala a mapira ha byala maxoye se a va tshineli va ta swi vona hi lava a va nyamabindzu leswaku va ta pfunetela a mintirho hambi hi ku nyikela ku pfuna a district hi maendlelo man'wana na man'wana
1: kambe mayelano ni ta ku mi swi kombisa lana ku na ku va tla va dya kambe ku na leswi swi kombisaku a swiharhi yi hi n'wadi mi navela ku hi siyala na mayelano ni mi swi kombisa leyi mi nga na yona u vona leswaku va swiharhi leswi swi na timhondzo swi na swikombiso swinene
3: mambo ngopfu swinene swiharhi leswi hi kombisa leswaku amafazenda Bravia ma kona lani ku nga na makasa disportiva lani ku xaviwaka a ku dlaya ka swiharhi vuhloti lelinene leli pfumeleriwaka hi message lowu hi lava wu kusiya leswi nga le kumekani a district de Masanjena mafazenda Bravia mu ta swi vona swiharhi hambi vuhloti leli li nga na timfanelo
1: kambe mayelano ni mapulangu lawa mi ta va mi endla leswi hi swi vonaka laha na switanti kumbe maendla mbi hi ta ku tshembela ka swona vatlangu vaa
3: hina hi endla a swilo hinkwaswo leswi muxavi a lava a navelaka a ku swi kuma ka nkama yalowo ntsena leswi swi lavekaka i ku tshunela kusuhani ku hlaya leswi swi nga swona u swi lavaka swi encisa swona aka leswi mi swi lavaka ku hambeliwa hi nga vulavula hi mapulangu ku na mapulangu ya ku hambanahambana kumbe ku misinya ya ku hambanahambana leyi nga pfunaka munhu ku va a sasekisa a swibye swa yena lomu ndlwini swa mayelana na swipfalo majanela hambi maparke swi nyingi leswi hambiwaka a hamba a district ya Masanjena
1: ka hinkwaswo leswi xifundza xeka Masanjena n'walowun'we ka xifundzankuluka
3: xifundzankulu xa Masanjena i Dzonga a district de Gazi hi lani hi kumekaku kona hi va makhelwani na Manika hi va makhelwani na Mabote hi va makhelwani na Zimbabwe ni xikwalakwana
1: kambe ku lava se va navela ku va va ta va tirhisana na n'wina
3: va navelaka ku ta va ta tsema a swigodlo kumbe ku va tsema swin'wana
1: hambi hi ku tluleta vutivika leti ri na ku kayeni wati
3: a va tshuneli a tikhumbe Masanjena hi pfulekile kumbe ku mukhandli wu kona wa ku ta dyondzisa ni ku tluleta ni maendlelo ya swilo hinkwaswo
1: a va tshuna maendlelo a va tshuna ta kenya mutlha ku va va ta va va veka ku xiva ka vona
3: va kona lava kombisa hi ku vindlamindleka ngopfu swinene ku la ku hambeliwa hambi hi ku xava swin'wana va hlaya leswaku i swilo leswi sasekeke swi kahle leswi nga le vatshunela a kusuhani impela hi va nyikile a tindlela hinkwato ta ku taza va ya kuma a district Masanjena kumbe va kuma a va vahle lava va vatlaku swilo swigoto swa le mundlwini kani mambo swilo
1: u ka yi kombisa vito
3: Joshua Philippe Abdul Fakir
1: ekosile ka Joshua Abdul Fakir mayelana ni ku va u ta va u kombisile leswi ke swi ta ku na swilana ni ku hambanahambana ka yona hi kumekelana ke ku lumbaku a xitandelo xa Limpopo ni xa Banyeni i swilo leswi ni taka na mu swi kombisa hi dyondzo leyi mu taka na yona u nga lotela mutiseki ku vulavula
2: lani hi ta na dyondzo ya ku a vanhu va nga ha pfuxela a tindhawu letimbirhi a Parc National de Limpopo lani ni kombetaka kona na Banyeni tindhawu leti ku fika ku va pfumba lava va ta ku va ta vona swiharhi va ku fana na ma-elephant kumbe wa bitual vanhu va ku tala va lava ku vona tindlopfu va lava ku vona a leon va lava ku vona leopard tinyingi va lavaka ku swi vona va ku lava ku etlhela
1: kambe loko hi cukisasalana i swinyingi mi ta ku na swona swin'wana i switombe leswi swi kombisaka a mabulu lomu gangeni swi kombisaka ku rimi munu avela ku va mi seketela yini
2: tindhawu leta ku seketela ku vanhu lava va hanyaka a Limpopo ka Parc National de Limpopo ni lava tshamaka andyangwini ka parti hi la zona ta mpangu va nga ha pfuneta a va rimi hi tindlela tin'wana leswaku loko va rima va nga koti ku va xota a swiharhi leswiyani hi ku navela a nyama leyi nga a phakati ka ndyanga so xa xikulu lexi va nga kula hi xona i ku xota se hi ku loko va rima va swi vonta ku handle ka ku xota ku na tindlela tin'wanyana ta ku va rima va humesa ntshovelo wa ku rima masin'wini va evitara na ku va ya ku hlotini
1: kambe mayelano i swa swilo lavalaka ku va u siyela lava hinisa swiwa hi marito va siyela
2: ni nga va siyela marito la ku i xiendle ku va bya vanhu va nga va evitara timhaka ta ku xota swi kahle ku vanhu va evitara timhaka ta ku xota hi ku a loko hi hlayisa ndyanga na vanhu va ku tala lava va taka va ta vona leswi hina hi swi hlayisaka vona sweswi swa koteka ku va ta valungu loko va ta valungu va hakela va lava ku vona xibejwani a loko va ta valungu valakuta bona lesaku andlopfu yi kwihi valakuta bona leswaku ku na maleopardo ku na swiyani swaku taniya taniya ndyangu swi kahle ngopfu ha pfuneka hina ku va hi siyela timali letiyani va ta kota va ta vona swihari swa hina hikuva hi fanele hi kobrara hi va kombela swaku va hakela timali hi ku va vona swihari lesiyani swi na ri tima ngopfu sweswo hi ke swile ngopfu swinene lana a bula ni Comitê do Parque Nacional do Limpopo na Banyene, que é o Sistandelo Leixem, Sembere, se comentar com na Sirilana, é que é um clube guarda, o Xavi, o Lumbaco, a Tico, da Coropacacu, Lana, a Recate, Bula Bula, e Marraquene, na Itaca, na Ebulire, e Murangeli, o Xunzanco do Gaza, Reike, até que na Bula Bula, e Maluari, da Lua, Xunzanco do Gaza, anga na vona mayelana no kuva a ta va a kombisa eka ndzumba lowu wa ta wuxani xikamba anyima lavule leswaku va xigaza a nyimela ku va va ta va va tlhelela na i ri lava va taku na vani a maendlela matswa malani kuva swi ta wa kuphalatiwa ta vukosi ta vubindzuli ngopfungopfu malani kuva swi ta va gaye na ku hluliwa ka swikarhati leswi swi mbangiweke hi tindhambi xivita ngopfu ni kumeka se na hi swinalelana como é que a coa escondam culo em Yamba de cabeça e cola que Natalio levou estava na e o lá está o nosso papai que em cima do jogo nacional culo garim é cá pavilhão dentro do banco escondam culo em Yamba
4: quando é que esquino é está bacala e estava aí bolista na leno e vou na escondi se ninguém a champilha e culo até na leno kulusinene mama u huma a xifundzankulu Nyembani ti leswi mi taka mi ta kombisa swone namuntlha ka mintirho leyi mi sungunaka ya sasiki mala ka mintirho ra dumisambiki
5: aki lani provisa bya Nyambani hi tixambi leti nga ba na toni ka bakajau peti vermelho peti pedra hi ni madula hi ti lagosta camarão I nga tikarosi majina i nga leti karosi leti hi ti toloveka ta ku tswaliwa hi makaju naswona loko tibandza wa tikuma ndzeni ka swone swa tikarosi emakadanya
6: mandzu wa kona hi lowu wa ku fana ni makanyi nyana
5: makanyi nge makai
1: muhlo munhu wa switsama lo
5: alo muhlo wa xi lando lo hi toloveli kwa ku basa lo hi pfunaka a nyambani
1: mama xana byala ku va a xikundza ku li nyambani xi va ni mabindzu ya ku xonga ku fana ni lawa ya ku va mahuma masin'wini xana byala ku swi kuma ku swi a ku swi tirha leswi swa masin'wini
5: xana byala ku ri swi hi nga bayani swa swinyingi lapa ra ku ta kombisa swa ku tindzekelani nyambani tindzekelani mi ta tainvhestira mi ta makuma maxamba mi ta kode mi byala mi tlhe mpfuna baxa ku na mpfula o mwete hi ku yi rigara
1: hi tlangelile hi kola ku ta tlhasisa wa wunjhani n'wi ta tiyisela ku tisa mi ta tlhasisa sonto mi ta tiyisela mpfu leyi ta va yani kone kumbe xijula swikolo leswi nga ta a kaya kumbe ndlwini
5: swikolo leswi nga sala kaya ta va kona tedumiku na hi le kona fode mi tindzekela ka pabizaundi ya yi nyambani
1: hi tlangelile kunene hi le ka pabizaundi yi nyambani lani kungani a vukombisi bya leswinyingi swi vonekaka haleno kunene hi navela ku va hi bula ni lava ku tala hi kanela ku mipizo ya Radio Mosambiki hi vona mafusa haleno kambe hi pfumala a toloki mama u le ka mintizo ya fasi xiyenge xa senta yum i mafuza munhu lawa ya ku tola ya ku da ya ku penda i ncini
5: a hi mafuza papa i malibore
1: i mani
5: libore
1: la hi tlhamusela kumbe leswaku xongisana kumbe leswaku yini
5: i byala la ku hambiwa hi xindleri xa mimova gama u tlheliwanyana mafruta swi ta ve ni masabori ya different va gama va chela ulombe la xinja tinyoxi hi ta nandzikisa
1: ya wa twa ke halano Jovita Alberto pa Alberto Langa Alberto Paulo na botela i fanele u tlile ni ku swa ku xongisana kasi a ni titronile swakudya i byala bya ku hambiwa hi xindere u nga hi byela lebyi byi hambiwa yini lebyi hambiwa yini lebyi hambiwa yini
5: aleli i byala la xindere likoro bya xinxiko lebyi teka a xindere xa mimova ni mel ni gengibre então a diferença lá de ya mapilwa em vez de ku va chela gengibre va chela hi mapilwa la na koni limau ho chela hi limau a mabom então lá ni imalambe ho yo chela hi malambe então hi kola ni ku vuya ka ma diferença ya masaboro sure
1: a manjule yi mu hambaka hi yone leswi enhla hi mapilwa ta malambe mi nchumu swa ku va swi huma hi nguva swi kone nkama hinkwawo wa lembe n'wi swi endlisa ku yini ku va swi tshama swi le kona ku va n'wi ta hamba a byala lebyi
5: a leswa ku huma hi nguva swa omisiwa ku fana ni masala mapilwa si va omisa swi tshama na swi omile a swo hambiloko swi omile swa hamba
1: ku fana ni mabomu ni malaranxi
5: a mabomu ka kode ni ku kama hinkwawo ma kona a ma kali hi ntamu ku fana ni malaranja swoswi a ku na xindleri xa a ku na likoro bya laranja ku ni bya ka ju lebyi a te byi famba hi nkameni wa kona wa nkama wa makahle
1: a hi xikaju lexi
5: nada leli likoro lamakanje
1: va byela yini lava nkelo nkama va ku twaka va navelaka ku va va talini va ta kuma yini kwe
5: a va buyi ka provhinsi ya dinyambani va ta kuma minchumu yinyingi ya ku tsakisa ya ku vuya hi nyambani
1: nga va byela hi xinyambana va ta swingena
5: a xitsonga bitonga
1: va byele hi bitonga va ta swi twa
5: leluni a va i nyambani ya provhinsi ya nyambani mi na ta mana sinyasile ka mungozi nya ku tshambe siko ta ku yi nyambani va reda dinyasilo ta tlhavusomo lelu mi ta yo huseya
1: pronto variedade nyakutala la nongoda hi kuma Jovita drinkisa ku va na hini hi nga vulavula a lebyimilelo impela ni nchumu ya ku xonga ngopfu swinene leyi mi kombisiwaka haleno a xifundzankulu yi nyambani Terra de Boa Gente hi vona haleno leswinyingi yi vona a phalakweni i nyambani xifundza lexi hakunene na xona lexi bindzulaka a ndzilo wa gaxi kutani hi vona maziza haleno hi vona maphalasini hi vona swinyinginyingi hi navela ku va hi nga tiva xitlhelapfusi hi ncini leswi la swi kombisiwaka hi vona argila hi vona mineral hi vona
6: u hi tsutsumile Natalio. Natalio Libombo ututumini kambe hi taya mahlweni haleno hikuva hi kusuhi swinene ni ku pfala a ntirhisano lowu wa swifundzankulu swinharhu Maputo Gaza na Nyambane hakunene a ve mintirho yi kombiseke hi siku lela nyamuntlha siku lo rhanga ka xikombiso lexi pfuliweke emurhangeri wa tiko Daniel Francisco Chapo loyi ka nkarhi wa sweswi a nga kumekaka na a endzela pavidlawu ni pavidlawu kusukela a karhi a endzela vona hi kusuhi a nga lavi ku byeliwa ku va leyi a ku byeliwa i ku hloniwa a karhi a va endzela swi vona hi matiko yakwe leswaku hi tini tikomponi ti kumekaka aka Fasindoshmil evintisas se hi rindzela yena ku va na kona a endzela mintirho ya hina ya Radio Mozambiki haleno Fasindoshmil evintisas na 15:52 i mintirho leyi yi ta tlhelisela a rito wa studio hikuva hi fikile vugan'wini bya xikombiso lexi bya ntirhisano lowu wa Maputo Gaza na Inyambane lana a veke na wena Juvita Ngovo Natalio Libombo Roxini Botella Diamantino Xiboleka Nelson Mulao na hi ni vonelele likulu na delegado wa emissão provincial de Maputo John Chigeda a ve hi ntsako kulu mundzuku ta tlhela hi va na wena mutseti ku va hi mi kombisa a mintirho ya siku ya vumbirhi ya Fasin 2026 hali nhlikani
7: enhlikani Jovita hi tlangelile vayingiseti va hina va yamukelile va swi twile hi kusuhi u to byela Natalia hi vuyisela xindere hi swona hina hi 15:53 ku nga le khale na hina u hi ta va hi ya hi ya kuma a mahungu ya majambu ya ku lumba xifundzankulu Maputo ha hi le karhi hi tirhisana ni vanakulori kusukela haxi ale laya a xifundzeni xa Marakweni a ri katla lana ku nga ni mintirho ya wukombisi ni wuxavisi laha swilo swa ku hambanahambana hi xiyimo xa matiko ya misava Roxini Botella Juvita Ngovo Natalio Libombo Domingos Makalani Alberto Paulo Diamantino Xivoleka na Nelson Mulau va kumekile ka xiyenge xa ku va va vonelela leswaku va endla hinkwaswo va pfula tindlela hinkwato leswaku mintirho leyi fika ka swikhoma moya swa vayingiseti va hina hi laha swi lavekaka hi kona inkomu swinene tamani mi ri kona a hi yeni mahlweni hi ku landza mintirho ya hina ya emissor provincial Maputo wa Radio Mozambique.
8: O futuro que sonha começa agora. No Instituto Politécnico MLNG, de outubro a dezembro, iniciam as inscrições para 2027 nos cursos de Medicina Geral, Enfermagem Geral, Saúde Materno-Infantil e Eletricidade Industrial. E para este segundo semestre de 2026, estão abertas as inscrições para Eletricidade Instaladora. Todos os cursos incluem estágios e certificados. Visite-nos na cidade da Matola, Avenida Fernão Lopes, a 300 metros da paragem João Mateus, ou ligue para 86-46-64-949. Instituto Politécnico MLNG. Construa conosco a sua jornada de sucesso.
9: De 31 a 6 de setembro, realiza-se a Feira Internacional Fasin 2026. Trata-se da 61ª edição Fasin 2026. O INSS, como de sempre, estará presente na 61ª edição Fasin 2026. O nosso lema é Por uma Segurança Social Mais Inclusiva. Para o atendimento virtual, convido a todos a aceder às nossas redes sociais, nomeadamente WhatsApp, Facebook, Instagram com o nome INSS Moçambique. Até lá, estamos juntos.
10: Pembe Moçambique Limitada e compõe a cubinzo lampupo a fulau, o amavele, nisso em um ano a sua ambioaca, como se fosse que o aca é curtir essa mimpupo lei. ili mpupu wa fulao urtirisuwa kako amba mapawa kama saka ya 50, 20 na 10 kilos swinwe ni fulao urtirisuwa kako amba mabulu kashpakana sa 1 kilo. Nakona, ani muhungu wa mda huku kama saka ya 30 kilos swinwe ni mpupu wa mavele kama saka ya 50, 20, 12 kilos ni afu nishpakana sa 1 kilo. Tana utativa ni kuvona ikusui, amshobo shobo ya sinu ibinzula kashona, shishave kaka imali ya kunadjala. Ilefasi 2026. Pembe Mzambiki Limitada, mabinzula manene mambaneke ni avangwani. Metafil Limitada, ikomponya kubinzula ni kukanda stulu, makartera ya shikolwe, mimeza ya vajonzisi ni ya lomto ofisuini, mibedu ya spiritana, mibedu ya kutlatekana anga mabelishi. Nakona, abinzula ni kukanda marumari, shitante shakuveka ni kushaisa mabuku, ni shikoto shungwana, injela ya kutamseka. Metafil Limitada, ikumeka vnida Samora Machel amgangeni wa Mahlantsweni kufambe ni kashitaratu shanhlayo ya vumuni anga Estrada Maputo Witbank doropeni Rakamatsolo. Ifoneli kutirisa 84 40 72 731, kumbi 87 40 72 733. Metafil Limitada, kutia ni kutsembeka swinahina.
11: Ndzawulo ya vululami ni vukhongeli hi ntirhisano ndzawulo ya timhaka ta le ndzeni ka tiko hi kwala ka xiyenge xa maregistri notariado ni xiyenge xa ku tekisa mapasi tikweni va ta landza ntirho wa ku tsalisa ni ku tekisa mapasi ya vumunhu afasini. Muyeki tiko hi lowo mukhandlu, tana u ta lulamisa pasi la wena na u tameli ya centro de nascimento kumbe pasi la vumunhu li heleke. Titsalisi uva uteka pasi la wena. Mintirho leyi landziwaka ndzeni ka makungu mango, ekonomia digital i governo eletroniku, makungu ya mfumo wa Mosambiki, maseketeliwaka hi Banku Mundiali.

0: Mahungu emajambo emisoro provincial de Maputo muhlayi Fernando Sidumu. Murangeli wa tiko Daniel Chapo aramba va mabindzu va swiyenge swo hambanahambana akuva va londzovota enkarhi lowu wa FASIM 2026 akuva va funga eswipfumelelwana swa ntirhisano ni van'wamabindzu va matiko man'wana hi ku tirhisa emichini ya ximanguva lawa swa nga ndlela ya ku va kota eku tlakuxa emitirho ya vona. Tanihi ku vula ka Presidente Daniel Chapo, lowu mukhandlunene wa ku van'wamabindzu va lomu tikweni va kota eku paluxa emitirho ya vona ehandle ka tiko kun'we ni ku va na vona va kuma evutlhari lavan'wana swi nga ndlela ya ku va khwelisa evukosi bya vona. Murhangeli wa tiko a vule marito lawa namuntlha emugangeni wa Rikatla exifundzeni xa Marakweni ku fambeni ka ntirho wa ku pfula emitirho ya FASIM 2026 leyi yi sunguleke ko hi musumbuluko lweyi. Kasi majambu lawa murhangeli wa tiko Daniel Chapo le FASIM a pfuxile mapevudlan'we ya ku hambanahambana lomu a tlhamuxeriweke hi mitirho yo landziweke ka tinkomponi ta mapavhilawu lawo. Ka pavhilawu ra Radio Mozambique, murhangeli wa tiko Daniel Chapo a byeliwe hi pese ya wa Radio Mozambique Mario Albino leswaku ku sukela lembe letaka la 2027 a xitichi lexi xa vuhaxi xi ta sungula eku haxa hi ku tirhisa ematshamelo ya ximanguva lawa hi ku hambana ni swoswi xi tirhisaka a FM kumbe on the media. Nkarhini wa kona Presidente Daniel Chapo a tshamise enseketelo wa Radio Mozambique ndzeni ka makungu lawa ya ku chapela ka leswi chiwaka digitalisation. Mintirho ya ta vuthethisi lomu tikweni yi kunguhata eku simeka amalaboratorio ya ku tirhisa emichini ya ximanguva lawa swi nga ndlela ya ku na byalisa leyi ti tiyelanaka ni ku vonelela xitshungu loko xi le karhi xi lava eku kuma eku voneleriwa hi mintirho ya matribunali laha tikweni. Mangulo ma tisiwe namuntlha lomu ka matsolo hi Presidente wa Tribunal Supremo Adelino Mushanga. A ku fambeni ka ntirho wa ku pfula emagovela mayelanaka ni ku pfisa eswirho swa mintirho ya ta vuthethisi lomu tikweni akuva swi tlharisiwa hi makungu lawa. Loko a ya mahlweni Adelino Mushanga a tisi leswaku hikwalaho ka makungu lawa ya ku simekiwa ka malaboratorio lawa ku laviwa ku va hinkwaxo xitshungu xi kuma eku pfuneka hi mintirho ya ta vululami tanihileswi swi humelelaka ka matiko hinkwawo lawa ma vulavulaka exiputukezi. Maphorisa ya tikweni ra Afrika-Dzonga ma vula leswaku ma ta va ma dlayile nuna un'we ehihluwaka ku va a ta va murhangeli wa ntlawa wa lava va kolaka emigodi ehandle ka nawu. Yendelelo na nakulori Eduardo Figurão na sukela etikweni leriya.
1: Nuna lweyi vito ra kona lekaraka ri nga paluxiwanga a dlawile ka ku lwisana loko vonekeke tolo ka muganga wa le Cartonville a xifundzankulu xa Gauteng. Maphorisa ma ha ri ku na leswaku ma ta va ma wutlile xibamu xin'we ni ku tlula 100 ra tinhlavu. Muvulavulelo wa maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga Mamana Antlenda Mathe a tivise leswaku nuna lweyi a dlaweke a ta va a tiva xo karhi mayelana ni ku dlawa ka ntlhanu wa vanhu na un'we mhaka leyi vonekeke hi wa ntlhanu lwa a hundzeke ka muganga wa Nghodwana a xifundzankulu xa Mphumalanga. Vanhu lava a ta va a le vakeri va migodi handle ka nawu lana va kumeke lefu a ku letaneni ka mintlawa ya vugevengu lemi rhangelaka a mintirho leyi ya handle ka nawu ya ku kela emigodi lemi pfaliweke. I ku hinkwaswo ni ya kongoma Radio Mozambique mi yingelake Eduardo Figurão.
0: Lawa a ve mahungu ya nkarhi lowu man'wana ma vuya hi nkarhi wa ntoloveto majambu manene.

I nkomu Fernandes Dumu akuva swikotile ku va lulamisela a mahungu ya madyambu exifundzankulu Maputsu hi ta ku rhamba hi nkarhi wa 17 xi ku va u hi tisela man'wana a mahungu kola ka xichichi lexi xa vuhaxi. Hi khangula a xiyenge lexi xa mintirho na hi ku kombisa ndlela leyi nga ta yi landzaka ka matirhelo ya hina ya siku ra namuntlha laha kunene hi nga ta va ka hi pangalatana hi vunanga bya ku hambanahambana hi kongoma kusuhi swinene na dzisiso rexe a yi nga ta siya ndzhaku letelaka ni mintengo kasi hi nkarhi wa dzisiso rexe hi ta kuma tlhela hi kuma mahungu ya madyambu kola emisoro provincial de Maputo na hi dzoito rexe kasi dzisiso rexe hi ta pangalatana hi vunanga hi kongoma kusuhi swinene na nkarhi lowu nga ta va ka hi kuma nhlotelo wa marungula a ta va nkarhi wa dzoito rexe 30 minutes xi nga ta va ka hi kuma a vunanga bya ku hambanahambana kongoma kusuhi swinene dzanavio rexe hi nkarhi wa dzanavio rexe hi kuma matimu ya siku ndzhaku hi kuma switiviso swa ku hambanahambana ni letelaka ni mintengo hi dzanavio rexe 10 minutes xi kuma letelaka ni machapu ni mintengo leswo na hi kongoma hi ntsima a mintirho yi landziwaka afasin na n'waka afasin va pfuliweke namuntlha mintirho yi nga ta fambaka fika siku ra 6 ka n'hweti yo leyi tsutsumaka kasi ka n'hweti yi taka kusa ya le ka n'hweti ya mhawuri kambe mundzuku rixaka hi ta va hi nghena ka ndzhati hi dzanavio rexe 30 minutes xi ta va hi kuma journal ra 9 yi tirhisana antena national tiva leswaku radio msambiki a ni swiphephana swi xavisaka swa ku rungula swona maxaka ni vanghana maladajment ka xintsena swiphephana leswi nga swi kuma kwala a emisoro provincial de Maputo muti u kumekaka ruwada resistance ya ka nhlayo ya 300 xidzwaito edorobeni ra ka matsolo i swiphephana nga swi kumaka nakona ka tindhawu ti xametelaka hi ku landza tanihi baraka futur melor i ra Mateo Jordan Simango bayra ferroviario ka Mateo Jordan Simango palmeira ni le ka taninga baraka vuvisisile bayra matibyana baraka kada kwal konkwal ra Gabriel Francisco Sabon xihlaleni xa kanyaka papelaria Carlos Chambal aololwan baraka Armand Shop bayra matendeni kwartera 68 Andrade Nyabinda Saf Barrel Berrade kwartera 14 baraka mwamnyingi a bayrdush a bowani David Ntimane Munyorito loyi a nga ta ku pangalataka ku ya fika kusuhi swinene na dzanavio rexe 30 minutes hi le ka wena munyikiseti wa ku rhandzaka u ti patsaka ni mintirho ya hina hi tsaka hi mbilu hi tsaka ngopfu swinene hikuva hi tiva leswaku hi karhi hi pangalata na wena ka tindhawu ta ku hambanahambana wena kunene u hlawuleke xitichi lexi ku va swin'we hi kota ku va hi longoloka hi ta va hi ku hoyozela hi vunanga bya Americo Pedro mranga rumbaka ka kusukela kola makamatsolo ndzhaku hi ta yisa mahlweni yin'wana mintirho kola a emisoro provincial de Maputo.

0: ukatini.
1: Aitwa nga nsimbi ya kufamba ukatini, mabela Merku Pedro, loya avutisa kaka nkarlou. Rosinya vavula wena nkarhi wo tala loko va ku kawuka va ku kombisa ndlela u kalaka u nga naveli nakatsongo ku va u yi landza u lava ku endla swa ku tivana ni nqondo ya wena ndzhaku u sungula ku va u xungameta van'wana swa nga lava kunene va landzelelaka ni vutomi bya wena kumbe va kalaka va nga ku naveleli swo swinene va kalaka va nga ku rhandzi kasi hi wena u kalaka u nga ti rhandzi hi na 10:14 Kunane ukari upangalata ni mingiru ya Radio Msambiki Msuru. Provincial Timaputi ya shua kamfukeni 72.3 FM. Kasi unga ilavetela ka Onda Media i midwoitu. I kumeka ka interneti www.rm.co.mz. Unga ilavetela ka kanal 923 ka TMT. Ina minkari nkwayo itangela kuwa ilongoloka na kwena. Le imintiro ya siku ramvulu la navelaka leswaku mingisetwa hina mwana mwana lwa longolokala hina ava ni ntsakulukulu a siku leri riva lerikulu ka yena ikolaka kuva ringa kulu ni ka hina e siku leri kunane ko khanguluwa ke amintiro ya fasin ya unhlano makume khume nwe mintiro leyi landzeliwaka kunane arikata rikata lweyi kasi fasin lweyi a sunguleke ku va mintirho yakwe i landziwa a rikata hi lembe ra 2017 manyingi malembe sentenyiwa malembe na ku karhi ku landziwa a mintirho ya fasin a swi na byalanga laha ku hlanganaka van'wamabindzu va matiko ya ku hambanahambana ni va lomu tikweni i swinyingi leswi kombekisiwaka leswi xavisiwaka kuva nakona i swinyingi swi pfumelela leswi fasin swi funguwaka nkongometini wa ku va tinkomponi ti kota ku va ti tirhisana xileswo ka wena na wena u kumekaka le fasin ka nkarhi lowu madyambu na u li karhi pangalatana mintirho ya yena hi le a swi pfeni hi ku navelela madyambu ya hombe ka wena nkarhi lowu u sukaka hi le ntirhweni u le ka movha ntleketlo u le ka movha wa wena u kombelile a ku va kunene u sizeka hi lweyi a nga na wona movha u le ka buleya na ku kongoma kaya ku navela leswaku u endza khwatsi zo ya fika a kaya na kurhulile eka wena muchayeri wa movha hi ku siyela marito ya ntsatsi yokulu leswaku xixima tindlela ta mafambelo manene switarateni hikwalaka ku va a rivilo ra dlaya a ri lulamanga xixima ta mafambelo manene ya switarateni nkongometini wa ku va lava fambaka na vona hambi hi wena vutomi bya wena kusa a ku na mali leyi nga kotaka ku va i xava vutomi u fanele ku va byi hlayisa a ku na byin'wana u nga byi kumaka loko lebyo byi nyamalala
2: Para um Goma 2026, serão selecionadas 60 canções. Conheça as primeiras apuradas. Canção concorrente número 1.

0: kunene hina ihlele iteka khiya kambe khira yena ya pfula afasi la kunene hlela ka rhamba va tirhikulori lava kumekaka na va pangalata hinkwayo mitirho yi landzekaka ka siku ra namuntlha hi ta rhamba Jovita Ngovo, ku na Alberto Paulo, nakona ku na Natalio Livombo. Hi tlhela hi mi rhamba va nakulori ripelile hi mintirho leyi endlekaka ka nkarhi lowu madyambu.
1: David Ntimana, byi pelile kunene, hi tlhela hi yangula hi ku fikela rikatla fasi, a ni tivi kumbe hi ta va hi ti tlhasela hi tindlela swinene.
0: Hi mukuma khwatsi.
1: Khani ngopfu swinene kunene, lani kutani hi kumekana hi le ka ku yimayimeka hikwalaho ka ku va hi dzindza a ku thasa ka murhangeri wa tiko haleno mintirho Yesu. Kunene ke kule Misoro Provincia, Maputo, Gaza na Inyambane, switichi swa nyingitimu ka tiko. Kutani haleno hi tela ku va hi ta kota ku va hi tshandza leswi swi humelelaka. Muvhengele wa tiko ndzeni ka timiniti, o va ndzeni ka timiniti mpela ti nge tingani, a ta va a thasa la ka standi laa hi nga kone. Kuneleke loko hi ta va hi hamba nkatsakanyo wa leswi swi enchiki loko hi ta va hi humele nkamanyana ntsako, hi vonile mimbangu ya ku hambanahambana halaha ya ntsako ka swifundza swa ku hambanahambana swa swi kombisaka mintirho leyi ya fasi haleni. Hi hlaya leswo hikwalaho ka ku va hi kalutile eka mbangu lowu kumekaka vukombisi bya Inyambana, vukombisi bya ka Gaza, lomu kumeka swifundza swa ku hambanahambana. Kutani haleho xifundzankulu Maputo xi kumeka xi le swa xone, kambe ke hikwalaho ka ku va ku ya ku tlavukanisiwa mafambela ya mintirho. Inaka haleno a hi sweswo vurhangeli bya Radio Mozambique lebyi byi kumekaka kola i kungu ku va ke ku yamukeliwa murhangeli wa tiko. Kunene hi haxa a hi Misoro Provincia, Maputo, Gaza na Inyambane ka mintirho leyi ni tshandzuxaka namuntlha a ku khanguliwa ka xiyenge xa ntlhanu wa makume kumbe dzin'we na kan'we hi xilungu Sexoges Maprimeira Edição ka Fasin 2026 leyi ya kombisiwaka laha a ri kata a xifundzankulu Maputo. Kunene hi rhandza ku va hi nga titshandza, hi rhandza ku va hi nga tinyungubyisa hikwalaho ka ku va murhangeli wa tiko loko a ta va kanela ka nkamanyana a hlayi loko a ta va kalutile hi kumbe michini ya Antena National ya Radio Mozambique a hlayi leswaku fa a yingela mintirho ya Radio Mozambique hi lidzimi la Xitsonga, a fa a yingela mintirho ya Radio Mozambique hi lidzimi la Xichangana. Leswo swi kumeka ngopfu na swi hi takusa hi ku tiva leswaku kunene a murhangeli wa tiko wa mitwa mintirho kunene. Xofita Ngovo haleno hina president Zikosida administration wa Radio Mozambique a hi ta n'wi navela leswaku hi Xitsonga a hi byela Switsongo na yena ka leswi mintirho yeso mi fambisaka xiswone hi lidzimi la Xitsonga. Kunene a kumeka swinene na a kamekile, kambe a swi navela ku va hi nga twa mazidi ya president Zikosida administration wa Radio Mozambique hi lidzimi la Xitsonga. Nambe swilexitano hikwalaho ka ku va kumekaka na a kambikile hi ta tlhela hi muzamba kambe a wu nga na nkama. Xofita Ngovo fawule halaha ya handle wani ntshamiseko lowu wu voniki hi le ka ndzikiti ya ku va hi yamukela murhangeri wa tiko.
2: Swa voneka leswaku swa tikombekisa leswaku murhangeri wa tiko se a kumeka a Pazigown la xifundzankulu Maputo, leswaku a ta swi vona leswaku kasi hi swihi leswi xifundzankulu Maputo a kombisaka swona ka khabeleli la ntlhanu wa makume kume na kan'we la Fasin 2026. Na hina hi vola hi tilulamiserile ku va hi mu yamukela murhangeri wa tiko a ta tiva mintirho ya hi Misoro Provincial de Maputo, a tiva mintirho ya Radio Mozambique. Na n'waka mpela hi tilulamiseleke hi tindlela letinene leswaku mintirho leyi nga ta kombisiwa ka lana Fasi yi fikela mundiseti nkarhi wihi na wihi kusukela ka mahungu kubula ni vakombisi kumbe vasweki ku hikuva la hi nga kona nakona wu va kona vasweki leswaku va ta seketela lava kombisaka mitirho ya ku hambanahambana
1: kunene vasweki i vanyingi hi vonile ta bazili loko matshan'wini ya ku va a ku dendri ka ku yimbelela a ku dendri wa ku hi kombisa a malwandla yake vutivi byake lebya byi tirhaka hikwalaho ka ta vusweki kunene i swinyingi leswi swi kombisiwaka haleni nkatsakanyi hi loko hi ta va eka luti laha ya swikotankulo nyambani hi vone tinhlampfi maphatana makulu ngopfu swinene ni byivala ka vito a nchumu loko u nga tshami wu dawutani u swi byivala kambe ke hi vo tinhlampfi letikulu ti humaka kumalwandi ya xifundzankulo nyambani a xifundzankulo maputo i swinyingi leswi swi kombisiwaka ka tilo bya ta vutivi kanila hi ta vutsheve hi ta vumati hi ta vupende i nchumu yinyingi ya ku hambanahambana kutani hi nge u nga viti tswona swa hombe ku tsutsumela ku va va ta ta vona leswi va le kwezi va yimisiri provincial kasi ke va provincia de maputo va bindzulaka swone
2: handle ka leswo tali swi ni lesimu hi tsundzuxa muyingiseti tsundzuxa n'wamabindzu loyi a kumekaka lana fasini leswaku emisiri provincial de maputo ra gizambiki a pfuli mukhandlu lowa ku mun'wana na mun'wana a kuma ku humelelisa mintirho yakwe hi mali ya leto yeleya yitsongo ngopfu swinene leswi nga ta seketela ka ku va mabindzu yakwe a humelela afasindzo xipilivinsei i xileswo wena u navelaka a ku tlakuxa mabindzu ya wena u nga tshunela kola emissor provincial de maputo lana hi kumekaka kona kapa vinyano la xifundzankulu maputo ku va hi ku seketela leswaku u tlakuxa amabindzu ya wena leswi swi nga ta ku seketelaka nakona ku va ku hluvuka ka mintsengo leyi u landzisaka yona nkarhi wihi na wihi u nga ganaganeki hi landzi hi lavetele hambiloko swi nga koteki ku u talana afasini u nga tsutsumela kole edorobeni ra ka matsonori wa daresidence ya nomer 3 ku va u kuma ku seketeliwa mintirho ya wena hambi kola afasini yi nga fika loko u tsutsumela edorobeni ra ka matsolo hi xileswo ha ku rhamba ku mutsongo muxavisi lwentsongo muxavisi lwenkulu a mukhandli wu kona u nga ganaganeke ku leswi a nga radio mozambique ha bela mina leswi ni xavisaka mapawu ni xavisaka swiyini tshunela u swi vona hi kusuhi ta bula hitlhela hi ku seketela leswaku wu kuma mukhandli wa ku kulisa mintirho ya wena hi voni vanhu vo tala va tisaka swilo swintshwa lana afasini va ta swi kombisa hi ndlela ya swakudya hi ndlela ya michini loko vo tshunela hi nga to va seketela
1: kunene ku va seketela hikuva hi paluxa mintirho yavo hi nga hamba xifananiso hi pembe lweyi hi mutiraka ha huwelela kusukela vuke byi tlhalutiki hi nga vulavula futhi hi metafili ha huwelela hi nga vulavula hi xitutu MNLG hi nga vulavula futhi hi ENSS hi lava kunene va lundzuvutiki a mintizwi ya radio mozambiki emisori provincial maputo ku va va ta ta paluxa a mintizwi yavo kutani ke na wena u nga tisala ntshako hi kumeka khola ka pavijawu ndzhaku va dilomba xifundzankulu maputo swineka ku va u ta ta tivisa ni ku paluxa a mabindzu yakwe hi halena ku va hi ku pfuna
2: Natali ku ni xilo xa ku tsakisa ngopfu swinene hi xivoneke nyamuta hi vone leswaku kumbe swi yo kotlana a vatsongwana va ta hi ku tsutsuma ngopfu swinene va tale ngopfu swinene vatsongwana nyamuta a va tsutsumela ku vona fasini loko hi va vutisa kasi hi swihi leswi u taka mi ta swi vona van'wani va le va lava ku vona murhangeri wa tiko van'wani va le hi lava ku tataka mabrindi lawa va nyikiwaka kona fasini
1: xifaniso loko hi ta va hi sungunile ya vuhaxi byezi jovita wu tila kan'we halaha ya handle vatsongwana vanyingi lava hi nga bula na vo hambiloko va nga haxanga mabyito va hlaye leswaku a xikulu lexi va nga tsutsumela xona u ta ta xi vona laha hikuva va ta ta vona a muzvangeli wa tiko swi kombaka leswaku muzvangeli wa tiko swa nga a munhu lweyi yi nga mukombisi wa tiko bya kwezi umpela vatsongwana va mi vekela a xihluwa hi mfanelo hambi lava hi va vitisile mudyaku ta ta vona mani hi mani muzvangeli wa tiko va nge mudyaku ta ta vona Chapu Daniele Daniele Francisco Chapu kunene i muzvangeli wa tiko vatsongwana vanyingi vhela a va hangalaki loko hi huma hala handle ntalo wa vona hi lava va nga yima hala handle va navela ku vona a muzvangeli wa tiko leswi swi kombisa a lebyantso la mintizu leyi a mi yentaka ni ku zandza xiyimo xa vukombisi bya tiko hi nga symbol ta republika kunene muzvangeli wa tiko i symbol nivoso va navela ku va va vona leswi swinyingi swi kombisiwaka haleno va hlayile va nge swinyingi hi swi vona ka matirhivhizawu kasi namuhla a hi navela ku va hi tata swi vona hi matihlo matshan'wini ya ku va hi swi vona ka vatelevhizawu a xiyiso swa ku vanyingi phela laha hi va vonaka vatelevhizawu kasi ke namuhla hi ta ku ta vona hi matihlo impela mintirho ya Radio Mozambique matshan'wini ya ku va u endlela ku yitwa ka xikumamoya swako loko u tshinaka haleno u nga ta ta vona leswi emissori provincial mapoti wa Radio Mozambique Gaza emissori provincial de Gaza emissori provincial de Nyembani switichi swizazo swa nyingi timuka tiko leswi swi haxisaka xiswone a mintirho ya swone loko swi kumeka a mintirhweni ya swone kasi ke namuhla hi hansi ka xitudio hi kumeka la a ri kata a fasi
2: xilo xin'wana hi nga ta xi humelelisaka ku fambeni ka fasinto swivintesi natalio a xa lisima hikuva hi tiva leswaku ka xifundza hi tivile ka mahungu ma vulaka leswaku xifundzankulu ni xifundzankulu handle ka ku tisa mabindzu xi te ni xiyenge xa ta ntumbuluko hi tlhelo la swakudya ni hi tlhelo la vucini lana hi ku kombisiwaka lana xifundzankulu ni xifundzankulu xi kombisaka a ntumbuluko wa xona hi vonile niyasa a te ni ncino kole niyasa xifundzankulu makuto na hina a nga talanga ndzhaku xifundzankulu makuto a tise xigubu xingomana ni micino yin'wana leswaku a ta kombisa leswi kombisaka leswaku fasi handle ka ku kumeka
1: ntsena
2: kumeka nakona ni ntumbuluko swakudya swa ku hambanahambana kambe hanse wu endzela tindhawu leti ni ti ka xifundzankulu leswi ni swi tivaka ku fana ni vatete ka budelikazi ntaxa aaraol a humba na ku wexiwa kambe lana
1: Jovita la ku dzinga leswi swi naveliwaka hi matihlo a hi leswi a mbilu ya ku yi nge u nga de loko u navela a nyama ya ngwenya loko u yi vona leswi va nga hi cheletela swone swipfuzapfuza na titempero leti tinyingi wo da nambi loko u tshama ku ni nge di ngwenya a ni nge de a lompfana kambe loko
2: uxinyalanaleswi va celaka xona
1: xinyalana lexiya
2: lona wa loko u khali u ta laya a xinyalana xo ku vitana
1: xinyalana xi ku vita
2: imbewa mbewa lexi phelaxi
1: ikhondo i vuti i sengana kutani loko sengana u byi kuma futhi na va byi tlhomile lava byi swo hi vizivizi a wu na ku byi tshika hikusa wena u da a vizivizi lebyiya
2: u tlhe u kombela ni xiwuswana xa ko
1: loko hi humile nyana hi ya ka vukazi hala hi ya hi ya vona ku ni nyama ya nyoka va ku i nyama ya nyoka va ku i nyama ya nyoka leyo i nyama u nga hlayi swaku liya nyama ya xiwi xa vukazi wo i nyama hikusa hinkwaswo swa diwa leswi wena u nga dikiki kona lwa daka mazumana hinkwezo hi daka ku lwa nga diki mazumana va endleka swoleswo kutani ivi nchumu leyi mi kumekaka ntsena a fati 2026 leswi hi endlela leswaku ku tshindzeka a ku va u ta swi vona ha byaku u nga titwa hi ku byeliwa
2: va leyi a ku byeliwa hi ku tsoniwa hi xileswo u nga sale ndzhaku u nga sale ndzhaku ku ta hlalela leswi kombisiwaka u nga sale ndzhaku ka ku tirhisana na hina Radio Mozambique hi kola ku va hi va kusuhi na wena futhi loko u tshunela la hi swi talile laha xi talanga leswaku
1: mitama
2: hinkwayo hi kusuhi na wena hi xileswo hi nga suka xitudio hi ta kumeka kola a ri kata leswaku hi va kusuhi na wena muyimbiseti endzeni hi ta kula hi ta seketelana loko swi tsindziseka kambe hi kola ku va ku vona mintirho ya Radio Mozambique leswaku kasi mintirho leyi yi famba njhani nambi loko u navela ku vona Natalio ha u ta ta mi vona kuluka ka yena
1: esa David Ntimana hi ku nyika minete leswaku u ba vunanga u nga hi susi kambe bana vunanga leswaku hi kota ku va hi hlaya leswaku muzvangeli wa tiko a ta ta ni nghena hi laha
0: nkarhi wa ku va na n'wina mi kota ku va mi phuzanya na mati phela swa laveka ku va mi nwa mati
1: impela
0: hi swona ya khensa hi ta muyangula funtsi ku nga ri khale a hi kuminyana a vunanga lebyi hi bonga
3: Music Index Son of Dutch
0: mabela la kunene ya Lorena Nyati le patsake na ringuma linkosi ringuma hlukosi anga nwana wa tiko ra Afrika Dzonga na vakombikisa ku khensa avabyele ku savatswela na vona fanele ku votlangela swinyingi leswo swendleke swinyingi leswo vakumaneke na swona a ku fambeni ka vutomi kambe va lavetela ngwati leta ku va va ku hundla va swi hundzisa swikarhati leswo se u kumeka u kulile xin'wana na xin'wana u xi endlaka u fanele ku va tsundzuka leswaku va kona.

0: Mahungu ya majambu hi emisoro provincial de Maputo muhlayi Fernando Sidumu. Murangeli wa tiku Daniel Chapo aramba va mabindzu va swiyenge swo hambanahambana akuva va londzovota enkarhi lowu wa FASIM 2026 akuva va funga eswipfumelelwana swa ntirhisano ni van'wamabindzu va matiko man'wana hi ku tirhisa emichini ya ximanguva lawa swa nga ndlela ya ku va kota eku tlakuxa emitirho ya vona tanihi ku vula ka Presidente Daniel Chapo lowu mukhandlunene wa ku van'wamabindzu va lomu tikweni va kota eku paluxa emitirho ya vona ehandle ka tiko kun'we ni ku va na vona va kuma evutlhari lavan'wana swi nga ndlela ya ku va khwelisa evukosi bya vona. Murhangeli wa tiko a vule marito lawa namuntlha amugangeni wa Rikatla exifundzeni xa Marakweni ku fambeni ka ntirho wa ku pfula emitirho ya FASIM 2026 leyi yi sunguleke ko hi musumbuluko lweyi. Kasi majambu lawa murhangeli wa tiko Daniel Chapo le FASIM a pfuxile mapevudlan'wi ya ku hambanahambana lomu a tlhamuxeliweke hi mitirho yo landziweke ka tinkomponi ta mapavhilani lawo. Ka pavhilani ra Radio Mozambique, murhangeli wa tiko Daniel Chapo a byeliwe hi peseya wa Radio Mozambique Mario Albino leswaku ku sukela lembe letaka la 2027 a xitichi lexi xa vuhaxi xi ta sungula eku haxa hi ku tirhisa ematshamelo ya ximanguva lawa hi ku hambana ni swoswi xi tirhisaka a FM kumbe on the media. Nkarhini wa kona Presidente Daniel Chapo a tshamise enseketelo wa Radio Mozambique ndzeni ka makungu lawa ya ku chapela ka leswi chiwaka digitalisation. Mintirho ya ta vuthethisi lomu tikweni yi ku nga ta eku simeka amalaboratorio ya ku tirhisa emichini ya ximanguva lawa swi nga ndlela ya ku na byalisa leyi ti telenaka ni ku vonelela xitshungu loko xi le karhi xi lava eku kuma eku voneleriwa hi mintirho ya matribunali laha tikweni. Mangulo wa matirhisiwe namuntlha lomu ka matsolo hi presidente wa Tribunal Supremo Adelino Muxanga. A ku fambeni ka ntirho wa ku pfula emagovela mayelanaka ni ku pfisa eswirho swa mintirho ya ta vuthethisi lomu tikweni a ku va swi tlharisiwa hi makungu lawa. Loko a ya mahlweni Adelino Muxanga a twisi leswaku hikwalaho ka makungu lawa ya ku simekiwa ka malaboratorio lawa ku leviwa ku va hinkwa xitshungu xi kuma eku pfuneka hi mintirho ya ta vululami tanihileswi swi humelelaka ka matiko hinkwawo lawa ma vulavulaka exiputukezi. Maphorisa ya tikweni ra Afrika-Dzonga ma vula leswaku ma ta va ma dlayile nuna un'we ehlwaka ku va a ta va murhangeli wa ntlawa wa lava va kolaka emigodi ehandle ka nawu. Hi endlelelo na nakulori Eduardo Figurão na sukela etikweni leriya.
1: Nuna lweyi vito ra kona lekaraka ri nga paluxiwanga a dlawele ka ku lwisana loku vonekeke tolo ka muganga wa le Cartonville a xifundzankulu xa Gauteng. Maphorisa ma ha rungula leswaku ma ta va ma wutlile xibamu xin'we ni ku tlula 100 ra tinhlavu. Muvulavulelo wa maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga Mamana Antlenda Mate a tivise leswaku nuna lweyi a dlaweke a ta va a tiva xo karhi mayelana ni ku dlawa ka ntlhanu wa vanhu na un'we mhaka leyi vonekeke hi wa huntlhanu lwa a hundza eka muganga wa Nghodwana a xifundzankulu xa Mphumalanga. Vanhu lava a ta va a le vakeri va migodi handle ka nawu lana va kumeke lefu a kuletaneni ka mintlawa ya vugevengu lemi rhangelaka a mintirho leya handle ka nawu ya ku kela emigodi lemi pfaliweke. Eku hinkwaswo ni ya kongoma Radio Mozambique mi yingelake Eduardo Figurão.
0: Lawa a ve mahungu ya nkarhi lowu man'wani ma vuya hi nkarhi wa ntoloveto majambu manene.

0: 17:05 minutos. Natalie Bombo e wa ila mo itela kana wana ka nkarhi wa majambu.
1: Nene David ntimana kunene fa hi xa leswaku muzwangeli wa tiko kutani a kumeka kola hi kumeka ka kone ku ngo farata tsena ku va a ni nghena la hi nga kone na manje ke hi navela leswaku hi nge hi nga kuma masiku matsongo ka lawa a ta ka mahlaya i ta va swilo leswi swinene loko muzwangeli wa tiko a swi kota ku va a nga tshineka ku va a hi hlayela ta nchumu. Muzwangeli wa tiko hi loyi swinene a kumekaka haleno a losanaka ni delegado wa Emissora Provincial Maputo, a losanaka ni presidente do Conselho de Administração wa Rádio Moçambique, va mu kombisaka leswi mitizo ya Rádio Moçambique ni fambisaka xiswona xo fita ngona.
2: Hi swona murhangeri wa tiko a karhi a bulisana ni varhangeri va Rádio Moçambique na a vona leswi hi kombisaka xiswona leswi hi tirhisaka xiswona kola a Emissora Provincial de Maputo leswi na ka xiyenge lexi xa pasi 2016 hi karhi hi kombisa swona hi loselile se a famba a ya endzela tindhawu tin'wana talana ku kombisiwaka swilo swin'wana mayelana ni xikombiso lexikulu xa fasin 2016.
1: Kunene hi leswi kunene a tlangelile muzwangeli wa tiko a tlangelile swinene hi vukombisi lebyi byi endliweke hi vuzwangeli bya Emissora Provincial de Maputo, vuzwangeli bya Radio Moçambique hi endelelo ka leswi kunene tshamuxelo lowu a wu kumiki wa leswi mitizo mi fambisaka xiswone.
2: Swi ni lisima hi tshamuxela leswaku murhangeri wa tiko a heleketiwa hi governador wa xifundzankulu Maputo, Manuel Tool, secretary de Estado wa xifundzankulu Maputo. Hi vona nakona murhangeri wa Hudzani Hanyela Kata Machapu ni Mintsengo. Hi vona nakona ni varhangeri van'wani va holobye van'wani va nga karhi va heleketa murhangeri wa tiko ka ku vonelela ni ku vonisisa van'wamabindzu lava kumekaka ka xikombiso lexi kola pavitawn la xifundzankulu Maputo.
1: Kunene leswi xi hi tshavisaka ngopfu hileswaku ka mazeti ta ku kasi muzwangeli wa tiko a ta va a hlayile leswaku fa a yingiseta a mintizo litsemeni la kweso inga leswaku tindzimi ta xinto ti lisima ngopfu swinene a ku haxini kwezi namuhla ku ve ni lisima ngopfu swinene hi kona ka ku va hi teki vanyingi lava va kumekiki na va le kaya va kumeka na va le laha a fasin va londzovota ni ku twa mintizo ya fasin 2023 nambiloko va nga tindzekanga haleno va kumeka na va le kaya kambe va titwe kunene na va le kusuhi ni fasin 2023 leswo swi hi nyika a matshandza swinene.
2: Hi vona varhangeli va swifundza swi nga leswi ngaki, hi vona murhangeli wa xifundza xa Bohani, administrator wa xifundza xa Bohani, hi vona muxadoro wa xifundza xa Kwala Marakweni, hi nga kona na yena wa kona na a ka le karhi a heleketa murhangeri wa tiko ka liendzo leli. Nakona hi vona va murhangeli eka muxadoro wa xifundza xa Kamanyisa, i va muxadoro va swiyenge va xifundza xa ku hambanahambana swa xifundzankulu Maputo va nga karhi na vona wu va endzela a van'wamabindzu lava kombisaka mintsengo ya vona ka pavilion leyi la xifundzankulu Maputo.
1: Kunene muzwangeli wini na wini a ta kombisa ndleleka ta ndzhaku ka vazwangeli va swifundza swa xifundzankulu Maputo hi kanela hi Marakweni ngopfu lava hi va vonaka Bohana ka n'wamba ngopfungopfu na vone va heketa madelegatao ya ku kasi lawa na vone mataka matita kombisa malwandla ni swiyenco swi nga kone kasi leswi va swi titulaka swa lisima ene ku va va longoloka i muzwangeli wa xifundza kulu Maputo kumbeni sekretari xitalo leswo swi endlela leswaku ya va heketa mintizo ya muzwangeli wa tiko
2: ndzhaku na yena wo muxadoro wa xifundza xa Mabuti mama na Maria Kupane a vona leswaku na yena wo a kumeka kola na a vona hi kusuhi a ntirho lowu wa ku pfuliwa ka Feira International anka xikombiso xikulu xa mabindzu ni mintsengo wa xikombiso xikulu xa tiko la Moçambique lembe leyi na kunene ku hlengelaka mutsali wa matiko hi vone matiko la China leswaku ni tihitile leswaku ni ta kumeka ka xikombiso lexikulu xa tiko la Moçambique hi va vonile va hi endzelile va khalutile hi kola va tata hi losanyana.
1: Impela banyingi lava va khalutaka ya haleno ka kone va tlhavela mintizo ya radio swi kombaka leswi ke radio Mozambique a ni ntizo wukulu lowu a wu endlaka a xitungwini a nga le ku va hi haxa amadzungula ntsena kambe ke hi le ku va na kone hi kota ku va hi paluxa mintizo ya ku hambanahambana leyi mi bindzuriwaka hi va le kwetu mi bindzuriwaka hi vahanyi va kambe va xilankulu makuso
2: hi swona Natalio kambe ke swi ni lesima ku hi hlamuxela ni leswaku mundzuku nakona hi nga ta chota a ka ku hlamuxela muyingiseki wa hina leswi humelelaka a xikhumbyeni xa marakweni kwala a ri kaka hi ta ve kona na hi kusukela ni mixo na hi tivisa muyingiseki leswaku leswi hi swi humelelaka hi swi swi endlekaka mayelana ni midokadokisano mayelana ni swikombiso swin'wana hikuva a hi ta endzela tindhawu ti hinkwato hi ta vona leswaku kahle hi swihi swintshwa swi nga kona ka xikombiso lexi kambe la 5:15 kambe ha ta endzela tindhawu tin'wana ku va hi ya vona leswaku kahle hi swihi swintshwa leswi swi nga kona hi ta kota ku fikisela muyingiseti
1: kunene muzandzi wa muyingiseti alela ke na hi ni ku dumbisa ka leswaku mundzuku loko bixa vana na hini hi bindze ku ta hi ta va hi etlela kola vhiki hinkwabyo bezi a kumuka kwetswo i ku pfala ka patini kunene loko ndzixa mundzuku swa Jehovha hi vekisa hi ta tlhela hi ta tsungisa mintirho leyi kola byi kondza byi pela na hi le kandzi hi ku kombisa ni ku tihlayela hinkwabyo leswi swi ta ka vana swi humelela a fasinto swinele i fikisexi
2: Natalio Lebombo Zubita Ngobo na Rostino Botella na Alberto Paulo Diamantino Xiboleka Nelson Mulau ntirho lowu voneleliweke ha delegado emiso provincial de Maputo John Xigeda ra pelile
1: tata
0: inkomu swinene a ri pelikwatsi a ri kata lomu nga kona mundzuku kunene mavula lawa mu hi tisela hinkwaswo leswi humelelaka ka mintirho ya fasin 2020 kunene muyingiseti wa ku rhandzeka a hi tlhele hi kongoma a fasin la xikombiso xa emisoro provincial de Maputo ndhawu leyi lulamisiweke a ku kombisa mintirho yi landziwaka hi emisoro provincial de Maputo yi endzeliweke hi murhangeli wa tiko madyambu lawa xileswo hi tlangela mbilu ku va u va u le na hina u ya mahlweni ku va u pangalata na hina hi ta ya mahlweni ku va hi pangalatana hi vunanga bya ku hambanahambana ndzeni ka mintirho ya xiyenge lexi xi sunguleke hi nkarhi wa Dzesetoresh 13 minutos mau tempo a ku swe kambele tataka na tona tela ni ku sola timhaka ta kun'wanini hi ku sala a hi kona leswi va endlisaka swona se va tikisa ngopfu hi leswi swi endlaka leswaku ntalwa lavantshwa va endla nga ku voka va nga swi rhandzi ku va va endla nawu a ku lovola

Ateta dya swa nyuku. Hini ku tshemba leswaku u karhi kongoma le kaya, u karhi u kongoma ntirhweni, u le ntirhweni ka nkarhi lowu, u zama hinkwato ta ku va u dya swa nyuku wa wena kunene, u nga fambi u teka swa van'wana, u swi vona swi nga va faneli u ti endla ndhukwana. Leswo swi kahle, hi fanele ku va hi ya mahlweni ku va hi tihita hi tindlela hinkwato nkongometeni wa ku va hi va ni vutomi lebyinene, kambe na ku nga vi ni lweyi a xikuvelaka hikwalaho ka ku va wena u mi tekele swakwe. Hi nakona hi fanele ku va hi tiva leswaku a swi koxana kumbe swidyuhati hi fanele ku va hi swi hlayisa tala leswi fanelekaka kona. Hikusa ku ni ntoloveto nga kona ka mindyangu yin'wana ya ku va loko munhu se a kulile swakudya leswi va dyaka swona a va ha mi nyiki a faneliwa hi leswiya swa ku kala swi nga ri swa nchumu swi nga na risima, hambiloko u navela xo karhi ku leswi swa mafurha nkarhi wun'wana hikusa van'wana u kuma swo ka va ha swi rhandzi. A ni swi lava ni kwa munhu endla leswaku a va ti nyiki nkarhi wa ku va va mi hlayisa hikwalaho ka ku va ku nkarhi wa yena u helile, a wu se hela nkarhi wa yena na hanya ni vutomi. I ramba Andrade Nyabindi lwa tipatsake na Malene Masie. Xikoxana xikombela xinyama.

Kunene siyandzako mabela ya savangwana anga Frank savangwana kumbe mabermuda karlo au fanele kuba ulonzo vota kunene kuba uteka vatsungwana u va yenzisa va kota kuba vapfushela avakokwana bona va tsaka ngopfu ku va va yamukela vatukulu va bula na vona va tlanga na vona va tsaka na vona ni vatukulu na vona va tiva risima ra ku va va hlayisa avakokwana ni ku hlayisa avabyele na ku vatsongwana va kumeka ku humuleni vhiki leri mantsotsi na Neymar nele kuba ya kwini kunene

0: Essentials di Maputo, mikama hinkwayo a kusuhi na wena.
1: Kunene mabela lawa ye Alinda Shongile loyi kunene n'wana wa tiko ra Afrika-Dzonga kona ampumalanga Bush Bakrishi loyi nkarhi lowu a kumekaka kolomu tikweni na kombekisa vunanga byakwe ka switichi swa ku hambanahambana hindzelile na hina kwala emisori provincial di Maputo loyi a vulaka leswaku kunene se a lulamise a ntlhanu wa tinsimu leti ti nga kona ti kumekaka hi ka tindlela ta ku hambanahambana ka switirho swa ximanguva lawa nakona a kongoma kuva nan'waka a lulamisa vunanga byo tala ngopfu na tlakuxa hi ntsima vuyimbeleri byakwe byi tlakuxa hi ntsima tindzimi ta ntumbuluko vunanga byakwe a yimbelela hi xichangana ene ku tshemba leswaku Icona a yingiseta ngopfu vunanga bya Peter Tinet eku sama bela yakwe makongo makosi a kwa Icona swi fanele ku va swifa leswi swi tsakiseke avayingiseti.

awubheke nje manje ukuthi abafazi bami abawuthwele bangabaqedile ukwalobola bonke sengizama ukuqedelela amalobolo iy'ngane zami eziwu-46 aziphili kahle.

Nane sianza ko mabela ya Ziknera loko ako soda baia na ina 8:33 ye mahlweni ku vaipangalatana wena vinanga yo yini mikaralo ndza ku va kumekile ntirhweni hayi kona kambe loko u ta va u ti chelele nyana hi mati swihlantswa nyana hikusa ntirho namuntlha ku nga li kona ntirho mundzuku namuntlha ko khomakhomiwa ntsena i mhaka yi tolovela ku va i vuliwa ngopfu lava va landzaka ta vuyaki mintirho leya ku tikanyana liya a ku va u vona leswaku u tiyile kunene wanuna mundzuku ka siku u ta tlhela u phindela kona u se u fanele u jingela phela nkarhi lowu taka swivavu fanele ku va kunene u tiyita ku hayi khona leswi ta hundza swa hundza kunene usa loko u tsukula ntirho u ta dya bloko a bloko loko u nga ri kumi funtsi swi nga endleka u fa hi ndlala se swi sindzisa ku va kunene wena a li wena u tihitaka u nga rhumi hi munhu n'waxibewulana Albert Mceka kongoma kusi swinene na dzana vyarexi

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 19 horas em Moçambique, em Caruama, Timor, 27 Libs, neném.
2: Matimu ya siku.
3: 31 kamaure kuthela kupatsana matiku ya Alemanha Federal na Alemanha Democrática. Em 31 kamaure wa 1990, República Federal da Alemanha RFA na República Democrática Alemã RDA. Vathela vapatsana ndzhaku ka malembe yo hlawa va hambanile hikola ka ndzelekano wa khumbi la Berlin lowu nga hachiwa khumbi la tingana. Ku patsana ka matiku lawa ku sangule a ku voneka ku heleni ka lembe la 1980. Laha hi 1989 ku sanguleke a ku vonaka a ku karhata ka mahanyele ka khale ka RDA. Maka yi gameke hi ku susiwa a xitshan'wini ka Erich Honecker ni swirho swin'wana a mfun'wini ni vurhangeli la Partido Socialista Unificado da Alemanha. Hi maendlelo lawa a ku sungula mahanyele mantshwa ka matimu ya RDA, laha hi xihatla ku susiweke ndzelekano leswi swi pfuxeke a vupfukeli ka matlhelo yo hambana ya Alemanha wa le vuxeni ka lava va nga ha seketela a ku patsana ka matiko a mambirhi. Hikwalaho ka mhaka leyo, Chancellor wa RFA Helmut Kohl a kombisa ka huvu yikulu ya tindota hi November wa 1989 makungu ya ku patsana na RDA. Ka makungu lawo a kombisa laveko wa ku vumbiwa ka swirho swa vurhangeli ka matiko hamambirhi, makomite ya vuvoneleli ni swirho swa huvu yikulu ya ku boha milawu atikweni na swilumba RFA na RDA. Hi December wa 1989, Helmut Kohl hi kambela ku sungula a endzela Republika Demokratika Alema lomu a yamukeliweke hi holobye nkulu wa tiko Hans Modrow, lweyi va twananeke hi ta ku vekisa mabulo ni ntirhisano ka matlhelo hamambirhi na ku humelerisiweke swiyenge swa ntumbuluko ni vukosi. Nkarhini wa kona, Helmut Kohl a londzovotile liendzo lakwe a RDA ku va a kombisa makungu yakwe ya ku lava a ku patsa a matiko hamambirhi. Hi nyenyanyani a nga February wa 1990, a RDA ku voneka vupfukeli bya xitshungu lexi xi nga ha seketela a ku patsana ka matiko hamambirhi. Ndzhaku ka ku susiwa ka swirho swa vukaneti ka mfumo wa Erich Honecker, ku endliwile nhlawulamani hi Nyenyankulu a nga Mars wa 1990. Ka nhlawulamani leyo, 93 wa tiphesente va kumekile ka mpalwa lowo. União Democrática Cristã, CDU, a nga ha ni vuseketeli byinyingi bya República Federal da Alemanha a humelelile. Ka ndhawu ya vumbirhi, ku kumekile Partido Social Democrático, li nga ha seketeliwa hi Alemanha wa mpela dyambu ka nhlawulamani leyi. Ku tumbulukile mfumo wa mpatsano lowu sanguleke a ku tirha hi April wa 1990. Hi ku vumbiwa ka mfumo wuntshwa, se a ku tlakuka a tindlela ta ku tiyisa mabulo ya ku patsana ka Alemanha. Mpatsano wu humelelile hi October wa 1990. Matimu ma vula leswi swaku ka ntirhisano lowu, handle ka ku hlengela ka mimfumo ya RDA na RFA, ku kumekile munhu wa matiko lawa ma nga ha phange Alemanha ku gameni ka yimpi ya vumbirhi leyikulu hi xiyimo xa matiko ya misava. Trinta yun ka mawuru wa 1923, Rwanda na Burundi va sangula ku fumiwa hi Belga. Matiko lawa ya Rwanda na Burundi, lawa namuntlha ma vitaniwaka Rwanda na Burundi, ma khonzisiwile hi vukolonyi bya Alemanha loko ku sangulile yimpi ya ku sungula leyikulu hi xiyimo xa matiko ya misava. Ku fambeni ka yimpi leyo, Rwanda na Burundi batsabukanya nile ka mfumo wa Belga ni kutwanana ka matiko ya misava. Xipfumelelano lexo a xi yalisa a vuxavisi bya swikarawa, swibamu ni byala. Belgica a ti bohela a ku xixima a swigotso swa vayakitiko ni ku hlonipha a tlhela a nyika a mfanelo ya ku tirhisa titshomba. Hi ku cinca maendlele ya Alemanya, Belgica a sungula ku landza tindlela tintshwa ta madyondzisela. Ku dyondzisiwa lerimi lin'wana laha se ku nga ha hlengela a vukhongeli la Katolika. Matimu ma vula leswaku ku kumeka ka Belga ku sikiselile ku ya fika ku hueleleni ka nkhululeko wa matiko hamambirhi hi Judlu wa 1962. Ka matimu ya siku namuntlha hi tsundzukile a ku patsana ka Alemanya Federal na Alemanya Demokratika. Mhaka yi humeleleke hi 31 ka Mhawuri wa 1990 ni ku va Belga a sangule a ku fuma matiko ya Rwanda na Burundi hi Mhawuri wa 1923. Nongonoko lowu wu lulamisiwe u tlhela wu kombisiwa hi José Ariel Makwakwa, kasi Tomas Buruma a ve mukhomiseli wa marito ni mimfumawulo.
2: Metuile matimu ya siku, nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: xileso hi emahlweni ku va hi pangalata na wena ka vusiku bya namuntlha. Phatima Maputo emahlweni vhiki leri ku vhotiwa 10 wa tinsimu na tinharhu ta ku sungula a nga kusukela ka PM01 ku ya fika PM30. Xileswo lulamisa matshamelo va ti vhotela lweyi kunene u mu rhandzaka, vunanga lebyi ku tsakisaka ku va byi nga humi ka Phatima Maputo 2026. Mavhotelo lawa ma na byaleke swinene na wu tirhisaka ntsena 5 metikaje vhoto rin'wana na rin'wana. Vhota vhota ka nyingi nkongometini wa ku va vunanga byo ku tsakisaka byi nga huma swo.
1: Instituto de Línguas, ku sukela 1979, va lavetela ku tshinzekela ka wena. Swoswo swa pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa Xixina, nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swoswi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni tsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya Milizense Center na ntihubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.
0: Vota vunanga byi ku tsakisaka a Phatima Maputo 2026. A ku vota i ku va u deketa asterisco 744 u nghena u hlawula option 4 barata musical, ndzhaku u nghena ku tsaliweke karu votari, ndzhaku u tsala kodgu ra wena ri sungulaka hi PM, lanuke ku ta humelela vito ra muchayi ni titulo ra risimu, ndzhaku u tsala male u navelaka ku va yi rhumela, ndzhaku u bala pini ya wena a nga va M-Pesa, M-Mall kumbe M-Cash. Voto rin'wana na rin'wana i 5 metikaxi ku hela.
2: Phatima.
3: Boss King Music, só novidade.
4: Eixe, só já sound estudo. Mananita.

Roberto Carlos, o Brasil, logo com todas as nossas senhoras, são a mesma mãe de Deus. Kanka malungu selwantsena hi timinete ti ri titsongo ngopfu swinene ku va yi ba nsimbi ya 21 hours laha ni nga ta mi fikisela ka mahungu ya vusiku. Musica instrumental ku ya fika 21 hours.

0: hi sungula ku nghena hi swifundzankulu swa Maputo, Gaza na Inyembani, hi sungula hi mahungu lama vulaka leswi swaku. Murhangeli wa tiko, Daniel Chapo, a tsatsiya valandzi va ta mintengo ku veneni va ya mahlweni hi ku fuvisa mintirho ya vona ndleleni ya ku tlakuxa matshamelo ya tiko. Lawa a ve marito ya Daniel Chapo loko a vulavula namuntlha hi ku kongoma a ku khangula ka Feira Internacional de Maputo Fasin. Yentelelo wa mahungu lawa a ritweni la Alberto Paulo.
1: Na kunene namuntlha ku pfuliwe a Feira Internacional de Maputo Fasin, ntirho lowu rhangeliweke murhangeli wa tiko Daniel Francisco Chapo. Majambu lawa Daniel Francisco Chapo kumeke nyika vukombisi byi endliwaka hi Misoro Provincial de Maputo, a va kombisa ntsako hi ntirho leyi landziwaka hi xitichi lexi. Namuntlha a pfuxile nakona mapavilion yo hambanahambana ma kumekaka lana Feira Internacional de Maputo. Lwe na yena a pfuxeleke ndhawu leyi kumekaka hi Misoro Provincial de Maputo i mukhaleka murhangeli wa tiko ra hina Joaquin Xisano, a humelerise a mintirho ya Radio Mozambique.
2: Nhluvuko ndzi nhluvuko akuva a nhluvuko u ta fikela ni lava nga le kule ni madoroba lava ma nga ni masin'wini a kuma a nhluvuko lowu hi xihatla hi ku a wu tivi lehatla le va fikela.
1: Joaquin Xisano khale ka murhangeli wa tiko loko a vulavula ndzhaku ka ku va ta va pfuxele stand ra Emisoro Provincial de Maputo lani a pavilion ra xifundzankulu Maputo ndzeni ka Feira International de Maputo Fasinyi. Murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Ntule a vule leswaku a xifundzankulu Maputo xi kumeka hi nkhinki ka Fasinyi, a nkongometo wukulu hikuva xi koka vamabindzu ku va landza mintirho ya vona xifundzankulu. Ku humelerisiwa swinene a Zona Economica Special ra le ka N'wamba na mini park industrial ko a xifundzeni xa ka N'wamba.
3: Swinene ni ku khensa ku ve ni a provhinsi ra hina ka nkarhi wa swoswo hi le a centro ya payisi a tiko hinkwanu lani hi nga karhi hi kombisa a mintirho ya hina leyi hi endlaka ku ve ni hi kulisa a tiko la hina ngopfungopfu ni ku tsaka ngopfu ku se dexta vexo hi ni pavilion solar provhinsi ya le Maputo lani hi kombisaka mintirho ya hina ya ku yelana ni mafabrika ya ku yelana ni turini ni ku vhakacha ya ku yelana ni swin'wanyana swin'wanyana kutani ku tsaka ngopfu hi rhamba a hinkwavo vantshwa ka va khadelana va ta vona swo ntwini swi hambaka
4: xifundzankulu Maputo hi swihi leswi swi yimeriwaka ku kokeriwa swa nga mihandzu ya ntirho lowu wa xikombiso lexi.
3: Ngopfungopfu lexikulu hi tirhaka xita Maputo i mafabrika, hi lava ku ya hi mahlweni hi mafabrika van'wanyana va ku ve ni a vahanyitiki va ta kuma mintirho ni ku ve hi ta hamba minchumu leyi taka pfuna tiko.
1: Marito ya Manuel Ntuli murhangeli wa xifundzankulu Maputo loko a vulavula ka siku leri ro rhanga ka Feira International de Maputo Fasin. Ntirho wu pfuliwe murhangeli wa tiko Daniel Francisco Chapo ku namuntlha murhangeli wa tiko a rhangele a mintirho leyi yi kumekeke ndzeni ka siku richiwaka Dia do Expositor, a nga siku leri kongomisiwaka vabindzuli va humesaka a swilo swo hambanahambana swi ya xavisiwa a handle ka tiko. Kasi Dia do Exportador mundzuku a ta va siku ra xifundzankulu Maputo. Xifundzankulu Maputo xi ta endla vukombisi bya xona xi koka vamabindzu ku va landza mintirho ya vona xifundzankulu Maputo, xi kombisa makungu lawa xi nga na wona ku va ku hluvutiwa xifundzankulu, swi ta va tano nakona ni ka swifundzankulu Gaza nambi na Inyambane. Varhangeli va swifundzankulu a swinharhu va ta va kumeka hi nkenki mundzuku siku ra vumbirhi ra Feira International de Maputo. Hi leri kahle xifundzeni xa Marakwena na hi kongoma Radio Mozambique, Alberto Paulo.
0: Na ku endleka leswi murhangeli wa munti wa hanyelaka a mintirho ya vuthethisi lomu tikweni a xuva ku vona a miminti mi hanyelaka ta vululami na mitirhisa switirho swa ximanguva lawa. Yentelelo wa mahungu lawa a ritweni la Stelio Manyise.
5: Muhlanga a vulavula musumbuluko lowu lomudorobeni ra ka Matsolo ku fambeni ka nhlengeletano leyi patsaka tinhlari ta xiyenge xa ta vululami ta matiku ma vulavulaka xiputukezi CPLP na ku kongomiwa a ku lulamisa nhlengeletano leyikulu nga ta endliwaka hi April wa lembe ri taka a tikweni ra Brazil. Muhlanga Adelino a ha vulavuli hi nilaveko ku va ku tirhisiwa vutlhari lebyi Brazil a byi tirhisaka bya ku va ku simekiwa tinhlari ta vululami leti ti nga ta xuxaka timhaka ta xiyenge lexi loko ku humelela xithikamezo xihi na xihi ka xiyenge xa ta vululami xihatla xi hlamuliwa a nga ma laboratorio de inovação judicial. Adeleni Muhlanga a vulavule na kona hikuva ku koliwa a vutlhari lebyi Brazil ni matiko man'wana a nga na byona ka ku tirhisa a switirho swa ximanguvana lawa a ku chamuleni ka timhaka ta ku hambanahambana ni ku va ku yantwisiwa matirhela ya mimiti ya ta vuthetisi ka hinkwaro tiko ra hina.
6: Para além da experiência do Brasil, a experiência dos outros países sobre a inovação judicial. Então, nessa perspectiva de inovação na organização, inovação na gestão processual, inovação no uso de tecnologias no acesso à justiça. Portanto, a ideia é introduzirmos também em Moçambique, tal como nos outros países, laboratórios de inovação judicial. Mas isso numa perspectiva não apenas de implementação de tecnologias, mas de modelos de gestão processual que nos permitam dar um passo em frente.
5: Marito ya murangeli wa munti ukulu wa tavutetisi shimshati ku Tribunal Supremo Adeleni Muhlanga loko avulavula musumbuluko lowu kolo mudorobeni ra Kamatsolo a humelelisa ka nlavekwa ku va ku ya ku tirhisiwa a switirho swa ximanguvana lawa ka mimiti ya tavutetisi hi ku hambanahambana ka yona tikweni. Adeleni Muhlanga nakona wu a vulavuli hi nlavekwa ku va ku simekiwa malaboratori mintlawa ya vanhu hi tinhlari ta xiyenge xa ta vululami ti nga ta vumbiwaka ka mimiti ya ta vuthetisi hinkwaro tiko na ku laveteriwa tindlela ta ku va ku hlamuriwa swikarhato swa ku hambanahambana leswi mimiti ya ta vuthetisi hlanganaka na swona siku rin'wana na rin'wana na nkongometo wukulu hi ku yantswisa matendelelo ya xitshungu ni ku nyika nhlamulo ka leswi xitshungu xi lavaka ku kuma swoho ka mimiti ya ta vuthetisi.
0: Ave Stelio Manyisa, lokali kare a hinyika leti tikombisaka a mixuvu ya lweyi inga yena number 1 hi ndlela ya ku va a rhangela a minti lowu hanyelaka ta vuthethisi hi xiyimo xa tiko la Mozambique. Mukombisi wa mfumo a xifundzankulu hi Nyembani Arsene ya Masingi a tlhamuxela leswaku timhaka hinkwato ti xanisaka vatsongwana ti fanele ku kongomisiwa a hubyini ya ku boha milawu mi yelanaka na vo vatsongwana. Armindo Masingi a hitela ni posumenda leyi yi nga ni mahungu lawa lipelile.
7: A sekretari de Estado lomu a provincia ya Nyembani Arsene ya Masingi ivi a kombela muvhulu ya loyi aka madota ya kuboha milayo lezo ka vanana ni vulavula hi parlamento infantil aku va fanele aku teka zonke swikhalo swa vanana va provincia ya Nyembani ku va va zwi chela ka huu yo boha milayo aka Vicky Galege gi sangulako aku tisunga aku dza swipepukisa mapimo hambi ni ku nwa mabyala zwin'we ka leswi swi kalaku swi nga tsakisi a vutomi eka vanana lomu a provincia ya Nyembani hambi vabeleki. Arsene Masingi ivi a siya magezu lawa na masiyela ka madota nyana lawa ya lahaka huu yo boha milayo hi ka nhlayo ya ku ringana 5 ni vanharhu va ya ku va kombisa a vanhanakuloni a Vicky Galege laha parlamento. A hi zweni magezu yakwe Arsene ya Masingi.
8: E porque vivemos numa sociedade cada vez mais digital, levem também ao Parlamento a necessidade de promovermos o uso consciente, seguro e responsável da inteligência artificial, para que esta nova tecnologia seja instrumento de aprendizagem, criatividade e desenvolvimento, e nunca substitua o pensamento crítico, a responsabilidade, a convivência humana, os valores que devem orientar cada cidadão.
7: A secretária de Estado Loma Província ya Nyembani Arsene ya Masingi na kare a kombela aka vanana va província ya Nyembani va ya ku Assembleia da República leswo ka siku va va siya zwikhalo ka siku zwi tave zwi xuxiwa hambi ku hundzisiwa hi vahombe. Jessica Arthur na ku hitiru ya Comissão Permanente Nacional ya Parlamento Infantil itingalo. Ina wa swi tiva leswi swi nga swikhalo swa vanana hi leswi vona vatuvi va swi teka ka siku ya va swi chela leyo.
9: Mahaparti ya Parlamento Infantil da Provincia de Nyambani i ya maputi para ku representar a provincia no geral. Hi teka laha ma preocupações ya votlhe va vanana va kala ku va nga hina mafamilia, va kala ku va nga hina gezu, va kala ku va nga hina chumu. Então, se hi kona laha epurhi hi ta swi kota ku teka wotlhe maproblema ya votlhe va vanana hi teka sinyana i ha nyimela ku votlhe va vanana va Nyambani va zwa ku hina hi va vhuxili hi va tlakusile hi yile sinyana ku va representara.
7: kulaula ka Jess Carture wa Comissão Permanente Nacional la ka Parlamento Infantil kamishu ya muvulueloe zaungana basalisene ni sekretari de Estado wa província ya Inhambane.
0: Kutlala kusungula ntiro wa kukambetela vatsongwana lava vadukeke aku tshama minjangwini ni vatswele na vakumeka amintsendzeleni ya madoropa ntiro lowu a wu yimisiwile hikwalaho ka ndhambi yi vonakeke ku sunguleni ka lembe ra nan'waka 2026 a xifundzankulu Gaza. Bonifacio Novela a hi tela ni entelelo wa mahungu lawa.
10: Xiyenge xa ku vonela ta rihanyo ni ntsongwana xifundzankulu Gaza hi lexi xitaka xi sangulisa ku landza makungu ya kuva swilavetela a vatsongwana lava vadukeke amindyangwini ku ya tshama atindleleni. Antirho lowu wa ku va ku sangulisiwa aku hlota a vatsongwana lava a wu nyimile hikwalaho eka tindhambi leti ti vonekeke ka makhambi yo rhanga ka lembe hi nga ka lona ngopfu eka madoropa ya ka Xokwe na Ncencayi. Leswi swi thendekiseke akuva ku endliwa anhlelo wa nhlayo wa vatsongwana lava kumekaku na valstratwini. Mahungu lawa ma tivisiwile hi Kirinu Guni, ntivi ya xiudzwana hi ximumu xa xifundzankulu Gaza xa konela ta rihanyo linene ni wuhlayisekela ntsongwana. Lana a vulavuka swaku i ku vendlavendleka wukulu kumba swinene akuva ku voniwa nhlayo hi nyingi ya vatsongwana na va rhendzelekela lomu switratwini va xavisa a switirho swo hambanahambana hambi ku kombela zimola lomu a switolo. Munyikeli wena wa mahungu a xungete leswaku ka nkarhi lowu ndzhaku ku va tindhambi ti hundzile se ku ni matshamelo ya ku va ku ni tindlela ita ku va ku sangulisiwa a ntirho lowu u nga ta va ku laveteliwa vatsongwana ngopfu lomu va tirhaka kona ku va xavisa swo karhi kumbe a ku tshama tindleleni.
11: A makungu lawa ma simame mali kona phakati ka sound sociali hikuva a sound sociali i ndzawulo leyi vonelelaka mahanyelo manene entawini loko yi vona doropa li khapa hi vatsongwana lava va xavisaka mapulasti ku va susumeta makarinya yi vona mahanyelo lava ma tekaka lomu va tshamaka kona va etlelaka kona ni leswi va swi endlaka hinkwaswo ya xaniseka sound sociali hikuva a va namuntlha vatsongwana kambe mundzuku va ta ve vavanuna va mundzuku hi tihi tidyondzo leti va nga ta ve va ri na tona entawu yi sungula ku landzisela a ku langutela vatsongwana ngwan lava i va hlengeleta leswaku i bula na vona leswaku va ta hi kwini va huma kwini va tumbuluke kwini hikokwalaho ka yini va le aswitiratwini loko yo va teka hi famba na vo kaya ku nga humelela yini a switora leswi va swi kontrolaku swa masukela vo kaya ku va fika adoropeni swi nyingi swi hambanahambana kambe lexi swoswi hi nga busy hi ku xi endla mayelano ni makungu lawa hi nga na wona i ku aku vilela loko ku nga gameli ntsena eka vatsongwana lava i ku hi teka vatsongwana lava hi famba ni wun'we ni wun'we luma tumbulukaka kona leswaku hi ya tiva leswaku ku humelele yini intswini leswi hi nga swi endlaka leswaku n'wana loyi a tlhela a vuyelelisiwa emugangeni a vuyelelisiwa ndyangwini a ku va ku endleka leswo a swi vuli leswaku antsongwana hi ta ku muka kaya kumbe hi ya ha mu siya ku laveka ntirho lowu hi nga ta bula ni vatswele hi nga ta bula ni vahanyitiko hi nga ta bula ni wurhangeli la muganga lowuya leswaku tiko li vonelela a wutomi la ntsongwana luya hi porki i ntsongwana loyi se a nga hanya wutomi la ku karhata entawini loko a vuya kaya a fika a nyikiwa a tiholova kumbe a pfulinganyisiwa leswi a nga swi endlaku a hi swi tivi ntawu ku lava ku a tiku va vizinyu rhangeli hinkwalo li vonelela a mahanyelo ya ntsongwana leswaku a ta kota ku a yisa mahlweni vutomi la yena hikuva a ta ve wanuna kumbe wansati wa mundzuku.
10: I marito ya Kirinu Guni, ntivi ya xiudzwana xa ku onelela i ta rihanyo linene ni ntsongwana xifundzankulu Gaza na vulavula hi makungu ya ku va ku tlhela ku landziwa emintirho ya ku va ku cukiwa a swihlangi leswi tshamaka atindleleni ku kota switsatsiwa ku swi tlhelela emindyangwini ya swona.
0: Na haha kumeka ku xifundzankulu Gaza, tiva leswaku ku vonaka ku gavaleka kukulu ka hubyana ya hanyela ka ta tiendzo hi ku kongoma emintirho ya ku lulamisa mapasaporti ka miganga yo hambanahambana. Mhaka leyi tanihi ku vula ka vurhangeli yi ni nkongometo wa ku yalela ku nghena ka vana va tiko ka matiko ya vambe handle ka nawu ni ku yalela timhaka ta vuhereki leti hi masiku a ti vonaka. Hi entelelo wa mahungu lawa a ritoni la Alfred Muyanga.
12: A vurhangeli la ta tiendzo hi ximumu xa xifundzankulu Gaza leri nga karhi li kongomisa lomu migangeni mpshantshwa ya ku va vanyitiko va teka a mapasaporti ka nkongometo wa ku va va nga tluli a mindzelekano handle ka ku va ku fikeliwa leswaku vahanyitiko va tlula a mindzelekano va kongomaka matiko ya ku hambanahambana. I nkongometo wa mitirho leyi nga karhi yi landziwa a ku va ku lwisiwa a ni timhaka ta vuheriki a nga korupsawu hambi ku va ku lava na va lavaku a ku va va teka mapasaporti report vave vanyika atimale ka lava va fanaka kuva va lungisa ama passport ya vona mongu la mabyeliwa arad msambik he munyikeli wa mahungu ka munti lo uyimela ku ta tiyenzo hi ximusha xifundza nkulu gaza abel dunya nombe loya swingataka leswaku ka nkarhi lowu se hila ku kombeliweke a ntsengo wa ku hundza gidi la mapasaport eka swifundza swa bileni xikwalakwala xokwe mabalani ka masingiri ncongweni ni ka ncencayi abel dunya nombe loko a le karhi ya vulavulaka wukolola rad msambiki le makungu lavo hinkwawo ma le eka ku va u hloteliwa leswaku vanyitiko va tiva a risimu la mapasi ya ku yendza ha wona nakona ni ku va va tiva leswaku loko va kuma ka a tindhawini leti va kongomaka kona va fanele ku va va heta nkarhi wa ku karhi ku va va nga wisiwi hikwakwanana
13: objectif de cette campagne c'est combattre l'immigration légale, combattre la corruption, à intermédiation et réduire le coût surtout aux cidadãos qui se deslocam aos locais urbanos para tratarem passaportes. Até então nós abrangemos em termos de captação de dados mais de 1000 pedidos já atendemos, mas em termos de sensibilização foram tanto abrangidos mais de 5000 cidadãos. Portanto, em matérias de consequências ou impacto da imigração legal no nosso país.
12: Marito, ya munyikeli wa mahungu ka munti lowu yimelaku ta mapasi ya tiyenzo hi ximusha xifundzankulu gaza abel dunya nombe loko a le karhi ya vulavula hi makungu kumbe ntshwantshwa mintirho leyi va nga karhi va yi landza ku ta fika sweswi yi lanaka ni ku va va fikisa a wu tekela mapasaporte eka swifundza swa ku hambanahambana a xifundzankulu xa ka gaza
0: I Alfred Muyanga loko a hitela ni mahungu lama kombisaka mintirho mi nga karhi mi landziwa laya na xifundzankulu Gaza hi ku kongoma ku phalalisiwa ka mintirho ya ku teka mapasaporti ka miganga ya ku hambanahambana mhaka yi nga pfunisaka ku yalela vuhereki ni ku va vanhu va nga ngheni ka matiko ya vambe na va pfumala mapasi. A xifundzankulu yi Nyembani wa vhama ntirho wa maphorisa hi ku kongoma ku yalela tinghozi ta mimovha nkarhi lowu ku landziwaka mintirho ya majogu xixikolarex laya na xifundzeni lexiya Armindo Masingi a hitela ni xihitana hinkwaxo xa mahungu lawa.
7: A maphorisa lomu Nyembani ma karhi ma tshingisa ntirho wa ta ku wonelela leswo ni tshimatshima ya ku tlhelisela ndzhaku a wu bihi hambi timhangu ta mimovha. Nersia Bata i hlamusele leswaku a maphorisa ma karhi ma kumeka ka vandhawu lomu ku endzeleke kona a vanana va swikola kasi va humelela lomu ka majogo disportivo xikolarex lawa ma sanguleleko hi mulunghiso a hundzileko. Nersia Bata a ti ka loyi a to tshuka a fambela hangi ka nawu i ta tshuka a ti laya. A hi zweni magezu yakwe Nersia Bata.
14: Hikusa swi twa ku va ta humelela vanhu va ku va suka makaya ka wona va famba sinyana va ku va ya wona lava amajogadulo lawa o maxaka man'wanyana vanhu ha swi tiva ku va kona vanhu lava va opportunista lava fambaku va la ku aprovetara xikhati lexi para ku va yiva matelefoni va yiva timali ni swin'wanyana swilo. Maphorisa ma nga ta vhumela leswo purisi ma nga positionado lomu va tshamaka kona vajogadulo lava para lendiso va kona kambe siniyani vajogariku ku nga lomu ka makampu.
7: Ku lawula ka Nersia Bata munyiki wa mahungu laha kumando provincial PRM na akare amba hi ku tinyiketela ka maphorisa kasi ku wonelela mihlekano ya majogo disportivo xikolarex leyi fambaku kala soto yi taku.
0: Na ha kumeka ka timhaka ti vulavulaka hi ntirho wu landziwaka hi maphorisa hi fanele ku va hi kongoma tikweni la Afrika-Dzonga la mahungu ma vulaka leswaku munhu wun'we a dlayiwile hi maphorisa ku fambeni ka siku la tolo lweyi ku anakanyiwaka leswaku a li yena murhangeli wa ntlawa a wu landza mintirho ya ku cela migodi handle ka nawu. Eduardo Figurão a seketela mahungu lawa.
15: Maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga ma rungula ku va ma ta va ma dlayile munhu un'we a lombetiwaka ku va a le murhangeli wa mintlawa ya ku kela migodi handle ka nawu. Nuna lweyi vito ra kona lekaraka ri nga paluxiwanga a dlawile ka ku lwisana loku vonekeke tolo ka muganga wa le Cartonville a xifundzankulu xa Gauteng. Maphorisa ma ha rungula leswaku ma ta va ma wutlile xibamu xin'we ni ku tlula 100 ra tinhlavu. Vulavulelo wa maphorisa ya tiko ra Afrika-Dzonga mamana Antlenda Mathe a tivisile leswaku nuna lweyi a dlaweke a ta va a tiva xo karhi mayelana ni ku dlawa ka ntlhanu wa vanhu un'we mhaka leyi vonekeke hi wa ntlhanu lwa a hundzeke muganga wa Nghodwana a xifundzankulu xa Mpumalanga. banlava atava aleva kirwa migoda andikana avo lana vakumake lefu akuletaneni ka mintlawo ya vugevengu le mirhangelaka a mintirho leyi ya handlikana avo ya ku kela a migodi le mipfaliweke eku hinkwaswo na yikongoma Radio Mozambique mingelake Eduardo Figueroa.
0: Loko hi suka tikweni la Afrika-Dzonga lani hi kumeke a mahungu ya Eduardo Figueroa hi tlhelela a xifundzankulu Gaza lomu vurhangeri bya mintirho ya ta vudahu byi kombisaka ku tlangela ka ntirhisano wu nga kona ka vona va landzaka mintirho ya vudahu ya ximanguva lawa ni lava va dahaka hi ku tirhisa a mintirho ya ntumbuluko hi vulavula hi tin'anga yentelelo wa mahungu lawa a ritweni la Bonifacio Novela.
10: Xiyenge xa vudahu xifundzankulu Gaza xi na ku ndhundhuzela a nhlengelo hambeni ntirhisano ka tinyanga eta ntumbuluko eku hlayiseni eka timbabyi ndzeni ka ku va pumbiwa emavabyi emigangeni. Ntsena lembe leli ntlhanu wa 13 ni ntlhanu wa timbabyi na yin'we ta mavabyi ya nkhohlola ti amukeriwile lomu a swibedhlela na valeletiwa hi valandzi va tawongori la ntumbuluko. Murangeli wa tawudahu xifundzankulu Gaza avulili wa muvhulu lweyi ndzi ni ka ku tlangela a lesiku la wongori la ntumbuluko a tiko Afrika leswaku a nhlengelo lowu u nga kona u kombisa a lisima no ku va ku ni elekelo ka tindlela tinene ta ku va a udahe la ntumbuluko lini a ku fambelana ni wongori la xilungu. Mulaso Simango awulili kambe leswaku alisima linga kona ndzeni ka uxopaxopi la udahu la ntumbuluko hambe u tirhisi la minsinya ya ntumbuluko i swin'we leswi swi hlengelaka ku va swiyenge leswi ha swimbirhi swi ni mpatsano u kulukumba swinene kambe na ka ha laveka ku va ku yiwa exibedhlela ku va wona ku xopaxopi la mavan'wani mavabyi na ku nga nyumeliwi ntsena a uongori la ta ntumbuluko. Kasi Fulgencio Nyabanga wa nhlangano wa tinyanga ta ntumbuluko xifundzankulu Gaza hi loyi a solaka a ku va ku na tin'wani tinyanga ti endlaka a mintirho yo kala a nga leyi inene hikwalaho ka ku va va pfumela ni ku hlohlotela leswaku va vanhu va nga tirhisa swirho swa vanhu lava feke a ku va va ta kota a ku ganya hambi ni man'wani maendlelo ya homboloki.
16: Mina va metramu hi kona hi nga tshamela ku theta timhaka ta hina tinyanga ni mayelano ya mimirhi kambe ku ni ku karhata ngopfu hikuva a vanhu sweswi va ni swi tekateka swo kala swi nga ha hlangani ni metramu yo kala swi nga ha hlangani ni minawu ya hina la phakatini ka xigusa xa metramu. Nyamuntlha hi twa swilo swa ku tala swi khulumiwaka hi vona tinyanga ta ku tala ti tlhapaza nyanga amahlweni ka lomu ka matelefoni lomu ka maradio social a nyimpi ya hina ya yikulu i ku hi tlhelela ka ntumbuluko lowu wa tolweni ni wa tolo lowu vanhu va nga kule woho hi ku tiva swa ku nyanga i wufihlu a nyanga i muchumu ya xihundla kambe nyamuntlha ku ni swilo mayelano ni nyanga swi vekiwa ku dleki swo kala swi nga fanele se a nyimpi ya metramu leyi sungulaka sweswi hi yo leyi ya ku hi tlhelela hi pfuxetela ntumbuluko lowu wa khale a nga lowu vanhu va nga kula ka wona a nga wu nyanga leli yi nga ha tirhisa misinya swi va swilo swi saseka sweswi vanhu va ku tala va tumbela hi wunyanga para va endla a wugevenge va tumbela hi metramu para va endla swilo swo kala swi nga pfuxitiku.
10: I marito ya Fulgencio Nyabanga wa nhlangano wa tinyanga ta ntumbuluko xifundza nkulu Gaza. Kula swa xifundzankulu Gaza kuni ku tlula 4,700 wa tinyanga leti ti tsarisiweke eka nhlangano lowu a metramu.
0: Hi kongoma vugan'wini bya mahungu ya hina kambe hi nge se gemeta leyi ndzimana hi fanele ku va hi bala leswi swa ku tlula 3,000 wa vavasati va landzaka ta mintengo handle ka mabazara va karhi va kuma ku hupfisiwa hi ku va va kota ku landza mintirho ya vona kumbe ni min'wana hi tindlela tinene. Yentelelo wa mahungu lawa a ri ritweni la Fernando Sidomo.
17: A tikweni ku tlula 3,000 wa vavasati va ku landza mabindzu ya vona ehandle ka mabazara hi lan'wa karhi va wupfisiwa hi leti telelanaka ni ku va tlakuxa emintirho ya vona ya vuxavisi hi ku tirhisa emichini ya ximanguva lawa. Makungu lawa ma chiwaka Insati Boss ma kongoma leswaku wansati loyi a xavisa kambe na nga yanga bazara leswi endlaka leswaku muxavi a le yena a tshunekela ka kusuhi ka leswi hi swi xavisiwaka hikwalaka swona swi mugqivela loyi lana a konsili municipal wa Kamatsolo hi lomu ku landziweke a nhlengeletano ni vavasati laha ka yona ku kumekeke u tlula madzana manharhu wa vona na va sukelaka swikanekezi hinkwaswo swa muganga lowu wa xifundzankulu Maputsu tani ku vuri ka kati ya Nyalungu muhlengeletelweyi wa makungu lawa i nkongometo wa ku va hinkwavo a vavasati va kota ku va tlakusa emitirho ya vona ya vuxavisi nakona va kota eku pfula emikhandlu wa ku ku thuliwa evan'wani.
18: Então nós estamos a ensinar estas mulheres a organizarem, a estruturarem os seus negócios e, acima de tudo, a tornarem os seus negócios visíveis para que eles, quando passarem para a formalidade, consigam ser sustentáveis. Porque como um negócio formal, existem obrigações fiscais, obrigações económicas que temos que fazer, pagar salários e criar inspiração para outras mulheres. Então, nós queremos trazer aqui uma comunidade de mulheres que, para além de desenvolver uma atividade económica, possa oferecer empregos, possa capacitar, possa inspirar pessoas e possa resolver os problemas econômicos do país, que é o problema da empregabilidade versus emprego.
17: O Famine Cantrilo, na Gona Caixa, o Espumelone, Ninkoponia, o Tegeta, Echitungo, Yagamatolo, Lacayona, uma das Saluaga em Tanova Basati, Lavavangaranikuaga, a Macarta de Condução, Sangandela, Yakuva Cota, Aguanavona, Batipune, Tunguinjavona.
18: E aqui não se limita apenas a conduzir. Estamos a falar de mulheres no setor de mobilidade. Mulher que conduz, mulher que é dona de frota, mulher que tem uma bomba de combustível, mulher que faz manutenção de viatura, mulher que tem car wash, mulher que é cobradora, mulher que tem uma plataforma. Não sei se estamos a perceber. Então é tudo integrado, mas que tem a ver com mobilidade urbana.
17: Katia Nyalung, muito obrigado. O Amacungula é um site boss. Nhlangano utumbuluxiweke ku fambeni ka lembe la 2025 kambe se u kumeka eswifundzankulu swa Maputo, Inyambana, Beira, Cabo Delgado, Nampula na Tete.
0: Ave Fernando Sidum loko a vulavula hi leti ti yelanaka ni ku hlomisiwa ka wansati ku landzeni ka makungu ya ku hambanahambana.

0: Ken sa va tergulori in kwaula ve ke shi an la shavona ka shitiko sha zonge ni ku tan ke sosi hin kama kuva hi kuma mahungu ya switichi sunaro sa zonge ni katiko.
1: Mahungu ya vusiku ya zonge ni katiko. Muhlayi José Ariel Makwakwe. Murangeli wa tiko Daniel Chapo atsati ya valandzi va ta mintengo ku veneni va ya mahlweni hi ku fuvisa mintirho ya vona ndleleni ya ku tlakuxa matshamelo ya tiko. Lawa ave marito ya Daniel Chapo loko a vulavula namuntlha hi ku kongoma a ku khangula ka Feira Internacional de Maputo Fasin. Yentelelo wa mahungu lawa a ritweni la Alberto Paulo.
2: Majamulao Daniel Francisco Chapo kumeke mnika vukombisi byi endliwaka hi Misoro Provincial de Maputo va kombisa ntsako hi mintirho leyi landziwaka hi xitichi lexi. Namuntlha a pfuxile nakona mapavilion yo hambanahambana makumeka ka lana Feira Internacional de Maputo. Lwe na yena pfuxeleke ndhawu leyi kumeka ka Misoro Provincial de Maputo i mukale ka murhangeli wa tiko ra hina Joaquin Xisano a humelerise a mintirho ya Radio Mozambique.
3: Nhluvuko ndzi nhluvuko akuva a nhluvuko u ta fikela ni lava nga le kule ni madoroba lava ma nga ni masin'wini a kuma a nhluvukulo hi xihatla hi ku a wu tivi lehatla le va fikela.
2: Joaquin Xisano ka le ka murhangeli wa tiko loko a vulavula ndzhaku ku va ta va pfuxele stand ra Emisoro Provincial de Maputo lani a pavilion ra xifundzankulu Maputo ndzeni ka Feira Internacional de Maputo Fasinyi.
1: Murhangeli wa muti wa hanyelaka a mintirho ya vuthethisi lomu tikweni a xuva ku vona a miminti mi hanyelaka ta vululami na mitirhisa switirho swa ximanguva lawa. Yentelelo wa mahungu lawa a ritweni la Stelio Manyise.
4: Muhlanga a vulavula musumbuluko lowu lomudorobeni ra ka Matsolo ku fambeni ka nhlengeletano leyi patsaka tinhlari ta xiyenge xa ta vululami ta matiko ma vulavulaka xiputukezi CPLP na ku kongomiwa a ku lulamisa nhlengeletano leyikulu nga ta endliwaka hi April wa lembe ritaka a tikweni ra Brazil. Muhlanga Adelino a ha vulavuli hi nlaveko ku va ku tirhisiwa vutlhari lebyi Brazil a byi tirhisaka bya ku va ku simekiwa tinhlari ta vululami leti ti nga ta xuxaka timhaka ta xiyenge lexi loko ku humelela xithikamezo xihi na xihi ka xiyenge xa ta vululami xihatla xi hlamuliwa a nga ma Laboratorio de Innovação Judicial. Adelino Muhlanga a vulavuli na kona hi ku va ku koliwa a vutlhari lebyi Brazil ni matiko man'wana a nga na byona ka ku tirhisa a switirho swa ximanguvana lawa a ku camuleni ka timhaka ta ku hambanahambana ni ku va ku yantswisiwa matirhela ya miminti ya ta vuthethisi ka hinkwaro tiko ra hina.
1: Ku tlhela ku sungula ntirho wa ku kambetela vatsongwana lava va dukeke a ku tshama mindyangwini ni vabyele na va kumeka emintsendzeleni ya madoroba ntirho lowu a wu yimisiwile hikwalaho ka ndhambi yi vonakeke ku sunguleni ka lembe ra nan'waka 2026 a xifundzankulu Gaza. Bonifacio Novela a hi tela ni entelelo wa mahungu lawa.
5: A ntirho lowu wa ku va ku sangwisiwa a ku hlota a vatsongwana lava a wu nyimile hikwalaho eka tindhambi leti ti vonekeke kal makhambi yo rhanga ka lembe hi nga ka lona ngopfu eka madoroba ya ka Xokwe na Ncencayi. Leswi swi thendekiseke a ku va ku endliwa a nhlelo wa nhlayo wa vatsongwana lava va kumekaku na va le switarateni. Mahungu lawa ma tivisiwile hi Kirino Guni, ntivi ya xiudwana hi ximumu xa xifundzankulu Gaza xa konela ta rihanyo linene ni vuhlayiseki la ntsongwana, lana a vulaka swaku i ku vendlavendleka wukulu kumba swinene a ku va ku voniwa nhlayo hi nyingi ya vatsongwana na va rhendzerekela lomu switarateni va xavisa a switirho swo hambanahambana hambi ku kombela zimola lomu a switolo. Munyikeli wena wa mahungu a xungete leswaku nkarhi lowu ndzhaku ku va tindhambi ti hundzile se ku ni matshamelo ya ku va ku ni tindlela eta ku va ku sangwisiwa a ntirho lowu u nga ta va ku laveteliwa vatsongwana ngopfu lomu va tirhaka kona ku va xavisa swo karhi kumbe a ku tshama tindleleni.
1: Wa vama ntirho wa maphorisa hi ku kongoma ku yalela tinghozi ta mimovha nkarhi lowu ku landziwaka mintirho ya majogu xixikolares laya na xifundzeni lexiya. Armindo Masingi a hi tela ni xihitana hinkwaxo xa mahungu lawa.
6: A maphorisa lomanyambani makare ma tshingisa ntirho wa ta ku wonelela leso netsimatsima ya ku khilisela ntsako a ubihi hambe dingmanguta mimova nersia bata e khamsela leswaku amaphoyisa makari makumeka ka vandawu lomu ku endzele kona avanana va zwikola kasi va humelela mu kama jogo sportivo scolari zwi lava masanguleko hi mulungiso a hundzileko nersia bata ati kaloyi a totshuka a fambela hangi ka nawu i totshuka a tilaya a hi zweni magezu yakwe nersia bata
1: Ave mahungu ya dzongene ka tiko man'wana hi nkarhi wa ntoloveto vusiku byinene.

0: Varhandziwa, sweswi ni kama ku va hi kuma nongonoko lowu yelanaka ni ta mafambelamanene switarhatwini.
1: Tiva ta mafambela switarhatwini.
2: Vhikela vutomi byaku i bya vayaki tiko.
3: Hoyo hoyo ka nongonoko wa mafambelamanene switarhatwini ku fambisiwaku hi mina Alberto Langa. Ka nongonoko wu hundzeke hi bulile na Jose Novele lweyi a nga vulavula mayelano ni minawu ni lisima la ku xiximiwa mafambelamanene switarhatwini. Ku fambeni ka mabulo ya hina, murhambiwa wa hina Jose Novele a vulavulile hi mpimo wa livilo mufambisi wa movha a fanelaka ku famba hi wona lomu switarhatwini swa tiko. Nakona a hi hlamuselile hi maendlela ya swikhatiso mayelano ni ku phoqa a nawu lowu.
4: Mavulavulelana hi ku tlurisa a mpimo livilo lama va nga veka 40 a fanele ku famba hi 40 lana a fambaka hi 60 a fanele ku famba hi 60 hi swihlaya swa ku munhu a tlurisi livilo loko swi kwihi
5: a munhu a tlurisi a velocidad loko hi li nkarhi hi kontrolara hi muchini pulano hi kota ku hi mi persebera swaku lweyi a nga ximanga nawu. Se lweyi a ku gadla a movha un'wanyana na ku nga na muchini, se hi swi jula swa ku i velocidad excessive. Puruki yene a nkarhini lowu no a famba a nga swi kotanga ku nyimisa movha wake a phambeni ka un'wana, a nkama lowu na wu rekonarizele swiswone para a kota ku a nyima. Hikwalaho hi kombela swa ku a vakondutori va xixima a minawu hinkwayo. Ene ha tiva kan'we swa ku lani xifundzankulu ka matsolo a tintiko hinkwabyo, se hi vona swa ku ku ni mimodha yin'wanyana yi humelaka leyi ya ku fambelaka ya ku tlakelaka ya ku tlaketla vanhu hi chula mimota. Mimota na yona yi kota yi buyisela xirilo ya fasilitana si maxa ku tala ka vona lavo va ku chayela va mimota leyi a va na makarta, a va na xikola xa ku fambelana ni mota leyi, a va yi tivi minawu ya ku fambelana ni xitarato. Loko va le xitaratweni va hi vo tihosi ta xitarato, va tsutsuma va hamba motrapasaje hi ku hambanahambana. Se hi kombela swa ku a lomu va chef de prasa lavo va kumekaka mimbangu hinkwayo va kota ku va dyondzisana. Hi nga hlaya swaku hi vile a district matutwini vhiki leyi lo khaluta hi dyondzisile lava famba hi mota. Mavhiki lawaya ma nga khaluta hi vile a Segunda de São dza Capacita São a Bowane hina ntirho wesi wa ya endla a tinghozi hi nge ti heti maji siku zin'wana na zin'wana hi endla xan'wanchumu mayelano pura hi kota ku hi tivonela ka tinghozi ta mimovha leti ti endleka ka lomu ka switarhatwini swa ka kwesa.
4: Loko va vekile 60 kilometers hi nawu a mufambisi wa movha a fambisa hi 63 kumbe 62 wa khatisiwa mufambisi lweyi
5: hi nawu ku ni tolerance leyi bekiweke ya 10% se hina loko hi kontrolara a matsambu lomu switarhatwini a muchini wu programariwa pura wu sungula ku wu gravara a velocidad ku sungula ka 67 kilometers per hour 66 hale ndzeni ka tolerance ya munhu lweyi maxi a swili swa ku a nge khatisiwi hi tolerance leyi nga bekiwa margin d'erreur pura na vona va kota ku va famba hi ndlela leyinene. Hikwalaho a swi li loko hi ni timhaka to ta tolerancia hi kota ku tsutsumisa ngopfu movha loko na wa ha sungula u ta ku ta nghena ka tolerance maja u tivona swa ku siwa u khatisiwa. Se hikwalaho hipsizu va swi intendela va chele va movha swa ku a mavelocidad ma yentxa ku a karta dzi khomiwa kusukela ka 81 kusukela ka 60 te 80 wu hakela multa a xona xa ku xifa. Se kusikela ka wa tenta yo fya ka se utatsama shenge sha 3 meses na unga fambisi yene amba process daga kwesu zenviara pra inater inater na yene atati sakod ku distrad ile swinga hlaka swa ku mapena yana treza med se kusukela ka 71 pra pambeni amble ya chela ka mova anga shishimisi center lwei akuma shienge sha unwanu na anga fambisi amova ni dzweli nokuri munhu akusiku dzinwana dzinwana atira idzo karta dikonza proteka vatsongwana va exikolweni na yene futhi antirweni mamchumu itanye se yene mapoisa loko ikumeka switaratwini nomponde va hina vita hi matihlo ku tshuka vaku yene vakasadori vakasainfrasamu now hi loko ikumeka laha so munhu ku a hi vona epurana yena kota tidyondziso ka now va byeliwe hi tiho xefi ta vona swa ku tinke va kumeka tindhawu to kasi porku hi lomu va faneleke ku tirha a hi na magabineti magabineti ya ka kwesu hi kulo haya xitaratwini laha ni fanelaka kona se hi kombela swa ku a va kontori vacheli va mimovha va kota ku va hi persevera va xixima hi xixima futhi ene ku ni situation dzin'wana dzi vonaka xitrada national a xitrada circular de Maputo a va nyingi a va swi zandzi ku tirhisa marutunda vanyingi vati va famba hi contramau se a contramau a ijuleki van'wanyana loko pfukela ya va kuma 5-6 wa mimovha yi famba hi contramau nkarhi wo mpfuma wunene nkarhi lowu hi nga ku wona loko mu vutisa a leswaku a mbango kazi ku ni mati mbango kazi ni ya dya gazolina hi vutisaka a gazolina ndhawu kazi yi nga kule ni vutomi byaka kwakwe intwini swingani lisima ni dzivaleli ka timhaka to fana leti se yini hi kombela swa ku va nga yendli leswi munhu munhu loko a suka tenke a kota ku a tiprogramara pra hi kota ku evitara a timhaka ta ku fambelana ni leti hi xixima minawu hi ndlela leyinene puruku sempre a katisa mexo hi ta hlaya futhi hambi kola karadyo a lweyi futhi a ta kumiwa na famba hi tlhelo la xinene transfora de mau hi ta mtsala multa wa 4,000,000 cash a tlhela tekeliwa karta a bohi hakela multa a yi na tere a kota ku a sinara a yi ni bisau se hi kombela ku a radyo na lona li haxa ngopfu a parti leti kwala circular ni tindhawu tin'wana va swi laveki ku hi famba hi xitarato
3: mabulo hi nga ve nawu na Jose Novele murhangeli wa xiyenge xa ku dyondzisa mafambelo manene switaratwini hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo ku dye hi ku engeta
1: tiva ta mafambela switaratwini
2: vhikela vutomi byaku i bya vayaki tiko.

0: sukela ka xifundzankulu Gaza. A xifundzankulu Gaza xitani bindzu ro hambana lwe akumekeke avona hinkwabyo kombisi byelana ka xifundzankulu Gaza i Rostin Lubotela.
1: Murangeli wa xifundzankulu Gaza a ni ku tshemba leswaku va kutava eka nkhuvo lowu nga wa 15 wa makumi kumbe rin'we na kan'we u kumeka ku na u humelela lana rikatla kusukela muvhulo lweyi xifundza xa Marakweni ku xifundzankulu Maputo xi ta va lowu u ta ku na u tisa ku phalala ka leswi swelanaku ni vukosi. Murangeli wa xifundzankulu Gaza a vulavula hi ku kumeka kusukela muvhulo lweyi ka letelelaku ni ta nkhuvo wa ta vuxavisi nga wukulu xiyimo xa tiko na vula leswaku va i nkarhi wa ku va ku ta va ku kumiwa ku phalalisa vukosi hambi ku hluvukisa xifundzankulu Gaza ka loko ke xi dumeriwile hi tindhambi leti ti dumeleke xifundza lexi nyenyankulu ni sunguti lava va hundzeke. Alfie Nkuna a hlamusela kambe leswaku va gazi lowu nga ni a matshimelo lawa manene malani ku va ku ta va ku londzotiwa ka leti telelaku ni mapulango ta vurimi hambi hi ta vuvhakachi ni tin'wani.
2: Mhaka ya hina hi nga ka yona sweswi hileswaku hi tile ka Gaza lana afasinga fera leli kombisaku a wu bindzuli la matiko hinkwavo kumbe provhinsi hinkwavo. Hina ka Gaza hi tile ni leswi hi swi bindzulaka hi ta masimu kumbe masin'wini leswi swi bindzulaka kumbe ka ta wufuwi ni swin'wanyana. Se hi lava ku va van'wamabindzu lava va taku laha va ta pfuxela a xitandi xa Gaza va vona leswaku Gaza a bindzula yini i ncwini leswi va nga pfunekaka hi swona loko va ta ka Gaza. Hi nga vulavuli hi ta wubindzuli ntsena hi vulavula hi ta wuvhakachi na tonavo swa ku loko va ta ka Gaza va nga kuma malwandle ni tindhawu ta ku va nga pepaka tona loko va ta ka Gaza va ta kuma tindhawu leto va nga kuma ku hlayiseka i ku ni tindhawu ku ni mapuraya manyingi vulavula hi pura dibilene xidengele xayixayi ni malagoma nyambavale bambeni ni kun'wanyana lemuka ku loko va ta kona va nga ta hlayiseka. Hi vulavula futhi hi maparki lawa hi nga na wona ku fiya ka swiharhi swa ku loko vanhu va ta ka Gaza va nga ta pfuxela va vona swiharhi leswi i ngi ho swi vona ntsena ka mathelevhizawa ka Gaza swi kona hi lwa swoswi ni ku pfuxetela a switarato leswi swi nga dilisiwa hi tindhambi leswaku ku ta ve ni mafambelo leswaku vanhu va kota ku famba va fika ndhawini hinkwato leti va ti lavaka.
1: Alfe Kuna a vulavula Radi Msabiki muvhulo lweyi hikwalaho ka ku va ku sungula a ndzumba wa ta vuxavisi lowu u taku na u humelela a rikatla la Marakweni. Nakona vakombisi va lava ku xifundzankulu Gaza hi lava vulaka leswaku va va ni ku tshemba leswaku va na vona va ta va phalalisa ka letelelaku ni mabindzu ya vona hikuva se va ta va va kuma a ku cata vunghanu.
3: Mikesh Alfredo so lani nyimela a ntsaku ni adherense ka ku a produto dzi huma i tame hi yengesela a ikonomia hi kulisa a ikonomia a provincia de Gaza especialmente Xibutu porque hi ta agregara a vayakelani lava nga ni minkanju para va hi xavisela a makaju leswaku ma tshama mabola mambenyani va ta hi xavisela hi ta kota ku produzira a guardente hi ku tala.
4: A hlawutelo lowu ni nga na wona siku na namuntlha i ku vanyingi va vuya va ta vona leswi swi hinyikaku a vutomi i nga a ku byala ni ku vona a masimu hi sika ku hamba a maxamba lawa ya matsongo hi hamba masimu lawa makulu hi nga ta kota ku kuma a mihandzu leyinene ndhawu ka leswo se hi lavetela ku langa a timbewu leta tisima ne leti vuyaku se na ti chocheleriwile ta kota ku byala hi kuma a mihandzu leyinene hi nyimela ku vona a ku vonakala njhe hi khampani ya hina ku va hi tiva swa ku hina ya hamba timbewu hina ya byala hina ya fundisa a ku byala para u kuma a mihandzu leyinene leyi lavekaka.
1: Manya humelenaku ni ku sungula ku kumeka eka xifundzankulu Gaza mayelana ni ndzumba lowu yi nga wa 15 wa makumi kumbe rin'we na kan'we na u kumeka na humelela kusukela muvhulo lweyi lana rikatla xifundza xi nga Marakweni ikola xifundzankulu Maputo ka letitelenaku ni ku va ku ta va ku phalalisiwa hambi ku va ku cinciwa ka letitelenaku ni matirhisela ya ximanguva mayelana ni ku va ku ta va ku phalalisiwa a vukosi.
0: Inkomo Rostino Botela ntsengo wa ku tlula 2,900 wa vakombisi va kumeka faire international de Maputo ku yimeliwa ntsengo wa ku fika 50,000 wa vanhu va pfuxela vukombisi lebyi i 20 ya matiko 5 na 3 ya vambe ma kumekaka aka xiyenge xa nyan'waka xa fasim. Murhangeli wa tiko Daniel Francis Kuchapo a humelerise swinene a vukombisi lebyi endliwaka byi nga na a tiko ra Brazil swa nga murhambi wa nkulu xifundzankulu koloniasa lexona mukumeke nkulu ka fair international de Maputo fasin asifunza nkulu Maputo chikombisa chini a pavilion ra xona la ni ka pavilion ra xifunza nkulu Maputo kumeka a binzu ro hambana hambana ra kusukela ka swiyenge swa machapu vurimi nambi ni swinwane asifunza nkulu Maputo xipfuxeliwile a pavilion ra xona hi kale ka murangeli wa tiko Joaquim Chissano lwe aveke a vulavula ka mintirho ya hina
5: nhluvuko ndzi nhluvuko a va anhluvuko u ta fikela ni lava nga le kule ni madoropa lava ma nga ni masin'wini va kuma anhluvuko lowu hi xihatla hi ku a wu tivi lehantla le va fikela
0: khale ka murhangeli wa tiko ra hina Joaquim Chissano loko a vulavula ndzhaku ka ku va ta va pfuxele pavilion ra xifundzankulu Maputo a kumekile ka muti lowu ku nga na vukombisi bya yimisoro provincial de Maputo murhangeli wa tiko na yena a kumekile ka ndhawu leyi a va kombisa a ntsako hikwalaka mintirho leyi landziwaka hi Radio Mozambique emintirho leyi nakona yi humelerisiwaka hi varhangeli va swiyenge swo hambanahambana xifundzankulu hi tuma rito i ya Lazaro Mbambamba murhangeli wa xifundza xa Bohwana na Matias Paroke hi murhangeli wa xifundza xa Kamanyisa
6: Bohwana kaka a fera leya lembe 2026 hi buya ni leswi bindzulaka tiko la hina hi nkezo swi tiva swa ku a Bohwana i tiko ya ku byala mahortikula nakona hi ni a park ya yikulu lomu ku ni tikompone va tirhisaka ni mozal ni timeni ta tikompone ta tiko la hina park de Beluana nakona lani ka ferelele ya 2026 hi te lani a ku veni hi kota ku mama parceria hi kusa la ku ve na tiko la hina hluvuka Bohwana hluvuka hi kota ku kuma a mintirho pala vantshwa se lani ka Bohwana ka ferelele hi te nakona a ku veni hi dyondza ya mama parceria toka experience hi vona swa ku i ncini vambini va hamaka ku veni hi tsutsuma Presidente West Tana Daniel Chapo a IT Zain a IT Sumen se Bohwana ala kutira la kutsuma a kota a hluka tikulela
0: Ute kwa matimba na kona la na kuiwa ka festival ombeluzi
6: festival ja ita hamba hi dia 26 ile ka nyimpi ku veni hi hamba hi kota ku kombisa ka xitsongo xa yena swa ko aka Bohwana kuni vayimbeleri vanene aka Bohwana ku ri swakudya hi nga xuza hi makhofu a ximati xa Bohwana nakona kuni a swakudya swa mati a nga tihlantswi ta tilapa ta ku nandzika swi tereka se na muzamba ku veni hi dia 26 ya setembre hi patisana laha ya mbeluzi hi ta tsaka hi kulungela a tiko la hina ya Bohwana
0: a ni tata ni ta dya swidliwana nakona murhangeli wa xifundza xa Kamanyisa tata na Matias Mparuki murhangeli fasi hi yelwi Manyisa tani yini
7: ba inkomu swinene nyao Manyisa ni u tlhari ani mintirho ngopfungopfu hi tlhelo la ku bendzula mova la ku hamba chukela tama chukela leswi hi kurisaka swinene ka Manyisa kambe handle ka leswo na swin'wana leswi hi kombisaka swona hi tlhelo la mintirho ya masin'wini nambe u tlhela la ku handle ka mintirho ya vurimi ku na swin'wana leswi kombisaka swa ku fambelana ni machapu leswaku hundzuka a swilo swa vurimi leswi kombeka ku veni swi na byaleli kwini ku swi tirhisiwa lomu mabazari ntawu Manyisa kona hi ntamu hinkwawo ma tshamela ma lunghile mi rhamba n'wina vanhu hi tiko hinkwenu a ku veni mi ta pfuxela a mintirho leyi yi kombisiwaka hi Manyisa
0: i varhangeli va swifundza swa ka Manyisa na Bohwana lomu xifundzankulu Maputo murhangeli wa xifundzankulu Maputo Manuel Ntule hi yena murhangelinkulu wa pavilion ra xifundzankulu Maputo a ri xifundzankulu Maputo xi kumeka xi ku nyimela bindzu rikulu hikwalaho ka mahlengelo lexi nga na wona ka lembe ra nyan'waka
8: ku tsaka ngopfu swinene a ku veni hi yamukela a nkhuvo lowu wa fasin lani a provinsa ya hina ya ka Maputo hi ni ku tshemba leswaku lani ku tama ni a ma impreza hi ku tala ya lomu tikweni la hina ka Mozambique a ma impreza ya matiko man'wanyana ma ta va kona lani va ta va kona n'wamabindzu lava nga ta va va lavete swa ku ntwini leswi nga kona ntwini va nga swi kumaka lani ku ve ni va pfuna maempresa ya vona ni ta hini ku tsaka ngopfu a ku tsaka ngopfu swinene ni ku ve ni hina kompo mapoti ni pavelango la hina lani a maempresa lama tirhaka na hina a provhinsi lama nga kona a provhinsi ya Maputo ma ta ka swi kota ku ve ni ma kombisa mitirho ya wona ma kombisa leswi va nga pfunaka hi swona a tiko ni matiko man'wanyana tano hi ku tsaka ka hina yo sungula hi khambela ku sungula ku ve ni henhla leswi leswi vonaka hi ni ku tsaka swinene.
0: Emmanuel Ntuli, murhangeri wa xifundzankulu Maputo. A xifundzankulu i Nyambani, xona xi ta ni bindzu ro hambanahambana ngopfungopfu swidyuwana swa kusukela ka malwandle ya xifundzankulu i Nyambani ka mapavilion lomu kumekaka vukombisi bya xifundzankulu i Nyambani. Hi twe marito ya murhangeri wa xiyenge xi ta machapu ni mintengo a xifundzankulu leswi i Julio João.
9: Ya o nyaso hiko hiko na kona hawa ka fasi ka siku xikombekisa titomatato hiko na to ka provinsa ya tu ya Nyambani kasi hi kombekisa ngutungutungu makhokho hi kombekisa kambe ni simaha sita kungulwange swa ku fana ni sihaka a siya hino hi swona ku emoportunidade ya ku avale va ku ni timali va ti kota ku chivatita va ta profeta ni maportunidade yawo maxitambe ku na ni maportunidade ya ku tshimbelana ni turismo ku sakana tanto o ka oceano assim como o Titingane akuwa he o batago ngu turismo costeiro e turismo terrestre a coisa de vago ku ato repala ka província ya ato ni big five marinho aku ti si matsa hombe aku si hanyako muwa ka bimbini ni si si hanyako hanzo muwa ka stinga ku nga big five terrestre
10: kambe mailano ni ntsitsi yonga usi yako ni kuva se mukhatelo kuva mu mana undoni
9: ya kona hawa jahe mani de vandono vambide nkutukuto vatangushina avala vako simaha sako tsibelanana ni makhoko simenyana simaha sako avala vako ku vasithumisa entao athu hawana khatho enano ya ho possibility yako vachita vatatoma ka province athu ya Nyambani
10: hi nkatsikanyo chitswa i zwini u vulaka zwana le mailano ni ku kumeka ka n'wina eka siku ganyamuhla
9: be nyamuhla hi sangulile siku leke gafeira ka fasin kona provinsa ya Nyambani parako sempre malembe woke entao ha hi rone swaku loko hi chikele ku na ni tikoponi to tala ti nga tshinela kusuhani na hina kasi va ta swi kota ku va navela michumu leyi yi nga kona ngopfungopfu hi wula hi mihlakano ku nga mihlakano ya bimbe ni handle ku nga turismo hi wula kambe hi wurimi ni wutshevi ni kona maproduto ma hiwaku hi different maproduto ma nga kona hi wula agroprocessamento portanto a maempresa lawa ma nga tshinela ka hina ma kombisiki ku tsaka kambe zweswi ku sele a ndzima ya ku hi famba hi va landzisetela le ndzhaku kasi ku va ta swi kota ku va investera lomu ka provhinsi ya hina
0: ku va pavilion ra xifundzankulu i Nyambani ya kumekile nakona hi twa marito ya wun'we ka vakombisi va xifundzankulu lexi
11: Amara Andre Malati mina ndzi laha ndzi kombisa maproduto ya agromalati ku nga malikori ya tixakaxaka yo kala ma nghena maproduto xikimikus ya natural
10: kambe mailano ni leswi mi byi yimelaka mbyini mu nyimela ku va mu va ni ya vunghana ka ta vuxavisi mi yandzisa bindzu swini
11: i laha na hi nyimela a va nga ni mixuvu ni ku tshemba swa ku hi ta kuma vanga a va ndoni va ku hi vuni va ku tirhisela na vona hi ku xavisa malikori ni ku xavisa kambe xa hi sungulile a ku xavisa vanyingi va kombisaku a vontade ya ku xava a maproducti ya hina
10: a ntsatsi yunga usi yaka a ntsatsi yo va byela hina va hengisaka
11: kombela ku tanani a provhinsia ya Nyambani ku ri michumu yinyingi ya provhinsia mutamuta apresiara muxava hambi hi kuma maparseria hi vulekile paralelo
0: i mafambelo ya Fire International de Maputo xiyenge xa lembe ra 2026 ntirho lowu pfuliweke namuntlha na wu fambaka ku ya fika siku ra 6 ka hweti ya Ndzhati hi maendlelo lawa hi fika makumu ka xiyenge xa mahungu hi entelelo kusukela afasin exifundzeni xa Marakweni xifundzankulu Maputo mitwe Alberto Paulo Rapelele.

0: Hey, yam kala mwingset luya hangam fukene. Hello, mwingset. Hello.
1: Hello.
0: Hey, repelile. Niko alan repelile.
1: Repelile niko alene. Wey, upa mdov.
0: Hey, namunta.
1: Hey, mina vohoroza abuana akafish.
0: Ah, akafish. Vohoroza man?
1: Nyambi.
0: Vohoroza nyambi akafish.
1: Agafisha
0: boana. Mingi sela radio ngamalo.
1: Ha, ni sete la mwananga no, ga kola ga ga sangula.
0: Kunene.
1: Woi nwe.
0: Ena ikona a itivi mwana minjani.
1: Ha, ikone, koko kwa hisanyana. Baba ini na wangalanga tsira, ufikela sozi.
0: Ufika sozi.
1: Langa ka, what? Jewa juma juma kutongo kutongo.
0: Ah, okay, yeah, kutongo kutongo ya ngena. Kambe red line rifika kahle ku halana.
1: Ha, fika rifika kahle.
0: So. You. Credit to rent rela ka Vovoroza kusuka la Boana. Kambe niku tsemba leswaku mi kama ngwa ra tlhela. Hello, ripelile.
1: Ripelile.
0: Eh, ripelile. Hospital Mundial.
1: Mana
0: irondina kan mam gopsnen eh mani mi kona
1: engi vera lengkar
0: amsuki
1: aizuki
0: so ri mfambele kahle siku ra namuntla
1: ri mfambele kahle joja na ina ina ku ngarana karana
0: okay
1: ri mfambele kahle kora ta khana na mina so
0: Ah, ina vikoni ina lava. Vari ntamwa mhisi ku hlota.
1: Izaya kuma hisi swi lava.
0: Lo yi nga hlotanga yi dyi. Sena hi ta tshama ka ya hi tshamela yi.
1: A swi kona swi nga ta humelela swinene.
0: Ri mi fambele kahle siku ra namuntlha.
1: Ri famba khwati siku.
0: Hi swona.
1: Nkarhi hi tirhatira ku lomba kaya hi byalabyala a malifasi.
0: Kondoro chakala vari fikile
1: vari yapi midai dai mai se ko mina kun karu mana ntira karu lo ana ntira ari fikala gana kulima zero no kunta ke
0: ya
1: lo me famba o se kunta kumana na maninja no ku ashtungu sai bona ku renga famba ja
0: ya
1: Wala kum tembo zo karanga pambu kanga.
0: Mpela.
1: Ya skombu ske kula pambu ja sanyuwa ne.
0: Eh.
1: Ku pambola va sanyuwa au tsalma ninja kuma ni zo ngada kuma na vona ngarlo.
0: Mpela.
1: Ikanye za mdo van intro na kona.
0: Kan mambu na nguna u hlaisa ka.
1: Kola ile kare ninga pe.
0: Ah ya kansa minga tsiki mu itsika.
1: Ye amurungulo kuna sisile wale maguda amurungula sokuma na ro.
0: Leso.
1: La rungulela marubelo mulo.
0: Amwena.
1: Akara vula vana va swidumu na vana talo. Nani wa mini.
0: Van byelile siku rin'wana va ku tate sisile hey u ni rungulile.
1: Ewu ku rungula ngopfu.
0: Oh, kan mamu ngopfu.
1: Ndzi lama rungula nkarhi wun'wana we n'winyoko wa makulu.
0: Kan mamu ngopfu swinene. Hlayisekani vusiku byinene longolokani na kan mamu man bye. Hello. Hello.
2: Hello. Roberto Mundo.
0: Ripelile ri vonile n'wina ke
2: na hi ri vone kahle ku mika khongolo na jurisala mungwambe
0: eh minjhani mungwambe
2: a hi kona va Roberto
0: hina vo hi kona
2: ee
0: swa hina swa lunga
2: a le ku haleni swi njhani bati Roberto
0: Khani mam ngopfu swinene phela namuntlha rito ra n'wina ri twala yimisa u ri vurhungisa Maputo kambe ni ka Gaza ni Nyambani nkama lowu
2: ova lomu a rati va pfulaka yi khoma lekalakabuzirigadi po ni fika va Robert
0: u tiva Nyambani
2: la ku tiva ku khari ta endlela
0: ka Gaza
2: la ku tiva ku khari ta endlela ma ka Gaza katsongonyana ni nghenenyana lomu aka xoko ponipisi lomuyani ambalavala
0: Woto ambalavala.
2: Na ku tiva ambalavala baba.
0: U fambela ku nemfula kumba ingananga.
2: Ka ku sungula a ku nemfula. Ka undiri a ku a ku omile.
0: Kunjani ku retemuka?
2: Ah, ne mbala pena. Ya ya tutuwa hi ti homu. Mapaka ngori ya hi ngela ka ngori ya ti homu ya hi khupukisa na mbula ambalavala.
0: Jambura na mhlari mfambele kahle nwina.
2: Ah, ri fambe kahle baro baba.
0: Ni swona.
2: Isa isifira uya ya fasila ni ha shunga ke shaka ke nyamunga
0: impela kan mambu kumitwa ikensile
2: na yitangelile kuva hi mukuma nkamalo u hi pangalata hikuva loko hi nga lan'wa phela hi hanye
0: a yi tiva mhaka leyi leswi endlaka ku va hi vala hina la
2: hi swona maro ben
0: kan mambu
2: Kukesa ina ali.
0: Nkomo bye bye.
2: Marungula nenkwa waradi msambiki koseyo.
0: Itavadzela.
2: Kan mam.
0: Nkomo. Hello. Hello.
3: Sana mundu ujala kaya magu.
0: Repelile.
3: Una kokwana nwa munyingi ntombi yakakhona.
0: Abowana.
3: Abowana.
0: Anjani kokona nwa munyingi bowana.
3: Kokona nwa munyinga yonto. Leswa le henhla ka ni bedoyela nga xava hi mali ya nkaka.
0: Hi mali ya nkaka. Ankaka kasi wa cinca ri mali.
3: A ku na lexi pava xikalaka xi va
0: cinca. Hi nga byela kahle ku ve ni nkaka wu cinca wu ri mali. Wu cinca njhani nkaka wu ri mali?
3: I ku khaya masin'wini va wa mudluvu. Uya zaketela uku 5555.
0: Kuzauku.
3: Kuzela ka sport ne. Kuzai hamba mazoi.
0: Kuzauku meka mali ya
3: hamba. Ya shaba mbedo.
0: 555 mali ya nkaka izai shaba mbedo.
3: Oh, hi wona ninge tshika u.
0: Oi, ya.
3: Umu nchumu shlava ngondo. Leswa nisi tisa kulo kuni famba u tivila mili ta sala na mali.
0: Na zamila na me ku veletela 555 kamba ku heteleleni ntsandzeka.
3: Na yeyi wali kaya lo ku zawupimisa nchu. Abo heta malembe mambiri we yeyi tshiya.
0: U tshama nje 365 vezes 2.
3: Oh, vai tambili swi na vena.
0: Swi ta lunga. Ai, un zwela maka.
3: A mamake sisike wa tikhorisa hi ku ku rungula.
0: A n'wena.
3: Mana leswi a wu sungule ku ni rungula kumbe wo xitsandza ku na mina wa magudu. Mi mamagudu lomuya ka yo. Ka phajana lomu.
0: Ka phajana.
3: Se yena kumbe wa kwini ku hala.
0: Hala xitezi.
3: Wena wa le ka fakazi.
0: Wa ku toka fakazi.
3: A mina wa magudu baba.
0: Isso.
3: Ina loko tsama magudza te mapulangweni.
0: Okay.
3: Ukwa kulumeya ka munwini lomuyani.
0: Ka du.
3: Na vanwanhlandela.
0: Ka du.
3: Ukwa kuna ku tsama magudza.
0: Ka duku ka mahele.
3: Ha wa hlalesa.
0: Matsandzana.
3: Mina loko tsiva hi yentelela magudza.
0: Isso.
3: Ah, rini sandele kahle sikula nyamuti.
0: Khan mambo.
3: Leswi langa zama ka ku ku hiso mazi ku kume ta hi tekiwa ku ka lama. A loko a ni swi tivile na ni nga yanga ka mutini wa.
0: Vakendi.
3: A mahiselo lawa loko ma ta fika xikarhi swi ta hi kwini ba.
0: Kan mam.
3: A ku ne vhintiwini a ni nga ha ta tirha.
0: U bonyisa uthulu.
3: U tshante.
0: U bonyisa a uthulu.
3: A babali wa kuleha niya ka bomba.
0: A nga bomba.
3: U byela n'wini va koleka swa ku pfula ka finara nyana.
0: loko no tshikani ku ni kombela u rungula munhu wun'we u nga rungula ma
3: loko no yini
0: no ku kombela ni ku hi nga rungula munhu wun'we u nga rungula ma
3: ni nga rungula padrini wa nga baketi ni n'wana nga Karolini
0: se vambirhi
3: hambi hi minenge va Robert vabailingi
0: loko va ku pha tekateka rhanga ni ta rhanga va hlayi
3: va hlayo minenge
0: a ku rhanga ni ta rhanga
3: Makusiri jana
0: tsutsuma n'wana nga dyambu ri pelile
3: chao bye walikai
0: kani ma mu hlayisekani
3: kani ma muntukulu wa
0: nkomu varhandziwa hi na 23 hours yi bile nsimbi ya 23 hours yi bile hi 23 hours nyima ni se hi ba nsimbi la
4: Radio Msimbika Maputo.
0: Lau Radio Msambiki Maputo, swafana loko u Radio Msambiki Gaza, Radio Msambiki Nyambani. Hello.
5: Manda Berto Mario Mundov.
0: Ripelile, imani.
5: Cecilia, mwana wa Kankuna la 2000, kuseni la ka mwana wa wela ya mbyango na le.
0: Wetiba loko namutla mmetwa radio ra fika kahle kokwala
5: ina makwe ra fika de ungothi ku komanda ole ya ku vene eh ku nga ri na ready be ma jiro ku tleta u nyima hi ku nwanyana ra fika ne so swi ndiye tla phendla ndzeni ma jiri fika de
0: u khani mam go pfunene mi hlayisekile mbon
5: i hlayisekile makwe no me i hlayisekile i kahle nje
0: xirami
5: ina ba ku nghenela ku mpfuxela hi mpelisa
0: kani mam ngopfu swinene ku mitwa
5: hi swona papayi
0: ni masiku man'wana ha mitwa minkama yin'wana loko mi ri karhi mi hi rungula
5: na nkama lana i ku a ku nghena vhela swi lava ntamu kambe hi radio swi leri rhandzisaka swo a loto fika no pfula leri ra communitary ya magudi ni kuma leswaku a ri tirhi no jika ni nghena hale futhi nkarhi wu nyingi na ni nghena hale
0: leri tshama na ri tirha leri
5: e ri tshama na ri tirha ku namuntlha na ni ri ntirheni a ni yingiselaka hinkwaswo leswi a swi ri swona swi yenceka
0: hala fasi
5: na me ni yile marakweni
0: na wo ri kani mam ngopfu swinene
5: a ni ye hi tindleve
0: a u ye hi tindleve kani mam ngopfu swinene ni khense ngopfu ku mitwa
5: kani mambu swinene kani mambu swinene ne tensile kumito pa hikorweni va vhorozani va vonile hi ku hlaya khupuke ku hala le ka chavangu ka man'watabawu
0: kani mambu alahliwe hi mugivela swona
5: alahliwe hi mugivela hi ka todzora
0: kani mambu ngopfu swinene hlayisekani
5: inkomu swinene na n'wetirani khwata wa pa hi madyambu ya manene ni rungula ni mindyangu kaya
0: hinkomu hlayisekani mi va byela dojimi leswaku a va rungula bye bye.
5: Kan mam.
0: Eh varhandziwa leri kunga leri a ri sukela le 2000 ha xidoropani xa magudu kambe a hina leswaku na n'we mfona ngopfungopfu lexi ni karataka ngopfu ku va va yingisetwa hina le ka mabote le ka papatana mi nga foni a ni tivi ku ri vo mi byetela leswaku biha hina hello mi yingiseta u rhandzeka ripelile hi pelisana na mani
6: kuangula hot stressad ya tonda mani
0: mani
6: hot stressad
0: mi vulavula mi ri kwihi
6: sound damas
0: okay minjhani ku halani sound damas matshamela ma njhani ku halani
6: matshamela mali lamanene
0: okay
6: ta vona ya ku biha
0: hi swona
6: no tsaka ku vana mka ni ku kajara ri kuma tulini wa diya ni na makwakwa
0: u na makwakwa
6: tulo na trelona lasate ni ni dombuna ya ni tiko ku rata ka mko famba yini hi wena ku yingisa kumani
0: hinkwaswo swi na masungulo njombo ya ku wona mutlha yi beka hi vambirhi laha
6: kumbe mhaka ya loko yi tlamela kota xitirhisabya ni swi
0: tivina siku rin'wana njombo yi ta phinda
6: kaketa kuhlamtomitaketeie ku phinda ota ni tsakisiwe yini tata ngopfu ndzakile hi ku ni ta va vakwerhu va tikila mina va presenta programa za ku xonga lava Nyembani.
0: Ka Nyembani u tswala kwihi Nyembani?
6: Ni tswalaka ka Hon'wini.
0: Ah, ka Hon'wini, okay.
6: Ka Hon'wini ka muganga wun'we ma ku hi marandzi hi nga randza tudu vhela u nga hikuva vaani tiradiboazini ku ni mbangu ku ni baru lin'wa ngu marandzi.
0: Okay.
6: Loko a movha wa xika ka Hon'wini ka ku lava bombanyana ku dzoka ka ndhawu yoleyo.
0: Okay.
6: Ku ni wa swi tereka ndhawu leyo ku tini wa swi tereka pfuni.
0: Leswo.
6: No. Hi vanhu lava hi kulaka swi tirha vhela loko ni va ta va vakwerhu va ku va protesa ku ta Nyembani vhela. Ndhawu ka tireka ntsusi vhela.
0: Hi swona.
6: Tsakile ku na vamakwerhu a swa ku hi swinene nkarhini ka Maputu. Lava va nga tala ku ta va etlela hi mavoko. Na tirhiwa.
0: Kanimamba.
6: Kanimamba ndzi na mudzopa ku ri mudetitini. Lowunene.
0: Nkomu ngopfu swinene hlayisekani na n'we vusiku byinene. Bye bye.
6: Yeah.
0: Hey, kuna un'wana mixet loyi a nga mpfukeni a hlawuleke riqunga leri i mani? Hello?
7: Zomona Matsinya ka Mahlantsweni.
0: Matsinya ka Mahlantsweni.
7: Yebo ba.
0: Mahlantsweni ku hi ka kora.
7: Mahlantsweni loko u nghena nyana nga ku ya state post ma ju fika la hospital la ya u jika u ngirimela nyana.
0: Hi kuma mani loko hi ngirimela nyana hi kuma mani kolaha?
7: U tiva munhu wona kole.
0: Hlaya vito ra wena ta ku byela swa kuna ku tiva kumbani ku tivi.
7: Hayi mina i Matsinya loko u nghena lomu i Matsinya so hambe loko u fika Mercado Mahlantsweni Matsinya loko u nga ta ni kuma.
0: A wu na vito ra
7: vito la mina a vito ni na lona.
0: A vito ra ku sungula i mani?
7: Fernando Salvador Matsinya.
0: Ah, Fernando Salvador Matsinya, okay.
7: Mas a vale tiro que ela acabou.
0: Vai te ver Matsinya.
7: Vai te ver Matsinya.
0: Gideon, não te ver.
7: Ah, eu já vou lá na minha condomínio. Veu a hora, vou te mover, mover. Não te ver, ne tsane tsama nda mo tantseni tsanjo wala ni don't ta gonzi tsanya
0: okay
7: nam tiwa dios
0: okay ena ka loko no nga rungula munhu unwe murhandza ka ngopfu swinene nga rungula ma hallo
7: no go rungula wena kola
0: oh kan mambo wena loka hi ri ku swina ku swi nda ku khoma ntlhanu
7: ah leswi nga bala no muto komile
0: kani mambo ngopfu swinene mara mihlayisekile swona
7: kani mambo ni kesile ku yamukeliwa wena
0: hlayisekani longolokana radio ra hina ri ri ra n'wina na n'wina swona
7: ha siku ni siku ni kola kana lowo
0: bye
7: kani mambo
0: hello hello
8: now pele
0: ri pelile i mani
8: Krimel Dukumayo kusukela koka misava Hashimbotsu.
0: Hashimbotsu nkoka misava.
8: Ya, xiwana kukuka.
0: He khumayo.
8: Ba.
0: Eh, xibongo xa n'wina mithokozela njani khumayo?
8: Eli masonga ndafa. He kunguluve. A kubayi ji.
0: Ninamu tlhani leswa u ji khumba leswi. Choza la namu tlhala hita ku dot. A u ji nya a nya male ya khumba.
8: Ya ku na ndzi hasitela
0: vai pa ka ta ba jaku fe. Vai bara la
8: ba jaku. Eh vali na ndzi ama nyingi. U ji vali ina ndzi hale ya kuma hi ku woxa.
0: Ha he kuma hi nga ndzi byela kahle. Ya nandzika kumba yi nandzika.
8: No, this is very.
0: Wa kubona lesu japele ngijana.
8: Eh, asu japele.
0: Wa kubona.
8: Ya mbuku ka bumuno.
9: Wazwa kuna xivutisi lexi xini dividaka la. Leswaku wa janya ma khumba kumba u jike.
10: Ani ji.
9: Wo twa leswaku ya nanzika. Kan mam go psinene radio ra hina ri fika kahle ku halani minga ko.
10: Na demu ya mkelela tlaveka ka kona etlhela leno ka gasa ko ka mfana.
9: Kan mam go psinene nkateko ku vulavula na n'wina. Loko
10: u jangulela khumayelwane khumene le. Selo khumayo.
9: Etangbele.
10: Tsono ngila brano shirenze. Ambe sortenyo masha ei. Dori. Ernest Muzinyi wa le Nyembane nungulele yena kolani loka dlula.
9: Etangbele.
10: Na mamani Lena Gabrieli Mashava.
9: Kan mam go psinene.
10: Ni hinkwawo lavo nga karhi va yingisela mitirho hinkwayo ya Radio Mozambique Gaza. Nyembani na Maputo.
9: Mihlayiseka nkoka misava.
10: Inkomu inkomu tironele na wena ku ya fika lana u nga ta gemeta kona mitirho.
9: Kan mambo u lulamisa ku ni byela nhlamulo ya kahle swa ku wa dya nyama khumba ora no.
10: Ani.
9: Wo twa swa ku ya nanzika.
10: No, twa ku. Vale ku nanzika.
9: Hello.
11: Pele
9: ripeli le pelisana na mani
11: pelisana jirimantso kulo
9: miku hi vandzukulo
11: lo matola ka santa.
9: Okay, ndzukulo mi thopa njani xiloso xa n'wexa ka ndzukulo?
11: Pele va mthande ndzukulo
9: ava mthande
11: va hlaso.
9: Okay.
11: Xiloso lexo a xi titivi kahle ku swavi hi tswaliwala ka masima xi ni ya tswaliwa kwele ngo hlaya ku eka maboti risa park na naswona zinavi le.
9: Ah, zinavi.
11: Mm.
9: Okay, okay. Swa endleka va sukile kola ka magule vava. Ku na ka ndzukulo la ka magule.
11: Va hlaswa leswo ku ri swi vatsongo liya.
9: La ka msana. Mm.
11: Va hlaswa kumbe mun'wana ku mina ntswaliwa ka masiha haleni. Masiha hi ya tswaliwa kule hi tamu.
9: Mm.
11: Vitotenyi pita xingoni leta swi swi vuyile.
9: A hi kule.
11: A kula ndhawu ku swa ku mahama 80 km kwasi no research kule.
9: Ku endleka ku ri kule wa haya kwala.
11: Naya. Hi lokala.
9: Ho kala swo. Uya loko swi te yi.
11: Ni lava swilo mchumu e chip hala u lombe ni tikarusi. U lombe ka. Kamolo na litre e 250 so swilinga kwela so fetra zinchi litre swi barato mchoma. Litre karusa kilo tarde swi barato tamo ku ha vanhu wo xava swi sakala pakala vanhu wo xava ha.
9: Kambe mashaka ka ndzuku la mari kokwa.
11: Mako
9: loko fikile vako hoyozela nje.
11: Oh ni fikile vano hoyozela nje.
9: Ambi jago me tsika shitala. Hello. Re kunga. Okay, ndzukulo I can see le hlayisekani la minga ko, he? Ina mwing setu ngwan fukena lo?
12: Hello.
9: Iman.
12: Ukumana Monteiro.
9: Naman?
12: Monteiro.
9: Bonkeiro.
12: Monteiro.
9: Monteiro ma.
12: Monteiro Silva Zico.
9: Mekwe.
12: E kuna ka ala mahasha.
9: Na mahasha. Kama fuyana kwe kako?
12: Ukaita kama fuyani, ukaita kuzamenti. Ukaita nyana luma. Kashibari nisa kanyo.
9: Ngwe ga matsekeng. Mfundla ya bona ka bona ka nyana kolo.
12: Mfundla yini?
9: yi ko
13: mazi Mateus kuli
9: doyin
13: yi Mateus kuli
9: ha yi Mateus kuli loko yi tlhavuka xigeza yo rwanda dihlo
13: yo rwanda futhi kuli movha ome manje
9: ho khoma mavoko a ulumani mfunda Minkama yinyingi loko vona leswaku a gwenti ku nghena la yenja ku hi hlevetela ku ranuka xikhomo ma xa wena swi twa aiko kan mam go tsunene kensile ku vana
13: ngone kensile da hela kense swinene na mbawu
9: mi hlayi
13: so ku kule ku regela na tshambiki la ni wan swinene
9: serious
13: no sungula ku tswanya nyamuntla
9: namuntla leswi namuntla leswi
13: no sungula ku tswanya
9: a sigura namuntla ku la ku ri tsala bukwini
13: a ntalala mazona ku ta sapinda so leso ku nahlo leka ano tulava no tsandzeka ku ta tswanya lana
9: namuntla na ku byela leswaku swinga ta pinda leswi nga ndlula masiku manwana
13: antawu leswi mina mwakhongela lava nga khongela leswi ta ku hosini swa tensiwa swi na mina khedza loko ni byela kumaka u fanya
9: kani mam ngopfu swinene
13: nhlayisekanikanamakanimam tlangeliwa
9: bye varhandziwa hi na 23 horas na 18 minuto xi khoma rikunga ra 82 31 05 751 84 32 12 287 hi na wena murhandziwa ri pelile hello i mani
14: Abraham Sive la Benfica
9: Abraham Sive
14: la Benfica
9: Tatana Sive. Allo?
14: Nakutwa mjoku.
9: Abraham Sive. Nga ibyela xiloso xa n'wina mithokozela njhani xiloso lexa ka Sive lexi?
14: Vali Sive va ku Mparuki. Va ka Mparuki.
9: Okay, va ka Mparuki.
14: Va n'wini Mparuki.
9: Mparuki Sive.
14: Hi ta hi kole Zandamela.
9: A Zandamela.
14: Manje a hina se hindze hi ya fika le a xindhuso ka mahundzani kole ka ku finyika kole gowe na manyike le
9: manyike Paul
14: ka mahundzani hi ta hi le ka mahundzani
9: okay
14: a ni le a hi andlalaka hi tindhawu se kokwana wa mina a va nghena ka leswa ku gica siku njhaninjhani se va za va ya kumeka kole xindhuso le
9: okay
14: se na va fikela kole Zandamela va famba na langa ku na professori va nga ku professori ze langa yi li ntukulu
9: okay
14: va tekana va za va ya humela kole ximbutu ka mahundzani
9: okay
14: se hi leyo yi nga za yi kumeka hi ndla hi ya kumeka ximbutu
9: mahaya kwalo
14: ahaye kanje
9: okay enaka la Benfica namuntla me ri vone njani jambu ra namuntla ri fambe kahle
14: ah le fambe kahle manje ani tshukile hi ku tira ni vuya nyana magambola manje ha loko ku humelela swin'wanyana swa ku hambana na ka ni fike ni swi tiva manje leswi nga swona ku humelelanga swa ku karhata swivaniso swa ku laha ebulweni laha vanhu lava ni leyaku va nga rhandzi ku khayela
9: bulwe
14: manje se amaphoyisa mo yamba hi ku a boha ngoti kolaya
9: leswaku a va khwele
14: matshama kolaya mama hi ku va khayima vanhu swa ku khwela ni bulwe mi nga tila
9: Mm.
14: Ke vela ha va vama va vama.
9: Isho.
14: Ke ha va biwa vanhu ko la.
9: Isho.
14: Se le inga tumbulungu.
9: Kanwa.
14: Ke ntse mhaka inwanyana mdzulu.
9: Eh.
14: A loko usuka le amagudu le. Usuke ho kahle. Abantu hinkwawo le magudu le vala mdzulu.
9: Eh.
14: Leso ku loko wanuna suka kahle. Abantu va vilela le va kushuva. Ntse kumbe ndi kubhakatsa wa hafambi ko le kahle.
9: Ani talisa ku ya hala ka matutwini.
14: Ah, siwa swona siwa moxa porque se va ku xiva njila va nga hanya na vona.
9: Hi ta va vona siku rin'wana.
14: A tlhela u gwela ku hey a tata wa wena ve na yena swi ku njhanijhani wa swo.
9: Impela.
14: Ah. Kambe. Bongile, bongile mdzovu. Se a mdzovu va bongisa ku yini?
9: Ii, se swi fikelano. Okay, nta hlamula sweswi.
14: Ah, ndo kombi kombi ndo bongile tira kwati vanwani vela vala ungela.
9: Ni mani ku dzwela.
14: Ah, ni gwele mndo.
9: Yena vakati ndlopfatelo vanthi lwa nemchile rengeni. Hayi limite mdlovu.
14: Limite mndo.
9: Ya, vakati ndlopfatelo vanthi lwa nemchile rengeni. Hayi limite mdlovu.
14: Ciao.
9: Ciao.
14: Se può giocare con limite.
9: Ciao. Moranzo ha mingsetto il pelile.
15: Cosa go?
9: Locomotiva da capitale.
15: Yeah, la caccia posta loco. Barro.
9: Come è Mudip?
15: Hai calelana con Utu. Ataki
9: ni kuma
15: kuma ndambela huko hi na we ni nkari hinkwawo ni na we
9: leswo
15: a tsaka loko ni tsari ti ya we
9: kani mam ngopfu swinene inkomu ngopfu swinene a hi na vina lava
15: a tlangela
9: ya hi ri kona
15: ixi
9: ku na vunanga byin'wana nga nabyo lavaku swa hina swa lungu mamino swa lunga ya
15: kanwa
9: mwena halani swa lunga
15: ah swa tsoka xikhava pa avayivi ka barula hinayo
9: avayivi
15: ya ku 3 semana va guanda farmacia le le nga trapini a bina de Mozambique va guanda ba sa ba makolo ama grand ba susa a kuputa duro tolwini va guanda ba susa a rikonsonati
9: tawen
15: na vinha de Moçambique, estrela nacional.
9: Vamos lá, vamos falo, baba. Vamos belas falo. O homem vai cair. Ele lá vai chatear em simbi, é o ele. Tem simbi, ele tem que chavar, com cola cá camela.
15: A te fita uma quizic.
9: É o ele, a história é pessoa humana. Vamos belas falo, baba. O ia vai ficar com ele, vai chatear em simbi lá. Uma bateria com o anaca, uma mova lá.
15: Ni ma telefoni
9: ya kona se muzamu ni bela ni xipfalo ni tshika swa mina huma ni ta laha loko ni pfula muri mula tinsimbi mi lava ku xava tinsimbi akilo i doge metikaxi
15: hi swole
9: ya nsimbi ya wena ya
15: kanimambu
9: hlayisekani mutipo matimbe
15: ivi xikan'we masiku hinkwawo
9: kani mambu ngopfu swinene bye bye
15: bye
9: Vayingiseti va ku rhandzeka kunene xin'wana na xin'wana xi na nkarhi wa xona swi loko ku hlaya leswaku ku nga ri khale hi ta yi tsemerisa leyi ndzimana a ku va hi landza programa sangu ra Radio Mozambique swi nga si va tani ku na Vayingiseti mpfhukeni alo
16: a wu peleni
9: ri pelile hi ri vonile n'wina mi ri vonile na n'wena
16: hi ri vonile kahle
9: mani
16: i mani how Kurmana has been in Kuna, that was a book of Panama, some of them.
0: Okay, in Kuna, Louis. Kuna Mabuta.
16: Kuna Swan.
0: I saw.
16: I'll take a look.
0: In Kumgopson and Luthwa Owen, Ritual Sasso.
16: Mambo.
0: Kan mam go tsena nem hlaiseka e me ba rungula ba ka hina lava ma hanya ka na vokwala ha
16: kuna swinwana
0: kan mam ena 23 horas 25 minutos na 40 segundos kungar khale ita itsemerisa lanes man kambe nge tsiki kuva hilondo la kupulola na mingsetwa hina lo anga mfukeni muranzi wa hoyo hoyo
17: e au pele lo pele bablo
0: Repelele, ipelisana na mani?
17: Ipelisana na blitz kama cheleni.
0: Kama cheleni?
17: Ii, kagaza.
0: Ok, kama cheleni, riva lara kashikumbana zo.
17: Iso, naleza upazambamu.
0: Minjani kama cheleni?
17: Ya, tanyela kama cheleni, kutikimedi.
0: Ok. Enawe kona, swa yanzwa, vangwani lava hawa tiveke kama cheleni, hawa majaa ya kase ngopu sunene.
17: Okay.
0: Kutana tsemba leswa kuna nwe kuva miri vaka macheleni mi vanhu.
17: Isona papa.
0: Mingari swi vanhwana.
17: Au tisile au papa mbandu.
0: Ripele kahle jamburana munthla ku halana.
17: Ripele kwazi.
0: Isona.
17: Nina bamlo.
0: Etekana. Enkom ngopfrene kensile kuve mi kwehletile namunthla a hi laveni leswa kuna rinwani siku hi tlhela kambe divana ka riqunga leri.
17: Kan mambo bamlo kala kungena nyambo
0: wo sungulo
17: lo sungula
0: ai mingene kahle
17: isona papa
0: kan mambo tsena na masiku manwana mdatle mingena futhi ini show yako impela swi ta endleka sweso
17: ndirumile libaba kwakwa ari heli makwakwa